KK5 News FM. News FM.

0: pagata na wonder eh. Okay mga K5, salamat gid sang kaayo kag kaaluan ni Dr. Ramil Oy. No, nga sa gihapon gintagaan kita sang kagayunan na nga makahatag sang mga damo nga mga butang kag matun-an naton nga halin sa pulong sang Dios, no? So mga ka K5, dalayaw ngir ang Dios sa aton ha. Kung may mga Bible kamo dira sa inyo bla mga balay, no, hindi kamo mag tagumili nga sa diin nga hindi magbukan, no, buksin nyo nga upod sa aton ha. Kag inyo gyapon alagad Pastor John Alipari, isang Bacolod Bible Baptist Church dira sa Barangay Bata, kag ang aton nga upod sa kahanginan partner naton kag mentor Pastor Edmond Panag. Pastor, imo na.
1: Okay, sa liwat no, mayo nga udto. Kana mi sang introduction pamatian no. Do malingaw ka sang tingog.
0: Ay gare, ate sige, salamat gid sina.
1: Abi kong way ko sa bung sa radio station, mas liwa.
0: Oo.
1: Hindi ko kontakan mamati.
0: Oh, gale. Hindi ka man ayan maysa kung mga musina.
1: No. Nagyapunggan ko lang gani.
0: Ah, ate sige, sige, sige na lang. Hindi na lang magkaisa kay malain ina ang mga butang.
1: So mayong udto no sa tanan. So, gapasalamat kita sa kabuhi, kagkuso, kagitatag sa Ginoo sa aton.
0: Oo, baka namin.
1: Glabi kaglabaw sa tanan, sa aton din mga technical staff.
0: Oo.
1: Sa aton na, of course, Dr. Ramil Oy, na sa gihapon, no? Naging kabahin sa aton na pagservisyo man din sa kahanginan.
0: Oo, maalwan gid si Dr. Ramil Oy.
1: Oo. Ang Diyos gid mag-kwan sila, ang mag-balos ang mga kaayo.
0: Oo.
1: Pastor John, base malipat kita sa Lunes.
0: Ah, oo. No, excited ako gani mo.
1: Oo, te. Magkakita lang kita dito, no? Kaga, ang aton abiyan nga taga-Kadis, matyako gani. Guro, karon sa hapon, dito na siya.
0: Oo, ate, mas excited. Oo, kay, sa Galiya.
1: Kay siya to ang mayor nga manog hambal mo. Sa,
0: manog lubad sa mga... Oo. Kasulatan sang Biblia.
1: Kay subong ginabase na sa edad mo, wala na ginabase sa kunano sa edad ba.
0: Ay gali, unang bataon?
1: Oo, ang mga bataon, ang muna na sila subong ang panguna.
0: Ay gali.
1: Kaga sa liwat, nagapasalamat man kita no sa...
0: Ati sa imo man pagpanglakaton, paghalong man, no?
1: Oo, duga-duga dito na kita magapadulong sa airport. Kaga salamat man sa aton mga... min uniform dira sa airport, no?
0: Oo.
1: Salamat gid nga madamo sang bag-o naman nga schedule dito nga pagapatigayon na.
0: Oo, sa mga istasyon.
1: Daw hindi ko ma-recall ang Sir Altarijos.
0: Melgarijo.
1: Melgarijo.
0: Ernesto.
1: Ernesto Melgarijo, si Police Colonel Ernesto Melgarijo. No?
0: Kapamati sila subong sa aton, Pastor, po, okay, sa abiso.
1: Mayong udto lang da sa aton da mga abyan, no?
0: Bisan pa man sa mga HPG na aton. Hidlaw na sila gani sa aton.
1: Ate, o, ti ba si sunod si Mana? Kwanta to sa ila, makikita.
0: Makahilidlaw man yung mga tao niya.
1: Oo, malipay ta nga makita sila nga nag-enjoy man sila trabaho.
0: Oo, man.
1: Okay, kaga, of course, sa duwa ka mga tinuga nga maukod na itong tagpalamat eh.
0: Oo.
1: Si Mrs. Guadalupe pa nagdira sa Sityo Dulum.
0: Oo, may ugto lang na ma'am Guadalupe.
1: Oo, kag si Mrs. Dolores Tanudra dira sa...
0: Sa imo man ma'am Dolores dira sa Talisay.
1: Kag, of course, dira sa Barangay Alihis.
0: Oo. Mga kapartidusan.
1: Mga napakaisahan ko da, mga katiyaan ko da, no?
0: Oo.
1: Grinio family... Of course, sa Murillo family, siya kay Capramon Dira Murillo, no? Sa Barangay Alihis.
0: Maprinti mo gali mga Murillo?
1: Oo. Kay... sa kwangguro, sa kagwapuhon bla.
0: Oo. Tingala ko do, luanggit ka mo ni Pastor Bal Murillo.
1: Way pa na. Base...
0: Why man matris pa na?
1: Daw, why na mausisaan. Gin.
0: Ate, oo.
1: Hindi lang natin pag-usahan, kaya daw kalawag na.
0: Oo, dalom lang. Damong oras na.
1: Kaga siyempre sa tanan nga mga pastor kag mga abyan dira malapit sa San Carlos.
0: Oo.
1: Sa Lunes hindi ka mo magkalipat, may pagapatigayon nun kita dito nga pastor's fellowship. Oo. Sa Sipaway Island, no, Bible Independent Bible Baptist Church.
0: Oo.
1: Pastor Isdi Patok
0: ang bautimahan nas naman ng aton mga ginpangtunan, no? Mabaid naman ni.
1: Mabaid naman.
0: Ang mga speaker natong daan, mga grabe to.
1: Mga ako, mga mati ko kuno daw, dako na to eh. Grabe ng preparasyon sa to, no? Matyagong taga Cadiz, guro subong nagakuan na. No, naga,
0: excited na.
1: Himos na nga magpadulong.
0: Oo, oh, oh, naplastar lang talan nga mga mensahe.
1: Kay subong, ang balod dito bala sa Sipaway.
0: Oo. Oh.
1: Daw kanami, kay kanami siyang mga balod bala, kaya doon nagatupong-tupong sa akuan.
0: Ah, ati ampay-ampay, agin na. Iyagin na yan, kagin na sa daan niya, diving mo.
1: Excited na siya sa mga muna. Oh. Sige, may landa nga pagbiyak. Okay, no? So, saliwat, mayong udto sa tanan. Mm-hmm. And I hope and I pray nga yara ka mudira kag makahatag naman kami sa inyo sa mga malipot nga mga panugdaon gikan sa pulong sa dito.
0: Malipot pero mabugat.
1: May ginatawag nga kahulugan.
0: Napunan sang kaundan. Mm-hmm. Okay, makapuno. Okay, mga K5, salamat gid Pastor Edmond Panag, kag salamat man sa nagapamati man sa aton dira sa likod sang radyo. Hindi man ma-mentionar ang imong nga ngalan pero naga-appear man diri sa amon nga napatyaga namon sa dalungga namon nga ra kamo dira. Sa liwat mga K5, salamat man sa nagapadayon sa pagpamati ang akon man nga mga permi man gina-mention si Tatay Winnie kag Nanay Celia dira sa Sindaw Telia Lacson, Efehenyo Barangay Efehenyo Talisay nga padayon nagapamati, of course ilaman ni Wilma Lorezo, no, akon mga utod. Salamat gid. Kag dira sa Bacolod Bible Baptist Church padayon man nga nag-share kay naga upod man sa aton sa pagpamati, no, sa tanan nga mga dalagko nga market dira sa Bacolod, dira sa Central Market, Burgos Market, kag dito man sa Libertad Market. Salamat gid kay mayong ugto sa inyong tanan. Kag of course sa Ma'am Jubelen maghari ang aton nga maukob nga nagaupod sa aton kag nagakomentar man sa aton diring sa K5 na FM. Magapangamuyo kita, most precious and loving Father, salamat gid sang kaayo mo sa amon kabuhi. Nga padayon ini nga estasyon nga nagahatag sa mga impormasyon kag sa pagcomfort sa mga nagakasakitan, kag nagahatag sang kaalam sa pagligwat sang kabuhi padulong sa kamatuoran. Kag salamat sang imong Biblia o Dios nga padayon man nga nagahatag sa amon sang konkreto nga basihan, kag nagahatag man sa amon o Ginoo sang kaligunan sa mga panahon nga kami madulaan sang paglaom. Apang ang buhi nga paglaom nga programa napahnuhoy sini sa mga tagsa ka managakinahanglan. Gani i-bless ini nga mensahe, kag i-bless ini nga programa, i-bless man o Dios ini nga stasyon, kag ang Dr. Amel Oy and all the staff here. Thank you, my dear Father, in Jesus' name we pray. Amen. Okay mga K5, no, sa liwat ang aton nga mga topiko nagasandig ina sa mga eksperyensya kag nagaabot sa kabuhi ta bala. Nga ining pagkabuhi naton indi kit pastor naton ginasiling naton bala nga madayaan. No? Ilabi na nga ang aton topiko is about sa ginatawag naton nga mga trahedya.
1: Correct.
0: Oo, ining trahedya pastor, hindi mo gini madayaan mo.
1: Oo. Oh.
0: Maabot kag maabot iniya para sa aton.
1: Pag ina sa ito nga nature, no?
0: Oo, nature disaster ini. Like for example, ang natabo to bala pastor sa
1: Nepal.
0: Oo, Nepal, border sila sang Thailand, asang China dito sa Tibet, no?
1: Tibet.
0: Grabe nga trahedya to pastor, no?
1: Actually, daw hindi to magpati sila nga may amo sa tuwang matabo.
0: Oo man.
1: Hindi tuya baha mo, mudslide tuya.
0: Oh, mudslide. Oo.
1: Kay wala man ulan, wala man bagyo. Kag kita mo to sanag ang panahon.
0: Oo, magani, no?
1: Galing kay may linog, gali.
0: Okay. Do amo man ang natabo sa mga previous nga mga binulan dito sa may Kanlaon, no? Oo. Sa mga taga Kanlaon gid, trahedya gito ya.
1: Kay kita mo sa picture ba gid pagwa nila ang gailig sa suba to, hindi ya tubig mo. Lunang.
0: Lunang. So, mudslide gali.
1: Mudslide. Di kung tubig ya, makalangoy ka pa mo.
0: Oo. Kita mo. Ti pastor ang ining mga tao guro, grabe man ang mga pagbasol o kunano din nila takay balo kay ti massive ang tao nga nagakadula kay nagakapatay mo.
1: May 2,000 nang suba isa libo to na missing.
0: Oo, kag trahedya gid ya pastor. Pero kun aton pagatanawon mga K5 ining mga butang nga nagakatabo sa aton, no? Ining trahedya nga sa diin naga-invade sa ginatawag nga human life kag nagahatag pastor sang mga madamo nga mga palamangkutanon. Siguro mga palamangkutanon to nila nga kami man why man ulan nga ang amo sini to blagi na ginambal mo.
1: Oo.
0: Ti karon kun aton pagatanawon mga K5 inigali ang ginatawag nga mga trahedyas kabuhitan nagabilin ini o kung nagapukaw sa aton nga aton ini ma-realize nga kung kasi makasilingta daw ka hindi mayo nga mga ano ha, nga nagakatabo sa kabuhita, which is nga right gid pastor eh. Madulaan kada karon sa mga mahal sa kabuhi
1: kag tapos ang dami sa property gid pitik kadamo to nagkalato mga building to mga slapyan nakala ano to
0: oo kag hindi gidya mamangkot gidya talaga bilin ini sa mga palamangkutanon kun nga so kun aton pagatanawon bagatubang naton ini sa mga sa ginatawag nga may mga panahon nga hindi naton bala ma ano ka gina-question naton ang Dios nga nagkakatabo man ni sa ako man nga question nga ni pastor sa isa kagayon nga isa black babae no hindi ta lang pag mentionan kun sino da nag-question siya ko galingon nga siningin nga do kalaway man sa ako niya man do man ang question niya do gin blame niya Ginoo yung Ginoo nga yan naglaway kuya man di samta nagatulog sa espiyo amo ginay ang ginahambal niya so pagwa niya sa ilang gate nakakita sa blasang daw masubra pa sa iya abi mo anong response niya sa niya ginote salamat gid hindi gali sa tanhan nga butang gali ang kisang tahidya nga nagaabot sa kabuhita
1: oh.
0: No nga i-blame naton sa Dios kay may mga sobra pagali nga mga tao nga ginagihan kag ang anong sitwasyon di ba
1: oh tama tama
0: oo kag base karon sa imo nga ra ikaw dira nga nagapamati oy ko kay balo ko nanong ginabatyag mo base ginabatyag mo ang unod sa bulsa mo nga misan 5 hindi gid magkiling kay isa lang kag ang emotional problem mo physical problem kag ang ginatawag nga madamo lang mga butang nga nagabot sa trahedya sa kabuhita so karon mga ka key 5 ini mga butang nga ginaplastar naton ini naga-revealed gali ini pastor o kon naga wala sang tawo nga makapatindog o kon makapaligon kag mapasad iniliwat sa pagguba sa mga madamo nga kabuhi kundi ang Dios lang
1: correct kaya mo nimo man can predict the weather.
0: Oho, toon, no?
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi yan mapunggan ang disaster.
0: Correct. Oh, pero sa pag-asa natin. Oo, ma-predict nila. Pero bao ang agi, hindi ginilang balaan.
1: Hindi man punggan na.
0: Oo, kakita ta na nakaagi sila mga K-5. Pero pastor, ang palamang kutanong din nga nakita natin, no? Nga maagi pagit sa sitwasyon nga mo sininga, pwede man lang hindi.
1: Siyempre may mga reason behind.
0: Oo.
1: Basik isa tungod man sa ang carelessness ang tao bla.
0: Oo, pwede man, no?
1: Ete, weta kabalo dito, te ang nakita tanong na yung baha mo. Pero ang natabo before sang baha da, base may gintandog mo na sila ng mga area na nagpakuan.
0: Oo.
1: Nagpahuyang sang pundasyon, base mo
0: man
1: na.
0: Oo, posible. Kag kung isa mga kabagay nga ma-detect Manila, kag ma-preparahan ang sitwasyon, ay to, no, muna ginhalinan, iligunon tani.
1: Oo, may tawag man ang mga global warming. Mga
0: oo. Kag ina mga bagay, pastor, daw naghalin man mismo sa aton man nga ginagawi.
1: Oo, may posibilidad eh. Halimbawa, ng pollution nga ginakatabo karon sa aton kadagatan.
0: Oo.
1: Then, nagaling ang pollution. Tao kasi gihabuhin na gawa.
0: Oo. Subot silingon ginabalik lang sa aton, no? What you saw, you rip, man?
1: Oo. Te, sa una, sa panahon ni Noah, simpre may mga baha man, di ba? Anaw ito gani.
0: Tiyo mo itong pinaman, pastor, ka mga nakita ginaton. In fact, ara na karon sa aton dito ng mga sabaton nga nagkakatabo sila. Pero pastor, ang pinaka-positive na nakita naton dere, ini ang ma-destroy ang kabuhita, magubang kabuhita, ang pinaka-good nga dere pastor nga sa diin nga ang himaya sa Dios nga makita. So karon pastor, dere kita matuon sa ginatawag ang mga ginrason o kung mga rasones o kung rason nga sa diin nga nag-abot ang trahedya sa kabuhita. Pastor, may angot inibala sa Dios ining mga trahedya nagkakatabo sa kabuhita nga kun nga alo nagaproblema kita nga do indi kini niya pwedeng mabaton niya nga mga bagay sa kabuhita kay di basta himata naghani ang mahilabdan no kag madula ang kabuhi bodo ka budlay gid i-settle down niya sang imong kabuhi sa Dios kay ti daw nakita nimo blado ka unfair sang life ang imo gani to nga siya lang to tani oh nga oh ito pa balay lang to nani kay daw ka medyo ka kabugoy kag daw ka tunto hindi joke lang ah. Oo
1: so may mga kwandre may mga
0: rason
1: no
0: oo
1: nga kun nga sometimes ginalaw sang Ginoo ning mga trahedya nga ini
0: oo
1: kag una kung ikaw anak sang Ginoo
0: oo
1: part ini sang pagtesting sang imo pagtuo.
0: Okay.
1: Kag siyempre nagadepende na kung anong imo response sa gitawag nga adversity.
0: Oo.
1: At the same time, ang mga trahedya nga ini makita naton nga this is also God's reminder na in this world no such thing as permanent.
0: Oo. So kay kung kisa pastol kun daw ano ka man bala, daw ara ka sa ginatawag nga overwhelmed kag walled ka sang ginatawag nga comfortable. Kag ginalibutan ka sa ginatawag so-called nga strength kasi yung daw sa may makatumba sa akon.
1: O, nang tawag lang ginatawag nila nga kabuganaan.
0: Kabuganaan? Oh. Bano, hindi ka ginyak paminsar sa mga bagay nga magpalapit sa Diyos?
1: Kaya mo na yun, silang isang isabla ka magwawali.
0: Oo.
1: Silang niya. Damo nga tao ko no, nga sa tunga sang ila ko no nga misery, nakakilala si Ginoo.
0: Oo, todo.
1: Kag on the other hand, may mga tao naman nga sa tunga sang ilang kabuganaan nalipat sa Ginoo.
0: Ba, tuod Ginoo, ti tuod no. Grabe gid kag real ano gina pastor, realidad gina sa kabuhi sang tao. Kag amo ni pastor ho, ang sitwasyon sa kabuhi sa Genesis chapter 6, 5 and 8. Ano ang pinaka cause kun nga ang nagsugod ang ginatawag nga universal flood? So kung bisaho naton bala pastor, may mga butang diri nga kung paano ang Diyos nagpadala sang universal flood. Kag ang na-remain ng mga tao is always just a 8 people and the family of Noah and all sa tanan ng mga animals man. Pastor, anong pinaka-cause kung nga ang amog ito, grabe gino, gin-destroy gin sang Diyos ang it is a so-called disaster man, pastor. Ano tabo man sila?
1: Di ba sa hunta, kaya ang ambal diri,
0: oh, oh.
1: Ang God so.
0: Oho.
1: Ang Ginoo mismo, ha?
0: Oo.
1: Diba, yatanawa, oh, gilagari, gin siyang Ginoo.
0: Ah, okay. Kay show mo, no?
1: Hindi na.
0: Oo, hindi nilagari.
1: Nilagari.
0: Oh, nakita.
1: Nakita.
0: Ay, grabe, no? Nakakuha naman kita sa mga bagay ba?
1: Hindi, gilagari.
0: Ampay-ampay, gini ni Migota, Pastor, Pires. Amo ning mga pamagi. Oh, yeah, gina. Pastor Pires, sa Mamaylan, may
1: utol. Oo, sa Agisan.
0: Agisan, Mamaylan.
1: May utol na sa Abianta, Brenda, may lang pamati da.
0: Oh, yeah, gini yung mga kampay, mga munin.
1: And God, so, that the wickedness of man was great. Oh, wickedness of man.
0: Oh, okay. Oh.
1: Why niya ginambal sa ang konsino nga propita, ha?
0: Oh, ang Diyos mismo
1: ang
0: nakakita.
1: Ang mismo naghambal sini.
0: Oo. Oh.
1: In the earth.
0: Oo, oh, sige.
1: And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Hindi lang one day, two days, continually.
0: Bo, grabe, no? Kagang isa kabutang pastor nga nakita nato, naribot silingon, ang pinakadako nga disaster nga in the human history, ang ginatawag nga universal flood in the time of Noah, bunga galito sa kalautan sang tao man.
1: Kaya ang ginuuway na nalipay, magtanaw mo.
0: Bugtuod, no?
1: So actually, ang baha o kung ang anaw, it is somewhat like ang gitawag itong judgment.
0: Oo. Kag isa panahon ganin nila, pastor, ay patugid na uso, gani man ang mga illegal laging, ha?
1: Away patuya eh.
0: Oo, magsiling ikaw so-called a forest, mga forest to, sa doon pagidya ka mga... Di, kung magsiling kita, pastor, nga mo sini, it never stopped the flood during those times?
1: Siguro, may posibilidad man, pero tungod kay ang tao nagiging malalison, di nakita sang Ginoo nga kinala na gid nga disiplinahon o kung pauntaton ta mo na and the only means is to sa pagpadala sa ang gitawag nga anaw agod ang tao makwan matistingan, no?
0: Grabe nga tragedya, no, nga natabo sa ila.
1: Bla, samtang nga ginakonstrukto ang
0: arka.
1: Nagligad anay ang ginatos ka tuig kag dira mahuman.
0: Oo, 120 years.
1: Meaning, intentionally, hindi siyang Ginoo gusto yung ang tao ya pamakon gid.
0: Oo.
1: Kaya tagaan pa sila time nga makapaminsar. Sobra good 100 years.
0: Oo, nga makahinulsol.
1: Nga makapaminsar sa makatulog.
0: Kiti, wickedness and evil continually.
1: Oo. So, oo. Meaning, itagaan gid siyang Ginoo, enough nga panahon, agud ang tao makapaminsar.
0: Oo, tuod.
1: Sang sitwasyon. Hindi man nga outright pagkaaga, nagbaha, why man?
0: Di posible, pastor, kung nag-change ang ilang mind, why madayon ang universal flood?
1: Okay, it is simple. Di ba nanawagan pa ganito ang Ginoo, sinuwa before magsaka?
0: Oo, 120 years yung nag-preach. Ang...
1: Oo, sige, sa preach dito, unya, paibalo nga may maabot. Tige, ilap, ano hambal sa Bible daw, giniubit pa nila ganito sinuwa.
0: Oo, oh, ikita ni mo na, mga kakifive, no? Do ka-correct gid, no? Ang tanan nga trahedya nga nagkakabo sa katabo sa kabuhi tagali pastor ay ning ginatawag nga mahusisa ka not to blame God but to examine yourself anong nahimo ko ni sa Dios man nga mo ni nagakatabo sa sining mga butang mga K5. Ang pinakalain di pastor, and it repented the Lord that he made man on the earth, and it grieved him at his heart. Mo, grabe sa kasakit man, oh. Grabe mga K5, no. So amo nang isa katandaan naton mga K5. Maybe on that strategy nga nag-abot dito sa nakita man naton nga may bahin man ang Dios. Kiti as according sa testimony mo pastor, hindi sila magpati kiti islimo kasigang adlaw mo.
1: Mm.
0: O di ba? Ti hindi hindi mo yung underestimate kung ano man mga butang.
1: Tulokon ba normal ang panahon mo.
0: Oo.
1: Way man bagyo, way man ulan, pero gulpi lang amo to nag
0: oo, kag daw ka basyada nga pagkaplastar. Wash out gid.
1: Wash out oo.
0: Oo, kung grabe gid. Kag sa kadamo nga panahon nga nagliligad, sa ato pang panahon, that was in August 26.
1: Mm. Kaya kung imutan na won, sa video vlog yata na ako malang sa video vlog.
0: Oo.
1: Ang mga tao yan, mabalaan mag-blangaan paper, bagay ga dinalagaan ga, sala kung din maagi.
0: Ati hoy.
1: Kasi uli, amuto ba lang, nag... gulpi lang nagsalya tong dako-dako to nga daw balod to nga
0: lunang galing. Oo, bauti kita mo na mga K5 na sila ni Ma'am Jubilin amin gido. Tuod gin mga K5 no. Diri naton makita kung paano gid nga sa diin nga kung paano magpadala ang Dios sa mga trahedya sa kabuhita.
1: Tiya mo nang reason no nga una ginapa-insindi kita sa Ginoo nga may mga bagay kita nga dapat ibaloon.
0: Oo.
1: At tunaan sa aton kabuhi. Ikaduha, gusto sang Dios ipabalo sa aton nga in this world nothing is permanent.
0: Oo. So mo na mga K5 no hindi kita magsaligid sa aton yang ihibalo kag magsiling kita blang ati okay pa man ko.
1: Mm.
0: Ti mga rason nga nagakaabot sa kabuhi ta inang butang ta amin nasunugan ang balay ta whatever kun anong mga baha nagabuta. So inagali pastor may angot sa spiritual values.
1: Oh, kaya halimbawa no.
0: Oh.
1: Mga linog, mga bagyo, mga baha.
0: Oh.
1: Mga kuno sa sangitawag nga of course resulta ina sa no, sa nature ina ya.
0: Oo, nature disaster.
1: You cannot fight against nature.
0: Correct. Oo.
1: Pero sometimes God would allow it just to fulfill something sa aton man nga mga pagkinabuhi nga kung kaisa kinahanglan sang Ginoo nga stopon man kag i-remind kita.
0: Oo, no. So mo na mga K5 no. The same as also the people of Judah or the Israelite people. They were destroyed during those times and they were becat captive sa panahon nga sa diin sa ilan ni Daniel no sa dito kay King Nebuchadnezzar. So pastor is di patok good noon pastor watching si Palay Island.
1: Si Robby
0: no sa pagkalayo pa to pero nagalantaw gid siya. Excited siya.
1: Oh excited te kita na ita sa Lunes ah.
0: Mauya ako galing kay Doy mako na imbitar to ano man.
1: Dala na tanan kay tanan mo ambalya gina-invite dar ang tanan.
0: Oh. Okay pastor is di ma salamat gid
1: kamay. Dito ang nagkuang gayto sa na-request sa gayt mo dalagid cooler.
0: Ay gali, ay kanami ba. Biyaw ko. Si James Bernales, ganun Pastor John, Pastor Edwin Panag, watching from Himamaylan City. Sige pa. Sige sir, salamat gid sa inyong pag-upod diri sa amon. Kag mga K5, no, nakita naton diri, the disaster comes sa aton tagsak mga kabuhi. Angot iniman sa pagdisiplina sang Dios para sa aton. Pero pastor ha, nakita naton diri nga kung paano ang Dios nagahatag sang ginatawag nga ginatawag ba lang nga tolerance kung mahimo pa lang hindi man tani pag i-destroy mo.
1: Because Pastor John, we have to understand that God is not God is not a destroyer, he is a builder.
0: Oo, correct, correct.
1: So muna nga ni nga kung tanawon mo, it took Noah more than 100 years to build the ark not just because nga limitado na sila sa manpower kundi dako nga panahon nga ginatag sang Ginoo.
0: Tiyo dako eh pensaron mo blati abi pa nang ditanta halin sang gamay ta pagkatu subo nga edad ta may para pa ya palulos mo.
1: Oo eh.
0: Nga ang tao nga mabalik sa Dios.
1: Nagit amo kay gitagaan gaya chance nga at least ang tao makapamatod,
0: oo.
1: Makabinagbinag. Ti kita kun ay matagitagaan sang Ginoo gurot sa
0: panahon.
1: Panahon ti ano ga
0: o te ba si grabe nga trahedya man nga nagakatabo sa kabuhita.
1: Oh, hindi na lang tayo magambal sa nagin.
0: Oo, ba si may bitablaw, no? Mga emosyon na. Emosyonal ko siya na imo.
1: Ba si blaw, maugkat na to ko rin ng bayan na blala.
0: Ito, sabihin na lang tayo.
1: Oo, ano, te, manamalipay na lang kita nga ang ginawa mo siya.
0: You know, namin, no?
1: God is not a destroyer, he is a builder.
0: Oo, pastor. Kag hindi kita. In fact, pastor, this is also the mind of God.
1: Mm.
0: According to 2 Peter chapter 3 verse 9, nga sila niya, ang Dios wala ang Ginoo way nagakulang siyang promise mo.
1: Correct.
0: Pero kita may makakulangan. But long suffering toward us.
1: Mm.
0: Not willing that any should perish. Hindi kita gusto ang Dios mo Kung magsiling ka nga, God is love. God is really love and merciful. Pero pastor, pagabot sa panahon, actually, hindi man siling naton nga na napuno ng Diyos sa sitwasyon. Actually, this is the choices of man. O diba? Ilagi na yung pagpili. Kaya ang Diyos yan, naghatag niya sa mga butang ano mo. Kundi nga sa diin, nga hindi sa gusto nga, hindi ba pastor nga ginahambal na permi, nga ang Diyos hindi gusto nga ma-destroy kita yung mga tao. The same right. strategy, nga nag-add strategy. Tragihiya, nga nag-aabot sa kabuita. Kag ini pastor, nga siling naton nga ang tao magpa-impyerno. Hindi man gusto ang Diyos, di ba?
1: Correct.
0: Oo.
1: Tiyan mo na ganay, oh, Pastor John, ang reminder sa itong that no matter what the circumstances that happens, we should not give up trusting God.
0: Wow.
1: Or His ability to bring good out of the situation, because if we give up, we usually become bitter and hopeless because we see no value to life whatsoever.
0: Wow, grabe, no? Among gina pastor ang isa kabutang katahom nga kung paano ang kabuhi nga mag salig gyapon sa Dios. Kag ini pagit pastor oh, siling sang Psalms 34 verse 21. Evil shall slay the wicked. Oh, kita mo ang malaot nagapatay sa mga makalaot man. And he that hate the righteous kag and shall be dissolved. Subot siling o, nakita natin pastor, ang ginatawag yung pagkakalain sang kabuhi sa isang katao, nagadalagid niya sang ginatawag nga punishment.
1: Right.
0: Oo, kagamo man natabo diri pastor sa kay Jeremiah.
1: Yeah.
0: No? Kakumpensaro naton nga siling sa Bible diri, ang tanan nga mga bangod sang paghimo sa hindi amo, kag nakasala sila sa Dios, kag wala sila nag-obey sa ngalan sa Ginoo, kag wala sila naglakat sa gusto sa matabo sa Dios sa ila, so nung natabo, gin-destroy sa Dios ang mga kasyudaran. No? Amo ning isa kabutang kabunlegid. No? Amo ning kisa mga ka-K5. No? Kung may mga butang balang ang ginadalian pa sa Dios, tani kung hindi lang naton bla paghimuon.
1: Tama.
0: Kaya kanami man sang plano sa Diyos sa kabuhi ta pastor mo.
1: Muna gani, God is a builder.
0: Oo, kanami gidya. In fact pastor, hindi ani luyag ang tao nga makasulod sa ginatawag nga pagpakasala kag nagakasala.
1: Oo, eh, kay amo na gani nga ini mga trahedya na ina nga mga sitwasyon kun kaisa.
0: Oo.
1: Hindi man na masiling masiling ka nga outright na may mga
0: reason.
1: May mga sinyalis ina before nag-abot.
0: Oo.
1: Nga sa di ng tao makamawa dulain lakat sa bungsang panahon now.
0: Oo.
1: Di ko di makasilin ka anong mga butang nga dapat ani ipreparar o himuon.
0: Oo. Kag iliwaton. Ligwaton sa kabuhi. Ini bala kung kisa ang magagiagi man ang mga do ka mga so-called typhoon sa aton dire. Kisa ka paminsan mo nang kisa masiling bo Ginoo kun ano gid man ang mga butang muna bla?
1: Sa Pilipinas, yearly, at least there are more than 20 typhoon ang nag-agi. Until the end of the year. Sa bilog kalibutan, hindi lang natong kisa mabasagan, but ang gitawag bla pagtayog o kung ang gitawag nga pag-blinog, nag-ukor na sa linibo na kabisis mo.
0: Ah, okay.
1: Kaya ibang di talang mabasagan. In fact, sa nangligan nga adlaw sa sila, may lindog dito, mga 2.0 something muna. Hindi kichat. Pero every day nag-tayog na.
0: Oo. Di pastor, ang aton nga oras, isa lang gilang kaminuto. Ibalik na to sa panahon si Noah. Hindi bala pastor, ang ginatawag nga, according to the Bible, nga ang bayad sa sala, kamatayon. Kag ang kamatayon, Revelation 20:14. Kag ang imperno, itagbong sa linaw nga kalayo. Hindi bala pastor, nga destiny, kung ang tao makakadto. Ginatawag man nga tragedya o kon
1: actually kon atong gitan at pamalandungan kapusaw ng Bible no ang tao kon kay tigapati kita sang gitawag nga literal nga impierno kag literal nga langit so kon magsiling kita nga impierno ang tao kon nagkadto magid sa impierno indi tungod kay ang Dios nagdala nagbutang sa iya to
0: okay
1: kundi ang tao na impierno tungod sa isa ka rason he refused God kaya muna sometimes God ko tragedy is sometimes caused by ignoring God's wisdom.
0: Oo.
1: Di may mga ginahatag sa aton nga mga warning pero wa man aton ginatagaan sang pagtabo.
0: Oh, pareho sining ginahambal naton diri sa K5.
1: Di mo na nga ang pinakamalain kag pinakasubo kag sakit kag trahedya nga nakabalo ka sa pulong sang Dios, nabatian mong sayo sa kaluwasan and yet ang kalagmo nagpabilin nga wala kaluwasan. Kaya muna ang pinakapaitgid nga apila ka adlaw, masapuan ka nga dito sa impyerno.
0: Oo, mga key five, no? So, tani hindi na mag-abot sa puntong ina, Pastor?
1: Oo.
0: Kaya muna ang pinakadako nga advokasiya sa ginatawag buhi nga paglaong.
1: Amo na akong aari kita diri sa ginapahibalog atong tanahin nga wala na sa pinakadako nga hope nga aton mangkon-kon ara ang kabuhi mo kay Kristo Jesus.
0: Okay, mga key five, no? Ibalik naton sa dasyon nga mga sinimana, madamo pa kita tani pagatunan. Pero ang oras naton. So ako lang ang pangabay tani sa subong king adlaw, balik kita sa Dios. Today is the day of salvation sa panahon nga ikaw mangpangayo sang pasensya, batian niya ikaw kung manawag ka, pamatian niya ikaw. So balik sa Dios antes pa magabot ang mga butang nga sobra kalain sa kabuhita. Salamat gid sa inyo mga key five, Dios magapakamayo sa inyo.
1: God bless you.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Kamu mag tuon kita pinaagi sa aton programa diri sa K5 News FM ginatiguluan Health and Bible Expose. Welcome na welcome gyud kamo tanan sa aton makaturanda nga kun diin man kabo na pamtang sa karon nga panag-on. Welcome kamo sa aton nga programa. Ang iban sa inyo yara kabaloko, yara kamo nag-travel along the way, yara sa inyo mga salakyan. Welcome na welcome gyud kamo sa atong programa. Kabay ang pagpakamaayo sa Dios manginyara sa inyo sa inyo safe travel. Subong man sa mga kultura naton nga yara sa naglain-lain nga duog, sining dakbanwa sa Bacolod, hindi lang dakbanwa sa Bacolod, outside Bacolod City nga ang iba nga sister station sa K5 News FM Bacolod nag-hook up. Welcome na welcome kamo sa atong mga kultura, mga kabayanan, yara sa Ilapuloyanan, yara sa mga markets, yara sa mga kasimbahanan, mga utod naton, welcome gyud kamo sa aton nga pagtuon naman sa siningahapon. Takna la stress, tugtog la stress sa media, ang aton yung programa Health and Bible Expose diri sa Waragwagan sa K5 News FM. Salamat sa gugma nga ginatag sa Dios sa aton CEO Doc Romil Oy nga padayon kita naga palayag sa kanginan pinaagi sa sining Waragwagan nga wala nag palat o kung wala nag-untat ang blessings nga ginbuubo sang Dios nga yari karon kita naga magapalayag. Salamat man sa iya mga staff, sa aton diri in charge sa aton niya sa technical naton, yari ning ikaupod naton ang magutod nga si Brother Rimwell kag si Riniel Alcantara ning ikaupod naton. Ambot ang isa kung ara, wala ko kadi para. So ang pagpakamayo manginyara sa inyo. So salamat sa gugma sa inyo, sa pangkakuturan. Kabalogi ka mo, konsinwa ka mo, hindi ta ka mamalawag isa-isa. But ang tagipusoon ni Brother Ray nanginyara sa inyo. Ang inyo kubos ko alagad sa sining pagtuon naton mga kuturan, ang host naton karon sa Health and Bible Expose, Brother Ray Reyes. Sa sining hapon. Gani mga kuturan, ginaagdata ka mo to pause for a while para sa aton nga pagpangamuyo. Kami nagadangob sa imo, balidon, balaan, Diyos nga tag-iya sa amon hulam nga kabuhi. Salamat sa imong kaluoy. Ngayari kami karon sa sining hapon, magatuon naman sa imo, balidon, mga pulong. O Diyos, naghingyo kami ikaw magpasagahay sa amon sa imong gugma. Nagahingyo kami ikaw maghugas ang amon mga kasalanan. Agud to nga mangiputli kami sa pagatubang sa imo sa trono sa bugay karon. Salamat sa imong gugma nga pinadala nimo ang imong bugtong anak kasing Jesus. Kag sa paggiya sa balaing espiritu yari kami magatuon. Ang pagbidisyon ibubo nimo sa amon, nakip na ining waragwagan. Kaya ni tanang ginimi o namon mabato ni mong kaluoy. Ginampo namon ini sa ngalan ng Jesus ang personal manuluwas. Amen. Amen. So mga kuturan, ang atong ipagtuon sa sininga hapon, magasugid siya nanungod sa the way of truth. Way of truth, ang dalan sang kamaturan. Namunin ato mga kuturan, ang talakayo naman for the next few weeks naman. No? Medyo malawig-lawig ini nga pagtulunan naton ang The Way of Truth na compilated kag magtudlo sa aton kung paano naton maangkon ang pagpakamaayo sang Dios, no? So pinaagi diri tun-an naton makuturan isa-isa kag ibaluo nato kung anong ginamba sa Balaang Kasulatan sa pagibalo naton sang dalan sa kamatuoran. The first topic that we have this Sabbath, mga kuturan, this afternoon, inatiguluan sa following Jesus. Following Jesus, ang pagsunod sa kay Ginoong Jesus. Madamo nga mga Kristohanon sa subong nga panag-on, nag-claim nga sila mga Kristohanon. Mga Kristohanon. I can remember in one occasion, may isa ko kakilalang na met dito sa may gwa sa isa ka dako nga department store dira sa may Fortune Town, sa may Barangay Estepanía. Kilala, met ko siya, kag nagsiling, "Sir, uy, kadumdum pa ka sa akon, sir." Siling ko sa iya, siling ko, "Ining pasensya kagid ha. Ang imo itsura very familiar, pero ang imo ngalan nalipatig ko. Nauuman sir, kay dugi-duga na gito. Ako to sa una, brato sir, ang bata ni Amuni, bata ni Amuni. Ay, ikaw gali. So, siyempre, pagkitanay na mo, that was mga 10 years o 15 years ago. Oh, so, sabong abo, mga 25 years ago. Sige nga, ako to sir, ang bata to sa una. Ay, ikaw gali to. Tika, basta ka na. Kamusta na si mama mo? Kamusta si papa mo? Kaya pagambal niya sa ngalan, kwa ko gid, dunduman ko ngalan kag na, nanay kag ngay tataya kay kaagin ako sa akon mo sa una, sa ara pata sa servisyo. So, sige nga, ay sir, si mama ko bala sir, napatay na. Ay, condolence kiti, si papa mo yan, kamusta na? Amo man sir, napatay si papa sir during pandemic. Abal, balang istorya ya. Nung ko ay sus ko dulin sige ha pasensya ka ko ay gwagi ko bla idea nga naguna na si mama ko sa papa mo sa pahuway na nya kuan magani isira amo gina may pagbuot sa Ginoo kag wala ra kami brother sir star sa barangay 22 oo kay gindi mulis mo to hindi sir antes pa to gindi mulis naka transfer na kami ay ti kamusta na ka ti kamusta ka subong nya ari sir pasalamat ko sir nga wala na kami to kay kun dito ko sir ay problema gidya sir. Kag ang isa isa niya, kag ang isa gidya sir kay nagpasalamat ako sa wala na ko to, naging Christian ako. Nagborn again Christian ako subong. Tama mo na? So sining pamangkot ko sa sining ko, tigay born again Christian ka na. Nga sa unang panahon, sa antes pa ka nagborn again sining mo, ano ka, hindi ka Christian ako. Nga hindi sir, kami gidya Christian. Ipamangkot ko sa ano ang imong pagtuluhan before. Nga ay an RC sir. Na Roman Catholic ko. Nga ti ang Roman Catholic, hindi Christian. Hindi, sir. Kami gidya ang Christian. So, ito ang tanimang kuturan na kay kung ano ang ginamba sa mula ang sulatan, nanungod sa pagsunod sa kay Ginoong Hesus. San kung ang isa katao nag-claim siya subong isa ka Kristohanon, kinunlan niya makangkon siya sa pag-isa, may ara sa union sa kay Kristo, subong at tumuloo, kag kinahanglanon dinhi ha hindi ka magsiling Kristohanon ka o kung kay magsiling ka ta Christians those who are professing and nagapropess sila nga sumulunod sila ni Kristo mga Kristohanon na nga it will be the same as the union with existence between God and Christ subong man ang existence ng pag-isa sang sa tunga sang Dios kag ni Kristo. Na sini nga, kung ato basahin mo kuturan sa libro sang naunang Juan 2:6, bilang taon naton. Naunang Juan 2:6, ano ginabasa sang teksto? Naunang Juan 2:6. Nagsiling diri mo kuturan, tingnan. Naunang 2:6, nagsiling ang nagasiling nga siya ara sa Dios, kinanglan magkabuhi pareyos kay Hesukristo. So number one nga, matalupang dana itong mga kuturan, kung ara kita kay Kristo, ang aton kabuhi, iya ni Hesus, kangay ni Hesus Kristo. Pareho kay Hesus Kristo. Sili nga, kag ini siya nagpahayag, nagpakita sa imong pagkamaminatudon sa kay Kristo, nga sa imo bugos nga kabuhi, subong Kristohanon ang imong kabuhi, imbolbado sa kay Kristo. Makuturan ha? Hindi kay naging Kristohanon nang kita kung ara kita sa simbahan. Ang aton nga kabuhi, magsiling kita Kristohanon, nagapadayon ini, kag adlaw-adlaw, siling pa, siling sang libro sang Juan, libro sang Juan, kapitulo 12, versikulo 26, Juan 12, 26, nagasugit sa aton, silingin na, ang bisan sino nga gusto mag-alagad sa akon, kinanlan magsunod sa akon, para kung diin ako, dito man ang akon sulugoon. Ano ganyan mo kataan? Kung diin ang aton si Kristo, dito man ang iyang mga sumulunod. Ang tawo nga nag-alagad sa akon, padunggan sang akon amay. So, kung nag-alagad kita sa kaginig sos, ang amay may kabahin man diri. Kaya nga may niya amo ang magatag sang kadungganan sa imo o kon sa akon nga nagasunod sa kay Ginoong Hesus. Makita nato mga kuturan ang involvement sa teksto ha. Nagsugid sa nanungod kay Ginoong Hesus, nagsugid man siya nanungod sa Amay. Ha? So wala siya gali nagasumpakilay. Wala naglain kay iuupdanay sila. Subo mo ang kuturan kung natong basahon sa libro sang Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 ginagasugid sa aton. 2:6 ginagasiling tungod nga ginkilala na ninyo si Kristo Hesus bilang Ginoo, dapat magkabuhi kamo sa iya. Kay ginagasiling kita nga Kristohanon kita, kilalan aton kabuhi ayon sa kabubuton sang Diyos. Ang atong kabuhi manging kaupod na ni Kristo. Sino ang atong ehemplo? Na? Sino bala ang atong ehemplo? Kung magsiling kita Kristohanon kita, sino gid ang dapat naton sundon kay manging Kristohanon kita? Bibasahon naton. Sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Ano siling isang teksto? Siling Andre, 2:21. Ang pag-antos ni Kristo para sa aton, amo ang halimbawa nga dapat tasundon. Kag amo ini ang katuyuan kung nga gintawag kita para masunod ta ang kabuhi ni Kristo. So, sino galing aton sundon? Kay Kristo kabuhi, wala kita sa dapat ng iban nga tao nga sundon. Take note mga kuturan ha, hindi sa aton leader, hindi sa aton nga pastor, hindi sa aton nga mga ginkilala nga church leader, hindi sa pare, kundi si Kristo. Tandaan naton, si Kristo ang dapat nato sundon, wala na sang iban. Ano pag ito siling, kung anong involved kung nagasunod sa kay Ginoong Hesus? Kung natong basahon sa Mateo 16 verse 24 to 26. Atong basahon, nagsiling siya, 24 to 26. Nagsiling siya, Mateo 16 verse 24 to 26, nagsiling. Dayo nagsiling si Jesus sa iya mga sumulunod, kung may tao nga gusto magsunod sa akon, hindi niya dapat pagpasulabihon ang iya kaugalingon. Kag dapat handa siya sa pag-atubang sa kamatayon sa iya pagsunod sa akon. Makuturo na? Ano gani ko no? Kung buot kita magsunod kay Kristo, dapat nga handa kita sa pag-atubang sa kamatayon. Trials, mga pagtilaw, sa iya sa pagsunod sa ako sila. Kay ang bisan sino nga luyag maluwas, magluwas ang iyang kabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino nga maghalat sa iyang kabuhi tungod sa akon, makaangkod sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ano gid bala ang makuha sang tawo kon maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan? No, what good will it be for to someone to gain the whole world? Na, what profit a man? Ano ang mangko niya? So, ano sila nga? Pero, mawala ang iya kabuhi. Wala gid. Kay wala gid sing butang nga sarang niya mahatag para sa pagpabalik niya ang iya kabuhi. Ano sila nga makuturan? Wala gid sang bisan ano nga butang nga mapabalik niya ang kabuhi. Bisan ano pangandom naton nga maangko naton ang kalibutan, anong mapuslan sang tawo handumon niya ang kalibutan, pero masikway niya o kumadula niya ang iyang nga kabuhi. Wala makuturan. Ano pagid siling niya? Siling pagid makuturan sa pagtuon naton. Ha? Siling kumbasaon naton sa libro pagid sang Marcos kapitulo 10:21. Nagisiling gintulok siya ni Hesus nga by paghigugma kaginsilingan. Isa pa kabutang ang kulang sa imo. Pauli ka, kag ibaligya ang imo pagkabutang kag ang kwarta. Ipanagtag mo sa imol ang sa sining nga paagi, makaangkon ka sang manggad sa langit dayo nagbalik ka kag magsunod sa akon. Makuturan amo ning istorya sang manggaranon nga bata pamatan-on nga manggaranon, na diretse yang ruler bala. Siling nya Ginoo paano ako makaangkon sang kabuhi, oh, kabuhi nga walay katapusan. Para maangkon akon. Damo na, ginamba si Kristo, nagdeklara siya, nya ti ang tanan na sunod ko na, bantay sa kasuguan, na sunod ko na, ti simple mang Hudiyo sila mo. Nabantayan niya na. Si Kristo makuturat, tandaan tayo, nagdako siya sa panimalay sang Hudiyo. So, ang kinaiya sa mga Hudiyo, ang mga practices sa Hudiyo, ang mga practices ni Ginoong Jesus. So, wala sa naglain. Okay? Siya sila niya. Gani nagsilin si Ginoong nagsabat siya kay Jesus, manunodlo, initanan, gintuman ko, halin sang pagkabata pa ko. Apang si Ginoong Jesus nagsilin siya, ano gani? Sang nakita sa ni Ginoong Jesus, amo na ginabalan. Jesus look at him and love him. One thing you lack, ano na kulang siya? He said, lakat kag ibaligya ang tanan nimong pagkabutang. Kag ihatag ini sa mga imol o sa pigado, kay niyan maangkon nimo ang manggad sang langit. Ha, makuturan. Amo ni ginigirambal niya. Kung magsunod kita, isikway naton ang aton bugos nga kabuhi. Ha, makuturan. Ang siling sa iba, di, hindi ba lang ang manggad magamit na sa bulaton? Yes, magamit kita sa bulaton. Pero ang Diyos nagatag sa imo sa instruction, gamiton mo na para sa bulaton niya inang manggad, hindi mo pagtaguon. Kaya nakita ni Ginoong Jesus, nabasahan ni Ginoong Jesus nga ining rich young ruler, ining manggaranon, ang lamaharon nga manggaranon, dalok. Makutura na. So, hindi pwede sa ginarian sa langit ang dalok nga tao. So, ano yung siling pagini? Paano? Na? Ano ang siling diri? Paano ang ambal ni Kristo ang pag-response sa mga karniro niya sa iya pagpanawag? In John 10:27, ato lang tawon, siling nga John 10:27, ano siling Kristo? Siling nga, ang akon, mga karniro, nagapamati sa akon, kilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Hoy, mga kuturan, kung gin-consider ni mo nga ikaw iya ni Kristo, gin-consider ni mo inang kabuhi nga imunangkon iya sang Diyos, dapat magasunod kita sa iya. Ano pagsunod mong kuturan? Kay nakaibalo kita sa iya tingog. Ha? Nakaibalo kita sa tingog. Kay nakabalo kita sa tingog, ang dapat daton pagasundon, ang tingog sa aton nga agalon. Ang aton nga Diyos, ang aton nga, ang gikilala naton nga Hesus Kristo, Jesus Christ, aton makaturan sundon. Di may madamo sumbong mga arguments. No? May badamo sa buong arguments nga nagapahayag, wala na na. Ginwala na na ni Kristo bag-una. Pero makuturan, ano gani ang gini-example ni Ginoong Jesus sa aton makuturan? Kung ato ng taon, ano gani gini-example ni Ginoong Jesus nga nagamba siya, nga wala siya sang iya? Di ba makuturan? Ha? Ano gani ni Ginoong Kristo? Nga, ano ginagamba ni Kristo? Sini nga, I have kept my Father's commandment. Oh, si Kristo nagambal, siya nagbantay sa mga palatukuran sang iya amay. So, mga kuturan, kung si Kristo nagbantay sa palatukuran sang amay, nagsunod siya sini, kita man nga mga katauhan, dapat magsunod man sa pamaagi nga ginimo ni Ginoong Jesus. Si Jesus nangin matutom sa pagbantay sa kabubutuan sa amay. Pero nagagwa mo kuturan sa aton subong panag-on. It seems nga ang amay kag ang anak by contradiction. No? Amo gid nga nakita ko wala bang kuturan. Do may contradiction ang amay kag anak. Nga ang nakita ko bang kuturan may contradiction kay masili ibad wala na na yari na kita subong sa kay Kristo bag-o na kita kasuguan. So meaning makuturan, si Kristo may bagong kasuguan, si Linong Jesus. Wala siya sang iya, kundi ang iya sang amay, amo ang iya nga ginasunod. So ang gwa makuturan, nga daw may gwa diri, nga daw may ginhatag si Kristo nga bag-o. Kag nagkatag na komplikasyon kay siling niya, niya, siling sang balaang sulatan, siling niya, ang aton niya Diyos, siling niya, I do not change. Ang aton niya Diyos, wala nagabaylo. Kaya ang aton niya Diyos, wala nagabaylo. Meaning, kung anong instruction niya before, among man ang instruction niya sa aton subong panagon. Kung anong ginambal yung ipamulong niya dito, among man ang ginipamulong niya sa aton subong. Kung anong ginumilian sa unang panagon, among man ang ginumilian subong aton. Buot kita sa langit, pero ang aton ginahimo, hindi pwede sa langit. Now, makuturan ato na, ataga natin doon tayong emphasis, ha? Kay, sa pagsunod kay Kristo, sa si Kristo ari di sa duta, nanging kinabatasan niya pag, sa pagsunod sa mga sinagoga, sa sinagoga, sa adlaw niya nagpuway. Discussion sa iba na mo ni. Nati, brother eh, nagsunod lang niya, why ba't siya nagsimba? Makuturan, kung nagsunod ka sa simbahan, nag-ano ka? Siring si Iban rasunan po. Nya ti bala ko pros blasa ang pulis ni kakadto sa kwan meaning gali ang pulis daga mo ni. Makuturan ipaanggid na to nya ang aton Dios sa aton nga makitid nga pagpangunahuna. Abilan taon to makuturan makitid nga pangunahuna. Ang aton nga Dios nagambal sang mga butang nga sang ari di si Kristo sa duta nagkabuhi siya sa Hudiyo nga panimalay. Tara mga turan ha, si ang tatay si Jose, sa dutanon nga tatay, no? Dutanon nga tatay ha, may kuya rin si Ding Diyos nga tatay ha, dutanon nga tatay, dutanon niya nga nanay si Maria, si Jose kag si Maria nagabantay sang adlaw nga nagpuway. Kamusta man ang Kristo, ang Jesus Christ, nagasunod man ay han, makuturan, nangin kinabatasan ni Kristo sa pagsunod sa adlaw ng buhay. So the way, the truth, we will follow kung anong inambal. Mga kuturan, ang mga Hudiyo wala nagkakaon sa mga maigko ng mga sapat o kung sa mga higko ng kalanon. No, tandaan nato na. So sa aton yusbong pwede na. Si Kristo wala nagkaon, kita'y makaon. Si Kristo wala nagainom sa makahulubog limnon. Ni Brother Ray, si Kristo wala nag-ubragimo sang dito sa Ghana, nag-ubra sa sang pinakamanami, the word yung gamit sa English, the best ever wine. No? Pinakamanami, pinakamaayo nga bino nga ginimo. Makuturan, sa Balaang Sulatan, duha ka klase ang bino. May ara nga siya nga fermented, meaning nakaagi proseso kangay sang ginimo gininom ni Noah, nahubog siya kag tungod nahubog siya nakita sa iya bata hublas ara sa kuyanan gingkadlawan siya sa iya bata nga si Ham, no, kag si Ham gincursed ni Noah, no? Ginkas din no. So di nato magkita makuturan nga may makahulubog. May teksto gasugid makuturan ang bino is a maker. Strong drink and raging. Ang bisan sino nga nagainom sini hindi maalam. So makuturan bino lain naman tong klase bino, ano to ya? Fermented. Kaagi fermentation. Pero ang ginobra ni Ginoong Hesus bino, ilim nun, nga fresh. Kung nag-inom ka makuturan sang fresh juice, mahubog ka haw. Hindi man, no? Kaya ako ga juice-juice mga misa balay, wala mo kong maubog, mag-inom ko na kung pila kabaso ang inom ko, wala mo kong batyag. Pero kung fermented makuturan, sa una nang inumin, nakatilaw-tilaw ako sang tuba, sang bata pa ko, ining tuba nga kaagi dito nga gin-process dito sa babaw, nag-expose sa oxygen, nag-expose sa bacteria, after following day, ginkuha sa mananggiti, gindala sa idalom, tapos nag-inom ko sang isa lang una kabaso, nabatsyagan ko nagdamol akong guya. No. Nagamatamat pa matyago nga ako nga mga panit sa ulo, mga ulo ko matyago na palang damol. Sang first ko inom, nagpalang luya akong lawas. That is fermented, mga kuturan. So, kasugi diri, si Kristo wala na nagkaon. Wala na sa naginom. No? Wala sa nagimo sa mga kalautan. Ari pagin, mga kuturan, di si Kristo naglapas at adlaw inagpuway. Mga kuturan, si Kristo bla naglapas at adlaw inagpuway. Sino nagambala? Ang mga Pariseo ang nagambal. Si Kristo wala naglapas. Kaya kung si Kristo naglapas sa kasuguan, meaning hindi siya pwede mabanhaw. Butanta na makuturan sa punauna naton. Kahit ang may sala, hindi siya pwede. Siguro si Lucifer number one gid mag-akusar sa iya. Kay may sala siya, paano siya nga nabanhaw. Hindi mo lang makuturan, yung basahon naton sa libro sang Hebrew, pagbanhaw sang ni Ginoong Jesus, nag-agaway pa si Ginoong Jesus kay si Lucifer, ng taong tabla mga kuturan sa kay Moses. Anong claims ng Yawa? Niya, nakasala na siya. Parehos mo sa ako, nakasala man ko. No, si Satanas, ano na, nakasala man. Si, si Moses, nakasala man. Pero si rin ni Ginoong Jesus, ang akong dugo, tako sa pagluwas siya. So, ang bala, ang sulatan na gasugid mga kuturan sa aton. The way, the truth, sundo na ito ng kabuhi ni Ginoong Jesus. No? Ang amay kaganganak, wala ni makuturan yan, nagapaindis-indis, wala ni gisang pakilay. Kung anong instructions ang amay, dito nabasahan nato sa Old Testament, among manay ang ginasunod sa anak, Teresa Nius. Kag among manay ang ginasunod sa mga itutunan. Na? Kara makuturan siling sang Lucas 14:33 nga nagasiling 14:33. Makuturan, ang pagsunod sa kay Ginoong Jesus nagakinanlan sang sakripisyo sa aton nga bahin. Wala sang middle ground, wala sang tunga-tunga. Hindi pwede nga diri lang ko sa uno sa ula, hindi lang ko sa punta, hindi man pwede tunga-tunga lang ko kay siling sang wala ang kasulatan, makuturan, no? Wala sa middle ground. Luke 14:33 nga nagisiling gani, binag-binagon man ninyo anay ang inyo pagsunod sa akon. Kay kun indi ninyo pagbayaan ang tanan nga inyo ginapasulabi diri sa kalibutan, indi man kamo takos nga mangin akon sumulunod. Nakaturan ha? Katag sa malaang salatan, indi man kamo takos nga akon sumulunod. Kung indi naton pagabayaan ang mga darling naton, sling naton namit ni kagangka ang kasulhay sa aton kabuhi, indi naton maangkon ang kabuhi nga walay katapusan. Makuturan, mag-aampo kita. Pasalamatan naton na Ginoo tungod sa iyang gugma. Salamat sa imong gugma o Diyos. Salamat sa imong pagidait. Salamat sa mensahe nga amon natun-an sa sining tinion. Nagahingyo ako Diyos nga ikaw magpakamayo sa sining imo mga katawhan nga padayon nagatuon sa imo bilidong nga pulong pinagi sa waragwagan sang K5 News FM. Salamat o Diyos sa imo pagidait, pagpakamayo, pakamayo ay ning waragwagan upod sa amon CEO Doc Ramil o kag sa tanan niya nga staff. Inita nang giniyo na mong baton ang imong pagpakamayo ginampo naman ini sa ngalan ni Jesus ang personal na luwas. Amen.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo, apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon, kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan, kag bangod kay natapos na nga aton nga tempo, tapuson taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyo ng kamilaoya at pamilya. Patuloy na wa ang mga papalad kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
2: Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong

0: malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Warden. Ito ang K5 NIR Lagos Investigative Reports. Lagos Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihon, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatutuhanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. At ngayon, narito ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Dumaguete ABC President, nagsampa ng kaso laban sa kapwa kapitan.
2: Imputations manggod was sa damaging to my person.
1: Sirang linya ng tubig, nagmistulang fountain sa Bacolod. Incoming DLSU student, nahulog sa 10th palapag. Grade 5 student, nasawi sa Tuboso. Minor de edad, nalunod patay sa hinigaran.
3: Kung dinalapakan sang biktima, is medyo madalom, kag medyo nadala sa sang balod.
1: Lalaki, binaril dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
4: Ngagin, ano mo na da? Yan, no kay, isong kaginaw. Pagkuhan mo na itong tiniro, yun yun.
1: Vlogger at kalivin partner nito, nakuha ng shabu, kalabuso. At mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin!
5: Nakuman niya bulig nga damo ka bakal sa akin.
1: Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamamahayan sa buong Negros Island Region sa mundo ng social media. Isang pahayag lamang ay maaaring mabilis kumalat at makaapikto sa pangalan at reputasyon ng isang tao. Sa pagkakataong ito, nauwi sa legal na proseso ang umano'y alitan ng 2 barangay official. Narito ang report ni ka-K5 James Banduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
6: 2 punong barangay sa lungsod ng Dumaguete, patuloy ang alitan kahit tapos na ang halalan. Hindi pa rin na magkaunawaan ang 2 punong barangay na kilalang supporter ng mga Sagarbarya at Rimulyo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaway ng 2 hanggang sa humantong sa sampahan na ng kaso. Ang dating magkakampi ay magkasanggana sa politika. Matapos na tumakbong kongresista ang dating alkalde ng Dumaguete na si Ipe Rimulyo, kung saan na kilalang sulid na supporter nito si Kapitan Isagani Bada laban naman na sa kanyang dating Vice Mayor na si Maisa Sagarbarya na ngayon na ay nanalong kongresista sa 2 distrito ng Negros Oriental na nasa kanyang habig naman na si Dumaguete City ABC President Binchutanda. Matapos ang eleksyon noong taong 2025 at natalo ang mag-amang Rimulyo laban sa mag-asawang Sagarbarya, hindi rito natatapos ang alitan ng 2 partido. Mula eleksyon hanggang sa matapos, patuloy na binabatikos ng mga supporters ng dating mayor ng Dumaguete, kabilang dito si Kapitan Isagani Bana ang mga sigarbarya at pinagbibintangan nga magnanakawa sa kaban ng bayan na. Bagamat walang driktang opinyon na ang dalawang pamilyang sigarbarya at tribulyo, sa patuloy na alitan na ng kanilang supporters sa hindi pa rin maikaila ng mga tao sa lungsod ng Dumaguete na ang kanilang paniniwala ay ang pag-aaway ng dalawa ay dahil lamang sa politika. Mas lalong uminit ang alitan ng dalawang partido matapos na mahuli ang isang barangay kapitan na nakilala sa pangalang ina ng masangkot ito sa ilegal na drugas at kilala ring kaalyado ng natalong kandidato pagkakongresista na si Attorney Iperi Molyoja. Ilang araw matapos na mahuli ang naturang kapitan na dito na mas uminit pa ang alitan ng dalawang kapwa barangay captain na ng pasaringan na ni Kapitan Isagani Bana sa kanyang radio program si ABC President Binchutan na siya umano ang nasa likod ng pagkahuli ng kanilang kasamahan na di umano'y sangkot sa ilegal na droga at nakuhanan pa ito ng 19 na pakiting hinihinalang sa buka. Nagmarinig ni ABC President Binchutan na ang pasaring ni Kapitan Isagani, hindi ito natuwa at nasaktan di umano siya. Kaya nagsampa siya ng kasong kriminal laban kay Kapitan Banaka. Ayon kay Tan na matapos ang aligasyon ay naapektuhan ang kanyang pag-iisip at ang kanyang trabaho araw-araw.
2: This is regarding sa iyang mga pronouncement through live Facebook interview niya, no? Iyang gialigar nga ako kuno may nagpadakop ng certain barangay kapitan. So, di lang ko mag-go to the details kaya nasangat naman na such imputations mga God was damaging to my person and risky po kaayo ang mga pronouncement. And in fact, na-affected ang akong day-to-day nga pangunahuna o akong mga lihok-lihok.
6: Nang makausap naman ng K5 News FAB Dumaguete si Kapitan Isagani Bana ng Barangay Hunob, tumangging magpa-recorded interview ang naturang kapitan at mariing itinanggi ang sinabi ni Kapitan Binchutan na. Ayon kay Kapitan Bana na hindi niya driktang sinabi na si Kapitan Binchutan ang nagpahuli sa sangkot na kapitan sa isang ilegal na gawain at ang kanyang sinabi lamang ay ayon lamang sa kanyang mga narinig na mga sabi-sabi sa paligid ng di umano'y nakakaalam ng totoong mga pangyayari. Gayunpaman, handa namang humarap sa korte si Kapitan Isagani sa takdang panahon upang harapin ang naturang reklamo. Sa kabila ng kinahaharap na kontrobersyal ng dalawang punong barangay, patuloy na nananawagan si ABC President Binchutan sa kanyang kapwa kapitan sa buong lungsod ng Dumaguete na magtrabaho para sa taong bayan na.
2: Well, of course, ato mga barangay kapitan, we continue to do our work, no? Labi na nang naihugon-hugon karon nga barangay postponement na po sa elections, but I look forward nga may nayon ning elections because the people really wanted this to happen. And
6: sa naturang nga alitan mga kaki-five, nananawagan naman ang taong bayan sa lungsod ng Dumaguete na kalimutan na muna ang politika at dapat ay nakatutok sila sa pagbibigay ng serbisyo sa lahat, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si kaki-five, James Ditribayo Bandukilio.
1: Tutukan sa aming pagbabalik. Sirang linya ng tubig, nagbistulang fountain sa Bacolod. Incoming DLSU student, nahulog sa 10th palapag. Grade 5 student, nasawi sa Tuboso. Minor de edad, nalunod patay sa hinigaran.
3: Kung ginalapakan sang biktima, is medyo madalom, kag medyo nadala sa sang balod.
1: Lalaki, binaril, dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
4: Gagin, ano muna da? Yan, no kay isugagi daw. Pagwa na mo na itong tiniro ay dayon.
1: Vlogger at Kelvin partner nito, nakuha ng shabu, kalabuso.
7: Hindi po na-deserve niya, wala.
1: At mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin!
5: Nakuman niya bulig niya. Damo ka bakal sa akin.
1: Tuloy ang ating investigasyon. Dito lang sa K5 NIR. Negros Investigative Reports. Okay.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ari na ko subong sa menopausal stage, ako nga mood, galain-lain, hindi ako pamatsyag, matumbako, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, hindi nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Das ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan! Relax anay, mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa! Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
4: Nakatutok pa rin kayo sa K5NIR, Negros Investigative Report. Mahigit isang taon na, tiniis ng mga residente ang problemang ito habang patuloy namang nasasayang ang tubig sa gitna ng kalsada. Sa halip na maging supply para sa kabahayan, nagmistulang fountain ang tubig dahil sa sirang linya. Narito ang report ni K5 Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod. Para sa mata ng K5!

0: inahahalin tulad sa isang fountain ang tubig na bumubulwak galing sa nasirang linya ng tubig sa gitna mismo ng daan dito sa Patria Village, Barangay Villamonte, Bacolod City. Mga residente nagre-reklamo na dahil isang taon na daw nila itong pinoproblema.
1: Tahimik, maayos at tila walang tao. Ito ang lugar ng Jovan Street, Patria Village, Barangay Villamonte, Bacolod City. Pero sa gitna ng nakakabinging katahimikan nito, rinig na rinig ang tunog na ito. Hindi ito galing sa anumang uri ng insekto o hayop, kundi ito ay nanggagaling sa sirang linya ng tubig na ito. Nagmistulang fountain sa gitna ng daan ang malakas na pressure na bumubulwak na tubig galing sa sirang linya ng tubig. Ayon sa ilang mga residente sa lugar, halos isang taon na nagsimulang mabutas ang tubo ng tubig dito at kamakailan lang nang lumaki ang butas dito na nagresulta sa halos 10 talampak ang taas ng bulwak ng tubig paitaasa.
2: Dugay na nagasang unagamay lang. Subong hinggatuan naman na nila sa June 18 pero wala na sila nagbalik. So, nagdako na gigani na nagdako.
1: Madulas na nga ang daanan, pahirapan pa kung dumaan dito para lamang hindi mabasa. Nagsisilbi na rin itong free car wash sa mga sasakyang dumadaan dito. Agad nating ipinaabot sa kinauukulan ang problema ng mga residente sa lugar. Matapos ang ilang mga araw, binalikan natin ang fountain sa daan at sa ating pagbalik.
0: Mga K5, muli nating binalikan ang lugar na ito dito sa Patria Village, Barangay Villamonte, Bacolod City, matapos na naayos na ang nagmistulang fountain na tubig na nanggagaling sa nasirang tubo dito sa lugar.
1: Naayos na ang tubo at sa ngayon ay tuyo na rin ang daanan.

0: Mananatiling magsusubaybay ang K5 News FM Bacolod sa anumang mga problema at susubukan naming iparating ito sa mga kinauukulan nang sa ganoon ay magawan na agarang solusyon. Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Wilson Villana, K5 News FM.
1: Sa ating pagpapapatuloy, sa murang edad, marami pa sanang pangarap si Queenie na nais niyang abutin. Ngunit, isang trahedya ang biglang nagwakas ng kaniyang paglalakbay. Narito ang report ni K5 Donde Glodove ng K5 News FM, Bayawan.
2: Ayon sa talaan ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd, may tinatayang aabot sa 26 hanggang 28 million ang mga mag-aaral sa taunang pag-aaral 2026-2027 at 394,000 na estudyante naman sa Commission on Higher Education ngayong taon. Ang lahat ng mga mag-aaral na iyan ay dala ang bawat pangarap ng kanilang pamilya na umaasang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ang paaralan ay tinuturing pangalawang tahanan ng mga estudyante na siyang magproprotekta at maglalayo mula sa panganib at magbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral. Paano kung ang paaralan na iyong pinagkakatiwalaan ay siyang maghahatid sa'yo sa huling hantungan? Gaya ng mga nasawi dahil sa paaralan tulad ni Rene Bater Bunya na mula sa Talacugon, Agusan del Sur na nasawi sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles basketball team sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo 8 nitong taon lang at ang mga shooting incident sa silid paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban City at sa Ateneo de Zamboanga University nitong bago lang at mga stabbing incident sa loob mismo ng paaralan sa iba't ibang dako ng bansa. Nitong buwan lang, nakakapanghinayang na balita ang umugong dito mismo sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental na di umano may isang estudyante mula Bayawan ang nasawi sa loob mismo ng De La Salle University sa Maynila. Sa pananaliksik ng K5 News FM Bayawan, nakita nito ang kumpirmasyon mula sa nabanggit na universidad hinggil sa insidente. Ayon sa ulat, ang nasawi ay walang iba kundi si Queenie Merle Villanueva, 18 taong gulang mula Barangay Villarreal, Bayawan City at alumna sa Bayawan National High School, Senior High School sa Strand na Humanities and Social Sciences. Ating alamin mga ka-K5 at alalahanin ang mga huling araw ni Queenie dito sa Bayawan City bago pa man ito lumipad patungong Kalakhang, Maynila upang mag-aral ng kolehiyo. Ayon sa mga nakapanayam ng news team na mga kaibigan ni Queenie na tumangging magpakilala at humarap sa kamera, siya ay mabait, matalino, determinado at may pangarap sa buhay. Sa katunayan, si Queenie Merle Villanueva ay isa sa mga manlalaro mula sa Negros Island Region sa Palarong Pambansa 2026 noong Mayo na ginanap sa Prosperidad, Agusan del Sur sa Mindanao. Siya ay nabibilang sa secondary basketball girls na naglaro sa Palaro Tuag Sur sa ilalim ng Team Negros Island Region. Mula sa palarong pambansa, nag-insayo, nagdisiplina sa sarili at nagpakatatag hanggang makapasok sa De La Salle Lady Archers, ang opisyal na kupunan ng kababaihan sa basketball ng De La Salle University. Mula Bayawan City, tumungo si Queenie Merle Villanueva sa Kalakhang, Maynila upang opisyal na mabilang sa kupunan at makapag-enroll sa De La Salle University. Makalipas ang ilang araw na pananatili ni Queenie sa female athlete sa dormitory sa nasabing universidad sa F. Reyes Street, Barangay 714, Malate, Manila. Araw ng Huwebes, Agosto 13, dakong alas 12 ng tanghali, ayon sa salaysay ng isang concerned citizen, may nakita siyang tao sa may ikasampung palapag ng gusali ng Enrique Razon Sports Complex ng De La Salle University. Dahil sa kaniyang nasaksihan, ang concerned citizen di umano agad itong tumawag sa mga security personnel upang ipagbigay alam na may tao sa kinasulok-sulukan ng ikasampung palapag ng gusali. Agad namang rumesponde ang mga security personnel ng De La Salle University paakyat sa naturang palapag upang iligtas si Queenie. dagdag pa nito na pagdating nila sa kinaroroona ni Queenie, nakita nila ito na gumulong na sa pinakagilid ng gusali at nahulog mula sa 10th palapag ng gusali pababa. Ayon sa mga nakasaksi, nakatihaya si Queenie nang mahulog hanggang baba. Pagbagsak sa katawan ni Queenie, ayon sa mga kuhang larawan, wasak ang ulo nito at bumaha ang dugo mula sa kanyang natamong mga sugat sa ulo dahil sa taas ng kanyang pagkahulog. Dagdag pa nito na maaaring sa lakas ng impact nito ang naging rason sa kanyang agarang pagkasawi. Hanggang ngayon, blanco pa rin ang publiko kung ano ang tunay na dahilan sa pagkahulog ng estudyante. Noong Agosto 16, pansamantalang nakaburol ang katawan ni Queenie sa Sampaloc Room, Maynila Memorial Park, Sucat, Paranaque bago ito dinala sa Bayawan City. Kamakailan lang, nag-post sa social media ang kapatid ng biktima na si King William Jr. Villanueva. Ihinto na ang pagpalaganap ng espekulasyon at hindi kumpirmadong impormasyon ukol sa mga nangyayari at tiniyak na nakipag-ugnayan na sila sa De La Salle University. Natanggap niya umano ang mga mensahe at tinanggap niya ang pag-alala, suporta at pag-intindi. Nakikiusap din siya na respetuhin ang kanilang pribasiya at sa lahat ng kinauukulan nito at hayaan na ang proseso ang gumalaw nito. Dagdag pa niya na tigilan na ang pagtatanong sa kanilang magulang na kung ano ang nangyari kay Queenie dahil kung ano ang nangyari, sobrang sakit na ito para sa kanila. Agosto 26, Miyerkules, dakong alas 8 ng umaga, dinala si Queenie sa kanyang alma mater, ang Bayawan National High School, Senior High School, para sa public viewing kung saan alalahanin ang kanyang mga huling araw sa naturang paaralan, kung saan nabuo at lumago ang kanyang talento at abilidad na gumawa si Queenie ng mga alaala kasama ang kanyang kaklase, guro, teammates at kaibigan. Dakong alas 2:30 ng hapon, ginanap ang Requiem Mass para kay Queenie sa Santo Tomas de Villanueva Parish, Bayuan. At pagkatapos ng misa, inihimlay si Queenie sa kanyang huling hantungan sa Bayuan Memorial Park. Ayon sa pamilya na ipinagpasa Diyos na lang nila ang lahat habang naghihintay sa resulta ng otopsiya. Ako si Dondig Lodovi para sa K5NIR Negros Investigative Report.
1: Sana mabigyan ng masusing investigasyon ang kasong ito. Tutuka sa ating pagbabalik.
3: Grade 5 student nasawi sa tuboso. Minor de edad, nalunod patay sa hinigaran.
4: Kung dinalapakan sang biktima, is medyo madalom, kag medyo nadala sa sang balod.
3: Lalaki, binaril, dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
5: Gagin, ano mo na da? Yan, no, kaiso gagin daw. Pagwana mo na itong tiniro, yun na yun.
3: Vlogger at Kelvin partner nito, nakuha ng shabu, kalabuso. At mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin!
6: Nakuman niya bulig nga damo ka bakal sa akin.
1: Lahat ng yan, iimbestigahan na dito lamang sa K5NIR Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals. The pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, DTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan nadula. Namong islamat sa klinika, DTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, isang buhay na naman ng isang bata ang tuluyang nawala habang maraming katanungan ang naiwan sa kanyang pamilya. Narito ang report ni ka-K5 Jong Bersalas ng K5 News FM San Carlos.
4: Nangingisay at nangingitim ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ganito kung ilarawan ng pamilya ng isang grade 5 student na si Avaya ang kanyang kinahinatnan bago pa man ito buwian ang buhay nitong nakaraang Martes ng hapon, Agosto 18 nitong taon.
5: Urot gid sir, oy. Dirigid urot kita nan. Una pa magiri na bilin siya rin dunggan o nga nalaggom kayo.
4: Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maisalba ang buhay nito, pero parang sadyang pinagkaitan talaga sila ng pagkakataon. Ano kaya ang nangyari kay Avaya? Totoo kaya ang pinaniwalaan ng kanyang pamilya na posible di umano na kinulam ito sa pamamagitan ng paglason?
5: Giluan gid siya sir, bisag unsaon kay wala gid jay. Duha ka man nanambal among gikuanan ani. Giluan gid siya.
4: Nitong nakaraang Agosto 17, araw ng Linggo, inanyayahan pa raw ng kanyang lola si Avaya na isama ito papuntang simbahan. Pero tumanggi di umano ang bata sa kadahilan ng masama raw ang kanyang pakiramdam.
5: Anong Domingo yung anak ko nga be? Maligo ka mo simbata. Anak siya nga dili ko maligo, sakit akong tiyan. Wala na ko. Dingin siya nga asking ko nga dili. Ayaw na lang kaligo, pangaplas din ha.
4: Pagsapit ng alauna ng hapon, gumising si Avaya na umiiyak dahil sumasakit daw ang kanyang ulo.
5: Yung mata siguro na sa mga alauna, gahilak siya. Ano mo na dyan, gahilak ko na si Bia. Sakit ko na yung ulo ma. Ay ko, anak mo gina siya, basta mulaban na yung ulo. Huwag gina siya, kuhan kayo, himi kayo, madali kayo muhilak.
4: Hindi na raw pinilit ni Aling Josephine ang bata. Hinayaan na lang niya ito sa kung ano ang gusto niyang kainin at pagkatapos ay saka na niya ito pinainom ng gamot. Pero paglipas ng ilang oras, hindi pa rin daw humupa ang karamdaman ni Avaya. Dahil dito, doon na nagsimulang kinabahan at nagtaka si Aling Josephine.
5: Hali na niya. Muto ako siyang ipainom ang parastamol. Karong kay gahigda siya diha. Paghigda niya, dili ingon siya. Ako, di paabot sa 4 oras na po. Wala po siyang ipausap pa inom. Nga lang, medyo ko nga. Kanang wala medyo alibyo yan.
4: Pagsapit ng Linggo ng gabi, ay lalo pang nadagdagan ang pangamba ng lola ni Avaya. Kapansin-pansin daw kasi ang pagwawala ng bata dahil mas lalo pa raw tumindi ang pananakit ng kanyang ulo. Wala naman daw itong lagnat. Hindi rin mainit ang buong katawan. Kaya para hindi na sila malito, isinugod na lang nila sa Toboso Primary Care Facility this oras ng gabi si Avaya.
5: Anong gabi eh? Nadugay, muraging agahad siya. Siyempre, gibakon gina ko na yun. Baka yung masimakong masalamuokan. Ito ginagin ko. Karon siya kang hingguan niya kanang insukam siya itong maradinuguan.
4: Doon sa primary care facility, pansamantala raw na binigyan ang paunang luna si Avaya. Noong gabing iyon ay hindi pa rin mapakali si Aling Josephine. Noong nalaman niya na alas 8 pa kinabukasan ng umaga darating ang doktor, Saka siya nagpasya na dalhin na lang muna sa albularyo ang kanyang apo dahil natatakot na siya sa kalagayan ng bata.
5: Karon po ka, buto mo dito sa sentro, ipainom na po ko sa kabuk para si Tamol. Nayana siya, galing ma'am, ang doktor ba ba diri ba, ugma pas buntag, alas utso. Pagkabuntag, yung anak ko nga, ipabisaya na lang ako sa siruano. Ipainom siya uglana, kanang nakasuka gid siya siruano.
4: Matindi raw ang isinuka ni Evea na kulay itim na likido. Ayon daw sa manggagamot, nilason ang bata at siyam na araw na ang nakalipas simula nang lasunin ito.
5: Suka siya dahil bago ka ng pertin laina, gid nga kung ano yung pagkabahuag yun. Nalipay ko ba kay karang nakatulog siya, nakatulog yung pahuway.
4: Lunes ng gabi, tuloy-tuloy pa rin daw ang panghihilo ng bata at parang walang pinagbago. Kinamagahan itong Martes, Agosto 18, ganun pa rin ang kalagayan ni Avea. Hanggang sa pagsapit ng hapon, nagkagulo ang buong bahay ni Naaling Josephine. Si Avea kasi bigla na lang nawala ng malay at halos hindi na makahinga. Muling isinugod ni Naaling Josephine doon sa Toboso Primary Care Facility si Avea, pero hindi na ito umabot ng buhay. Sa kabila nito, ano naman kaya ang dahilan ng pagkamatay ni Avea? Ayon sa aming pananaliksik, lagnat daw di umano at di may paliwanag na karamdaman ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Kaya lang, matatanda ang hindi kailanman na subaybayan ng doktor ang sitwasyon ng bata dahil nauna nang inamin na Aling Josephine na doon na nila ito ipinagamot sa albularyo. Gayunpaman, ay naniniwala ang lola ni Avea na nilason nga ito base sa mga nakikita niyang indikasyon sa katawan ng bata.
5: Giluan gid siya sa bisakunsaon kay wala gid siya. Duha ka man nanambal among gi kuanan ani. Giluan gid siya.
4: Nakakabigla raw kasi ang pangyayari at hindi ka pa rin paniwala na ganun kabilis binawian ng buhay ang kanyang apo para sa isang ordinaryong lagnat.
5: Karang singot siya kay diri kanang pinakasingot gid mo pilit gidagko kay wanya iyang buhok sigir gid ka basa. Nga matingala man kasi nga diri naman hasta sa dughan. Ang kainit. Paubos bugnaw naman kayo.
4: Ang nakakasakit pa nito ay kilala niyang mabait at masunuring bata si Avea. Maging ang guro nito ay labis rin ang paghihinagpis sa kanyang sinapit.
6: Ang advisor ni Avea, so si Avea, usa ka responsable nga bata, mapuslan yun ni mo siya sa kuan sa sulod sa eskwelahan.
4: Maging doon nga daw mismo sa kanilang bahay, ganun din kasi pag si Avea. Ayon sa kanyang lola, hindi na ito nagpapautos at kusa na itong kumikilos sa mga gawain.
5: Ay, abin mo sir, mo ligi biya, abin mo sa kakaroon mo nang wala ijo ko biya kadawat. Kaya yun anin siya. Kaya inig uligi kan sa eskwilaan, mang limpyo na siya, muaw yun siya rin.
4: Dedikado rin daw sa kanyang pag-aaral si Avea. Kaya hindi mapigil ang mapaluha ang kanyang advisor dahil sa nangyari.
6: Grabe, dyan akong hilak. At bisag hasta gahapon, kami tanan sa ako ang mga estudyante. Gisugutan na mo sa Avea, parte dyan akong hilaka kay murag nasayangan dito ka sa bata nga. Ingunana ba, buutan nga pagkabata.
4: Kung tutusin nga naman, nakakapanlumo ang sinapit ng grade 5 pupil na si Avea. Mahirap lang ang pamumuhay ng mga nag-aalaga sa kanya. At tulad ng ilan, nangarap din sana ng magandang kinabukasan para sa kanilang pinakamamahal na apo. Ang lalo pang nakakasakit ito ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na makamit sana ng bata ang kanyang mga mithiin sa darating na panahon. Higit sa lahat, wala man lang pwedeng mapanagot sa nangyari na hindi pa lubos na makatotohanan kung tunay nga ba ang hinala ng kanyang mga nagmamahal o di kaya ay baka naman may mas siyentipiko pang mga kadahilanan ukol sa kanyang pagkasawi. At kung sakali man na totoo ngang nilaso ng bata ay mahirap din itong ipaglaban lalo na't walang pisikal na ebidensya na pwedeng gamitin upang panagutin ang nararapat na managot.
7: Ako si K-5 Jong Barsalas para sa K-5 NIR. Negros Investigative Reports.
3: Para sa ating karagdagang balita, isang 7 taong gulang ang nalunod sa baybay ng Hinigaran. Ano ang nangyayari? Ito ang dalang kwento ni K-5 Jerilo na Luis ng K-5 News FM, Kabankalan.
8: Si Sinubukan pang i-CPR ng isang off-duty na pulis ang 7 taong gulang na babae matapos na nalunod sa may bayan ng Barangay Gargato sa bayan ng Hinigrana. Ngunit idineklara rin itong dead on arrival sa ospital. Kinilala ang biktima na si Marian Maribong, residente ng Remedyosville, Barangay Gargato, Hinigrana, Negros Occidental. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, pumunta sa dagat ang biktima kasama ang 2 kapatid at 2 kapitbahay na pawang mga minor de edad para maligo. Habang naliligo ang biktima sa dagat, napansin ng mga kasama nito na biglang nawala ang biktima. Dumaan ang ilang minuto at hindi pa rin nila nakita ang biktima, kaya naman humingi na sila ng saklolo. Agad namang hinanap ang biktima at natagpuan itong nakalubog sa tubig at wala ng malay. Dumating rin sa lugar ang isang off-duty na pulis na si Police Corporal Ace Pilayo at ginawa ang CPR sa biktima sa pag-asang mailigtas ito. Agad namang dinala sa Hinigrana Medical Clinic ang minor de edad, ngunit sa kasamaang palad, idineklara itong dead on arrival. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na may posibilidad na tinangay ng alon ng biktima papunta sa malalim na parte ng dagat, kaya ito nalunod.
9: Sa aton nga investigation, ang minor nga 7 years old nagkaganday ni sila ng tupad balay nila, at the same time isa nila ka siblings. Nagkanto sila sa isa ka resort sa Hinigaran, and then nagpaligo. So happen ang dito ginalapakan sang biktima is medyo madalom, kagdo medyo nadala sa sang balod. That's why nga na lumos. Kaya kita sang pulis nga na-assigned sa Hinigaran Municipal Police Station, so nag-conduct sir sa first aid kaga CPR. However, ang dula na sang wala na sa sang ginhawa. So, po gindala sa inagaw sa aton DRMO diri sa Hinigaran Medical Clinic. Unfortunately, sir, na bawian sa sang kabuhi.
8: Para sa K5 NIR, Negros Investigative Report, ako si Jerry Lu Mungkal na Luis, K5 News FM.
3: Nakikiramay ang K5 News FM sa mga pamilyang nawalan. Tutukan sa aming pagbabalik. Lalaki binaril dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
10: Gagin ano muna da? Yan no kay sugagi daw. Pagwa na muna tiniroy da yun.
3: Vlogger at Kelvin partner nito nakuha ng shabu, kalabuso.
11: Hindi ko na-deserve yung wala.
3: At mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin!
12: Nakaman niya gulig nga damo gabakal sa akin.
3: Alamin ang buong kwento sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports. Okay.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag-Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, mag-Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, sa simpleng usapin ng paglilinis ng damo, nauwi sa isang karahasang maaaring magkaroon ng mas mabigat na epekto sa dalawang pamilya. Narito ang report ni K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
4: Isang lalaki sa bayan ng Bursa, Negros Occidental ay binaril na kanyang kapitbahay habang nagtatabas ng damo sa gilid ng daan. Suspitsado, tumakas pa at pumunta sa mataas na bahagi ng lugar pero nahuli pa rin ng kapulisan. Noong Agosto 20, taong kasalukuyan, pasado las 7 ng umaga, gumagapas ng damo si alias Manuel sa gilid ng daan sa Porok Jimilina, Barangay Amayco, bayan ng Bursa sa Negros Occidental. Ito ay para bumalik sa kanyang negosyo na barbecue para masuportahan ang pag-aaral ng kanyang mga anak nang bigla siyang hinamon ng kanyang kapitbahay na si alias Manuel dahil sa aligasyon na ito ay lumagpas at naabot ang bakuran ng suspitsado. Sa interview ng K5 News FM Bacolod sa kapatid ng biktima at batay rin sa mga impormasyon sa kanyang kamag-anak, dahil sa mainit na palitan ng salita ng dalawa, lumabas ang suspek sa kanyang bahay at kaagad na pinuntahan ang biktima at binaril ng dalawang beses.
5: Nagwa ng ano ang suspek kag ginambal sa nga gagin ano muna da. Yano kay suga gidaw. Pagwa na muna tiniro ay dayon.
4: Sa pagpaputok ng baril ng suspitsado, natamaan sa gilid ang biktima at tumagos sa ibabang bahagi ng katawan nito. Bigla itong natumba sa kanyang tinatayuan at nahulog sa kanal.
5: Ang pagtiro niya, siyempre sa tungkol sa impact ng 45, natumba. So nag-action ng masalida, tinuod nga sa impact ng 45 ng kabaskog, pag-abot at pumungko hasta ang nadagdag sa skalog.
4: Pagkatapos nito, bumalik ang suspek sa kanyang bahay at ilang minuto ang makalipas, siya ay tumakas at pumunta sa ibabaw na bahagi ng Barangay Amayco. Kaagad na dinala ng mga kamag-anak si Marasing sa Barangay Hall para ipagabot sa ospital, pero sa huli, ito ay binawian ang buhay dahil sa seryosong sugat na natamo sa katawan. Naglunsad ng hot pursuit operation ng Murcia PNP na pinangunahan ni Deputy Chief of Police, Police Lieutenant William Abiliar, at nahuli ang suspect sa ibabaw na bahagi ng Barangay Amayco pasado las 12 ng tanghali sa parehas na araw.
6: Naka-receive kami information sa crime scene, nagkanta kami investigation dito sa operation after sang natabo. After sinasang natabo, ang suspekta na lagyo pa. Pabotogin pangita, patunamon sa area together sa mga intel ta.
4: Hindi nanlaban pa ang suspect nang mahuli siya ng kapulisan at narecover sa kanya ang caliber 45. Sinabi rin ng suspect na wala siyang pagsisisi sa kanyang nagawang krimen na napatay niya ang kanyang kapitbahay na si alias Marasing dahil napuno na ito Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, lumalabas na non-conflict ang isa sa mga motibo sa pagpatay sa biktima. Naninindigan ang kapatid ng biktima na kanilang lupa ang tinatayuan ng bahay ng suspitsado at kanila pang binana sa kanilang ama at hindi ito binenta.
5: Amo na niya, amo niya nga lang sa kluwa.
7: Okay, kumagapaya doon ni Garindo
5: lang. Amo niya nga lang sa kluwa. Kaya kluwa, luder niya mo, amo niya nga lang sa kluwa.
4: Nagsampa ng kasong murder ang pamilya ng biktima laban sa suspitsado. Panawagan naman ni Kapitan Glenda Carba ng Barangay Amayco na dapat pag-usapan ang anumang problema o kaya dalhin sa barangay para hindi na ito humantong pa sa anumang krimen.
8: Ani ang ginapangayo ko lang alay gayan yung mga bata ya kay para mag-intindihan ay wala kay may mga pamilya man sila may mga kabataan man paintindihon lang sila tani ya.
4: Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
3: Sa ibang balita, isang vlogger at live-in partner ang nabaybast at nakuhaan ng hinihinalang shabu, kalabuso. Ito ang balitang dala ni K5 Berto Gakit ng K5 News FM, Bacolod.
9: Isang vlogger kasama ang kanyang live-in partner parehong tinaguri ang notorious na pusher. Timbog sila sa isang bypass operation ng PDEA nitong Agosto 25 sa Purukmag Tiayon, Barangay 10, Bacolod City. Pero ang pamilya iginiit na inosente ang kanilang pamilya. Alas 12:00 ng hapon, pinangunahan ng PDEA kasama ang PNP Drug Enforcement Group at Bacolod City Police Station 2 ang operasyon. Nadakip sina alias Julia, 35 anyos, isang vlogger, residente ng Purukmag Tiayon sa Barangay 10, alias Christian, 32 anyos, walang trabaho at residente din sa lugar. Sa inventory nakuha ang mga sumusunod, 13 na mga sachet na hinihinalang shabu, timbang 50 gramos. Tinatayang nagkakalaga ito ng 340,000 pesos, isang improvised tutor na may shabu, bypass money, 2 cellphone, 8 bankbook, 5 ATM card at isang itim na shoulder bag. Ayon sa PDEA, matagal na nila binabantayan ang dalawa dahil sa umano'y pagtutulak ng droga sa lugar. Pero tumanggi ang pamilya ni Julia. Una, giit nila, wala raw kinalaman ng vlogger sa droga. Pangalawa, tulungera raw ito sa barangay. Sa video habang nag-inventory, narinig ang pagmamakaawa ni Julia. Sabi niya, natutulog daw sila ng pasukin ng PDEA at ang mas mabigat na aligasyon, sinira daw ng mga operatiba ang lahat ng mga CCTV sa loob ng kanyang bahay. Pero mariing itinanggi ito ng operatiba ng PDEA. Sa inilabas ng statement ng PDEA NIR, ang salitang notorious ay hindi basta-basta ibig sabihin, hindi ito ordinaryong nagtutulak lang ng droga, paulit-ulit at matagal na sa operasyon. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PDEA ang dalawa, naharap sila sa kaso sa ilalim ng Section 5 o Sale, Section 11, Possession, at Section 12, Possession of Paraphernalia ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero hindi sinasara ng otoridad ang posibilidad. Iniimbestigaran pa rin ang mga aligasyon ng harassment, ang mga CCTV na biglang hindi gumana, ang mga mismong daloy ng bypass operation. Giit ng PDEA, lehitimo ang operasyon. May mga monitoring. Tuloy-tuloy ang kampanya kontra illegal na droga sa Negros Island Region. Giit ng pamilya, may mali, may inaaping inosente, may karahasan. Sa laban kontra droga, sino ang dapat paniwalaan? Ang ulat ng mga operatiba o hinaing ng pamilyang naiwan? Isang tanong na dapat masagot para sa hustisya, para sa katotohanan. Pero ayon sa PDEA, isa itong legitimate bypass operation. Para sa Negros Investigative Report, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
3: Tutukan sa aming pagbabalik. Mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin!
2: Nakaman niya bulig nga damog na makalasakon.
3: Alamin ang buong kwento sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Rin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, matumbako, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ininag namin, hindi na akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akon diyan. Sugod ko pag-inaw sa San Clinica DTX 500 kag Maitise, ang bukol sa akon diyan nadula. Namo isalamat sa Clinica DTX 500 kag Maitise.
4: Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
5: Sa ating pagpapatuloy, kumuha tayo ng inspirasyon sa isang negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Kilalanin siya sa kuwento ni KK5 Troy Basa sa Believer!
6: Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. 16 na taong gulang estudyante sa Bacolod nagnenegosyo para makapagtapos ng kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya.
7: Sa edad na 16 na taong gulang, natutuhan na ng isang estudyante sa Bacolod City na magnegosyo pang makatulong sa kanyang magulang at pag-aaral. Ito si Leo Mihai, grade 10 student ng Negros Occidental High School. Ayon kay Leo, apat silang magkakapatid at siya ang bunso. Dahil may sakit ng kanyang ina, kumakayod ito sa pagtitinda ng kanyang produktong musubi at ubi cheese stick upang may panggastos sa kanyang pag-aaral.
8: Malay na damage siyang kidney, sir. Malay na kagawa ay dialysis, sir. Kaya nga sakit, i-dialysis. Walang side-to-side dahil sa para na ibalong sa doon.
7: Araw-araw, gumigising si Leo ng alas 5 ng madaling araw upang mamalengke. At simula naman alas 11 ng umaga, naglalatag na siya ng kanyang paninda. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, nagliligpit na siya upang pumasok naman sa eskwela hanggang alas 8 ng gabi.
8: Mabaligya ako. Tapos pagkahapon, maskwela ako din. Pagka alas 4 ng hapon. 11, kumastart. Tapos pagka alas 4 ng hapon, masulod ako din siya.
7: Suportado ang mga guro at kaibigan ni Leo sa kanyang negosyo. Pangarap ngayon ni Leo na makapagtapos ng kanyang pag-aaral upang patuloy na makatulong sa kanyang pamilya. Ngayon, aktibo din si Leo sa pag-post online ng kanyang negosyo at patuloy naman na tumataas ang kanyang followers. Patuloy lang sa buhay. Ito ang mensahe ni Leo sa mga kabataan na kagaya niyang isinasabay ang pag-aaral at pagtitinda.
8: Dayon lang ina, kasi nandong ang struggle sa tonya buhay pa dayon lang para makatapos pila.
6: Para sa Biliba, ako si KK5 Troy Lawrence Basa para sa K5NIR Negros Investigative Report.
5: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Uy at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters. Ako si KK5 Brian Mudan at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500.

0: Salamat sa ula, sakit sa
1: lakot,
0: tutom na
1: alamat
0: sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. 101.5 K5.

Look Panay na sa K5 Hugot Love Lines. Opod si Boom Granada. 7 to 9, duwa kita ka oras magalinok panay mga ka K5. Opdan si Boom Granada. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Send me your hugot love song, yung mga hugot greetings dra. Kung sa diin madumduman ni Leslie Along, ang unang lalaki nga nagtiro sa iya. Nagtiro sang kanami turn. Sa aton mga ka-KSS, K5 solid supporters, taxi drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay dra nga date-date sa kilid sang dalan. Ang balon sinubyon, isa kalupok. Sa luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod, updan si Buma Granada. Sa K5, Hugot Love Lines. Ang aton nga Facebook page, K5-Hugot Love Lines 101.5 FM Bacolod. Ang aton nga Facebook account, amo ng ka K5 Bacolod. Dara ka mo sensing yung mga hugot love song, yung mga hugot greetings, dara. Mga request nyo, mga kanta, mga shout out, dara, aga live kita. Facebook account ka K5 Bacolod. Kamusta ng Team Lupok, ang Boom Granada Angels,

105 Hugot Love Lines. K5 Hugot

0: Isa ka lupo kay Ma'am Rimya Sir Nicola. Kamusta ka na, Mads? Kamusta ang petchay ni Ma'am Rems? Isa ka lupo ka guwapo watching here in Kuwait. Isa ka lupo ka dira sa Kuwait.
1: Isa ka lupo!
0: Kamusta na si Ma'am Rems Sir Nicola? Naka-join subong si Ma'am Rems ba? Hindi goro busy ay. Isa ka lupo sa aton mga OFW. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Send me your hugot love song, yung request ng mga kanta. Isa ka lupo kay Elizabeth. Si Elizabeth Sangsagay. Sir Boom, please play Buksan Mo. Perting request mo, Mads.

Isa kalupo kay Leslie Along. Si Leslie Along kapangita ni siya boyfriend. Isa kalupo ka kay Leslie Along. Leslie Arribla subong si Ethan James. Gusto mo siya ma-istorya? Ari si Ethan James among sa tupad ko. Oh. Sa mga uyab dara nga gusto makita boyfriend. Si Leslie Along kapangita ni boyfriend eh. Isa kalupo kay Zandra Dizon Haro. Good evening idol. Bumagranada. Buksan mo, papasukin si Boom Granada. Isa kalupok kay Mami Bings Delphine. Kamusta na si Mami Bings Delphine? Isa kalupok dara sa barangay Mansilingan. Sa aton dara Team Lupok, sa aton dara nga Boom Granada Angels. Dara sa barangay Mansilingan, KSS ha. Isa kalupok dara sa inyo. Isa

0: Isa po kay Gina Porano. Kamusta na si Ma'am Gina Porano? Kamusta ka na, ma'am? Kamusta ng puso ni Ma'am Gina? Okay pa, alright? Sa mga girls dira ka gusto ma istorya si Ethan James, ha? Pwede gid. Si Leslie Along ka pangita ni boyfriend. Eh, gusto yako no, taga K5. Gusto mo gin malukpan sang taga K5, ga? Sinoto si Kalbo. Isa kalupo kay Erlyn Grace Frias Vasquez. Good evening, Sir Boom. Listening from Barangay Zone 4. Pulupandan. Isa kalupo dara sa Pulupandan. Pa-request po, honey, my love, so sweet. Perte ba? Sige ah. I-play na ni Boom Granada.
1: Isa kalupo!
0: Isa kalupo kay Francis Cordova. Sir Francis, isa kalupo dara si mo sa Sipalaya. Good evening, Sir Boom, sa Kalupok. Ah. Salamat gida kay Leo Barbershop. Dara sa Sipalay City.
1: Sa Kalupok!
0: Mga kumpare, ta ng mga barbero, sa Kalupok sa inyo. Boom Granada, idol ka ni Lola Beth. Salamat kay Lola Beth, dara sa Sagay.
1: Sa Kalupok!
0: Muring request ni Lola Beth, oh, buksan mo.
1: Sa Kalupok!
0: Papasukin ko no si Boom Granada. Kay Gina Porano, dira sa Sunshine Valley, sa Kalupok. Updan si Boom Granada hasta 9 PM. Duwa kita ka oras magalinok panay. Linok panay kita sa inyong mga hugot love song. Yung mga request dira ang kanta. Don't forget to comment below. Below sa aton yung live. Ka K5 Bacolod. Kaupod si Boom G. Boporte. Belenials Kamads. Leonardo Sevilla, Sir Boom, pa-request, paminsan-minsan. Kung kaysa madumduman, tamang gina mga tao, nga ginpalangga, ta? Pero wala kita ginbalikan sa pagpalangga. Tanabla si Numat Lizelo, kay nagpuli na sa Bacolod, wala yagigin PM si Boom G. Wala gina, Mads, sa Kalupok, Mads? Sige lang, Mads, ah, okay lang na, Mads. Importante, nahibaluan ko nga palangga, man ko ni Ma'am JGM Salvador. Congratulations kay Ma'am JGM Salvador. Kagwapas ang iyang apo. Sa Kalupok dara sa Kabangkalan.
2: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lives.

Isa ka lupok kay Numat Lizel. Kulbaan ka gid Mads Malukpan ni Boom Granada Mads. Kay Ma'am JGM Salvador Dera sa Singapore. Isa ka lupok. Kay kumpare ta Aldemir Alparo Dera sa Barangay Estefania. Isa ka lupok kay Vilma Chavez. Kamusta na si Ma'am Vilma Chavez? Si Leslie Along, isa kalupok dara sa inubaan, sana all boom, sana all guwapo. Ari di subong si Ethan James Armento, Leslie, di ba crush mo ni Sam? Isa kalupok kay Vilma Chavez, dara sa Barangay Estefania. Isa kalupok!

0: Paki-share sang live. Para makadaog ko no sang isa ka karton sang DTX coffee mixer. Amalon si Mrs. pagbugtaw sa aga bala, mga kumpare tadara, timplan si Mrs. ang DTX coffee mix. Sa gabi, karon malukpan si Mrs. kaya naka-extend food supplement for men si kumpare ta. Ipagbugtaw sa aga, dapat naka-DTX coffee mix na si Mrs. Din mabakal sa pinakalapit nga mga butika sa inyong mga lugar. Or kay Boom Granada, IPM si Boom Granada, bala, pangitaan yung Boom Granada. Kay free delivery na iya. Basta pag-abot sa inyo balay, pamahawan nyo ko ha. Isa kalupo kay Kumparita Leonardo. Good evening, Sir Boom. Isa kalupo kay Leslie. Ah. Pwerte, damo ka idol si Mo Mads. Si Leslie Along, daan magtubang daw si ano ni siya? Daw si Marian Rivera. Mag-side view daw si Pokwang. Isa kalupok lang dira sa mga boys nga gusto makita uyab.
1: Isa kalupok!
0: Comment below bing yung mga cellphone number dira. Kay hatag ta kay Leslie Along. Si Leslie Along dan uhaw na kuno. Uhaw na sa lupok. Hindi pwede si Boom Granada. Kay ano na kuya, may partner na kuya Leslie Along.

0: Isa kalupok may gabi, Sir Buma. Isa kalupok sa akon asawang si Maria Jocelyn Cabaluna. Hidlaw man ta sa inyo ba? Sana all ba? Mailan niya may gina kupuan kung mag-ulan-ulan. Tiyempo dan subong, gulpi lang ga-ulan. Kaya mailan kung may mga partner kamo yan, kami hakson kamo dayon. Paano na lang kami yan itan? Isa kalupok ka kay Rudyard Cabaluna. Ay si Itan, may partner na ni. Kay Erlyn Grace, good evening Sir Boom, listening from Barangay Zone 4, Pulupandan. Isa kalupok dara sa Pulupandan. Sa mga ka-team lupok ta dara, KSS dara, K5 Solid Supporters, dara sa Barangay Zone 4, Pulupandan.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Jasmine, si Jasmine Sangkabangkalan.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play Ta Meme. Pero gusto ya ako makanta pero hari gawa para sa imong tameme ga ha.

0: Granada.
1: Boom! Granada!
0: Para sa K5 Hugot Love Lines.
2: Isa kalo po kay Melisa La Chica Gador. Good evening, Sir Boom. Watching live from Barangay Oringaw, Kabangkalan City. Isa kalo po dara si Mumads. Anong imong panyapon? Ginaagdaya si Boom Granada. Salamat gid dara sa Oringaw, Kabangkalan. Marisa Lape, good evening, Sir Boom. Watching live diri sa Casamira Granada. Isa kalupok dara sa inyo, Lape family. Dara sa Granada. Si Leslie Along, Wapert, ikaw ka? Si Boom Granada, gid imo. Lakagid ka halong, malukpanta ka. Hindi kagid ka ubra, isa ka semana. Junimay Riteta, good evening, Boom, pa-request multo. Perting request mo, Mads. Sige, pangitaon na ni Boom Granada. The live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Drak ka mo send sa inyong mga hugot love song, hugot greetings. Gusto ka mo makita cute sa sininga gabi? I-search nyo ba lang ka K5 Bacolod? Sir Boom, please play Mr. DJ. Si Bea sang DSB, Don Salvador Benedicto, kay Ludico Jackie Nepomuceno sang klinika, isa kalupok si Moludza.
3: Isa

0: Maylina Joy Sidayo, good evening Boom Granada, isa kalupog sa akong grupo, si Marivic Teodoro, isa kalupog si mo ma'am. Si Rodrigo Teodoro, Melissa La Chica Gador, si Saray Sindico, si Ma'am Emmeline Cordova, si June Budol, isa kalupog sir, isa kalupog dera sa Kabangkalan City. Kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, salamat Ma'am Orlene sa... Kay Lud, di ko Jackie ni Pumasino. Luds, isa kalupog si mo Luds. Kamusta na Luds? Kamusta ang lumpia mo dera? Mayo pang lumpia, ginaputos todo. Isa kalupog kay Ma'am Gina Porano. Sa ibang dera bala, nga hindi makita ni Boom Granada ang inyong mga hugot greetings dira. Kay Kadasig magsaka sa aton mga comments. Da parehos lang inakuwit-kuwit ni Mr. Kuwit-kuwit ni Mr. ang imo nga petchay ga. Kasaka da yung kalimutaw. Kaya mo mga comments, hindi ko madakpan. Isend nyo bala ka 20 para mabasahan dahil ni Boom Granada. Hindi ka mo mag-PM kay Boom ha. Don't PM-PM ga. Kay buwas ko pa na mabasahan sa gab eh. Sa live lang ka mo comment. Ka K5 Bacolod nga Facebook account. Kay Sir Kenneth Chongko, may gabi Boom Granada. Sa team K5 News FM Bacolod, isa kalupok sa imo dira, sir. May long dira nga pagpamati. Magbugtabwa sa aga, templahan si Missy sa DTX Coffee Mix. Inyo kabataan, paimno nyo sang MyTC. Kayang tiyempo, subong ga ulan, ga init. Te, para layo sa masakit, mag MyTC.
1: Isa kalupok!
2: Boom Granada!
1: Boom Granada!

putukan kita. Kahit sino ka pa, putukan ka ni Boom Granada. Isa mo, Yab, dara, paki PM sa inyong mga cellphone number. Dara kayo mega pangita, di ano, pangita, di Uyab nga SG, nga security guard. Sa kalupok lang dira sa mga SG, ah. Dira sa Santa Clara Subdivision. Ay komparita Dadboy Mendoza. Ay komparita Dila China. SG Dila China, isa kalupok.

putukan kita. Isa kalo po kay Ma'am Christine de la Cruz, tagadiin ang de la Cruz family. Si Ma'am Indang Hilado Saraja, Sir Boom Galantaw kami sa imo live. Sang ako na bana si Jonathan Sarada, si Kumparita Jonathan, isa kalo po sir. Amustang Bechokoy? Kung wala na po, isang Bechokoy. Amalon si Mrs. Bakli ko ga extend ga. Para tatlo kalupok. Pati ha, kubla, tumarablas ang extend kay tatlo ginakalupok ya. 3 days pa na. Wala untat ang lupok. E sa kalupok ha, kay Kumparita Jonathan Sarada, dara sa GK Sumaga. Sa Zumag dara, no? Sumaga. E sa kalupok sa inyo, Sarada Familia. Kay Tito Eric Tenerefe is watching live. Isa kalupok. Si Leslie Along Tohoga join sa live. Gusto ya ko na maka-boyfriend taga K5. Perte kaga. Isa kalupok kay Letesha. Sir Boom, please play Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Letesha Sang Escalante. I'm 45 years old, single, boperte. De, si Boom Granada, ano palang 29, pwede pa na mads.

0: Isa ka po kay Kumparita Romar Durana. Good evening, Sir Bumagranada. Watching live in Hinigarana. Isa ka po dira sa Hinigarana.
1: K5 Hugot Love Lines.

0: ni Sakalubong.
1: Pa shout out kay Nicole, Kevin, Cody, kay John Paul Durana. Sa Kalupok dira sa Hinigarana. Mga kabataan mo ni Sir Romar Durana. Sir Bumi sa Kalupok sa Sarad Familia. Sa Bakagay Talizay. Sa Kalupok dira sa inyo.
0: Isa Kalupok.
1: Bakagay Talizay. Aring song para sa kilala ko dira sa Gua. Gua balay.

Biskan ano mo pa kuno ka palangga sa isa ka tawo. Kung cheater, mangita gani iban. Isa ka lupo kay Tita Chimi Aragon. Dara sa Lopwest East, kay Inong JC Aragon, to JC sa Kalapok. Si Ryan nga wala uyab. Makapost siya sa iyang Facebook, matyagan mo to, duwang uyab. Katapusan, wala magali uyab. Pero may idol ba si Ryan? Dara sa Tubang, sa imo nga store ta.

Isa ka po kay Emelina Magallanes. Good evening from Dangkalan, Iloga. Salamat, Dangkalan, Iloga. Kay Marlon Condi. Isa ka po ka dari Sir Boom Granada sa Sagay City. Gapamati kami dari. Salamat, ah, Condi family. Sagay, isa ka po ka.

0: Isa ka po kay Tita Julie Henovea Lumugdang. May request ang DJ ng aking radyo.
1: Isa ka po!
0: Kay Leslie Along. Ari, this is Ethan, Leslie. Gusto mo siya matalk live on air? Si Myrna Hambre-Hambre, good evening, Sir Boom Granada. Shoutout lang lihog kay Jasmine. Si Janet Rose Nee. Mangaw, Elizabeth Sancho. Kay Ma'am MK Tabukon. K5 Gid Kamiya. Salamat ah.
1: Isa ka lupo.
0: Dara sa Kabangkalan City.
1: Isa ka lupo.
0: Biskan, ano mo pa kapalangga si sa katawo? Conchiter, wala gina yan, ano, no? Wala gina yan, perde ka gindara yan.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5,

0: Ang putukan mo pa. Isa kalupok kay Tuto Michael. Good evening, Sir Boom. Kamusta na si Komparita Tuto Michael?
1: Isa kalupok!
0: Si Michael Aguilion. Pwerte niya siya. Siya niyong unang nagdaog sa foro. Pilang daog ni Tuto Michael?

ang putukan mo pa. E sa kalupok dara kay Lou, Deco, Shanin, Hilapon ah. Kamusta ka na Lods? Regards lang ko dara kay Barbie ah. Salamat kid sa pag-watching live. E sa kalupok dara kay Norma sang Sagay. Damo kita listeners no, dara sa Sagay. Salamat gid. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Sir Boom Idol, taka. 49 years old. Nako, Sir Boom. Di say Boom Granada, 28 pa lang. Ma-28 pa lang sa October 7. Pero goods na, ma'am, ah. Actually, wala man ko kapila edad. Importante, malokpa ni Boom Granada.

0: isa kalubog.
1: Kay Amari Gabriel dra sa BCPO, Sir Clifford, Bataday, good evening sir.
0: Isa kalubog.
1: Wala ka man kapakita sa akon ka. Para ko dara gina sa tubang sang BCPO. Ano ang tawag dara? Farmers? Amo na no? Farmer? Para to gina si Boom Granada. Siguro nagpuli ka sa Victoria's.

0: Isa ka po kay Jimwell Brian Monreal. Sir Boom, pa-shout out kay Jason Vargas nga wala uyab. Gamay gorbi chokoy ni komparita Jason Vargas ang mula wala uyab. Amalon si ano blas si komparita Jason, mag-inom siya sang Extend Food Supplement for Men.
1: Isa ka lupo!
0: Ay, may bisita ko. Guwapa.

Isa kalupog kay Paharo, isa kalupog Sir Buma from Kabangkalan City. Isa kalupog sa home sa Barangay 9. Tabakog family, isa kalupog dara sa inyo. Kay Mami Beans Dolphin, kay Sir Marvin Laod, dara sa may resorts Negrense. Sir, salamat. Ginsera. Hindi mo pagsugid kung sinong upod ni Boom Granada. Actually, listener niya siya sa K5 Radyo Bandera. Pagali, kilala si Boom Granada. Salamat dira sa kay Sir Marvin Laod. Kamusta na, sir?

Eh, sakalo po kay Amari Gabriel dara sa Victoria Subong, kay Sir Clifford Bataday, kay Ma'am Juji Montepio Bataday. Isa kalupok lang, sir. Very good ya si Boom Granada, sir, no? Kay Mercy Martisano, isa kalupok sa imo, mama. Sa aton mga ka-KSS, K5 Solid Supporters, isa kalupok sa inyo dira sa Barangay Mansilingan. Si Bea, request ni Bea Magdalena. Sir Boom, please play. I'm Bea, I am 24 years old. Pwede na nga, malukpan ka.

Isa kalupok, ha? Nagtabo-tabo ka naman to, Sir Boom. Ako na lang makagto si Mo Station. Hindi di magkagto. Sir Clifford, batadayo. Oh. Si Amari Gabriel makagto. Direk ko nung buwan sa estasyon. Hindi lang di makagto, blaga. Matabuay lang kita ya sa gwa. Nahuya ko na daan yung nakagtuan ko dari. Isa kalupok lang dara sa BCPO. Ah. Sa mga aludi ko dara, isa kalupok sa inyo dara. Especially kay Amari Gabriel. Ma'am Joji, kagtuan niya ko nubuas sa estasyon. Wala ko buwas na kalib ko bibuwas. Mga ano lang, mga kagto ka dari Saturday morning lang. Kaya rin dari sa Boom Granada. Pero Monday to Friday, wala dari sa Boom Granada.

Isa ka po kay kumparita James Bornales Goles dira sa Himamaylan, no? Kumparita nga damo uyab. Pero biskan isa, wala sa may napakita kay Boom Granada. Kay Ma'am Mercy Martisano, mayong gabi iya, Sir Boom Granada. Salamat kay Mercy Martisano. Si Jenny Valentino Garfield, oh, isa kalupok si mo, Jenny. May boyfriend na si Jenny. Ay kung wala pa pangitaan ni Boom Granada. Si Remya, Ma'am Rems, pa-request, Sir Boom, ibang-iba ka na. Isa kalupok, ha. Salamat gid kay Ma'am Remya, Sir Nicola. Ma'am Jojie Montepio Bataday, si Amari Gabriel makagto, di ko na si estasyon. Ang problema, balaga, kung Monday to Friday, wala ko diri. Saturday night lang ko diri, ha? Wala. Oo, kagto ka diri Saturday morning, ha? Kay Monday to Friday, wala na diri si Boom Granada. Baliga program lang kuya kung gabi, ga mo lang na. Ang ininga kanta para sa kilala kong taga-Takoling, ah. Isa kalubog!

Isa ka po kay Ging Lee. Hello, Sir Boo. Makagtukod sa Lunas Station. Maklaim ko ka price ko nga t-shirt. Sige, ma'am, kagto lang diri sa istasyon. Amalom lang guard, maklaim ka sang t-shirt. Ikaw nagdaog sa forum, ma'am, no? Sa kalupok lang dala si mo, ma'am Ging. Si Marvin Laod, si Emeline Magallanes, sa kalupok, si Dudes Lablador. Si Ma'am Mercy Martisano, si Ana Rosa Mones. Isa pa lamang ang pinutukan ni Boom Granada.

0: Isa kalupok sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers dira sa mga ga-date-date dira sa kilid sang dalan. Hamalon si Nubiohon, idolong nakapule. Isa kalupok kay Leonardo Relos. Sir Leonardo Relos. Napa-shoutout niya si Leslie Along.
1: Isa kalupok!
0: Kay Ma'am Mercy Martisano, salamat gid Ma'am Mercy. Ah.
1: Isa kalupok!
0: Sa live lang na-cute si Boom Granada, sa personal, hindi ma'am. Select the best lovers. Iisa pa lamang ang ada putoka ni Boom Granada. Shout out sa mga friends. Si Jane Reyes, si Angela, si Christina, si Apol, kag si Jeffrey. Sa kalupok dara sa inyo, napashout out ka mo ni Ma'am Ana Rosa Mones. Si Ma'am Indang Hilado Sarab, good evening. Iisa pa lamang ang naintuan ni Sir Boom Granada. Muna iya Ma'am Rem Sir Nicolas.
1: Isa kalupok!
0: Importante, ano aga palangga kita bisan ginainto kita nila. Tanawa bala si James Bornales kaya sa subong lagit uyab. Kaya kachu, sibi kay James Bornales. Gusto niya sa uyab yang edad 16, 17, 18. Tiyawan ka na ako pangita kung bari ta James Bornales. Importante, bala may buho. Si Lucina Mendez Revellame, good evening Sir Boom Granada. E sa kalupo, Great Advance Happy 62. Birthday, greet mo akong sister si Malu Mendez, Rowena Planida. Di wala kita da ito ko galitsyon. Happy happy birthday sa imo ma'am. Advance happy birthday kay ma'am Malu Mendez. Pag si Rowena Planida. Sino yung may birthday? Kay duwaman ni ka pangalan. Bali pakton-pakton ko lang. Joke lang ma'am. I love you.
2: Sa aking mga mata.
3: Granada!
4: Boom! Granada!
3: Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Isa kalupo kay Lizette Sanghimamaylan. Sir Boom, please play. Maawa ka naman. Baliw na puso. Lizette, ang ining song para sa imo.
3: K5 Hugot Love Lines.

Asta subong tita Julie no biya lumugdang palangga kuman siya gyapo no. Kaso iniwan niya si Boom Granada. E sa kalupok, Sir Boom, pag-greet ko lang bata ko kay John Paul Durana. Happy birthday para buwasang kay Tuto John Paul Durana. Happy happy birthday sa imo, Tuto John Paul. Kay Jonah Dugaduga. Good evening, Sir Boom Granada. Watching live from Hinigarana. Lucina Mendez Revellame. Salamat gid, sa imo, ma'am. Gustan ikog lang kalitsyon. Goods na na. Si kumpare ta Ronnie Lumawag. Good evening, Sir Boom Granada. Guwapo-guwapo. Isa kalupok. Sa pagawad sa barangay Man Silingan. Mga kumpare, tadara na mga barangay Tanod. Pagawad dara sa Man Silingan. Sir. Isa kalupok.

0: Si Zilia Escamos, isa ka lupok dira sa Sagay. Nagpuli ka na dari sa Sagay ga. Hindi ka mo maghalin sa live ha, magabalik ka si Boom Granada. Standby!
1: Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako itama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
17: I want Home of Filipino

0: Isa ka po kay Helen, may gabi iya Sir Buma. Lokpanta si Helen. Ah. Kamonitor sila subong dira sa Purok 4, Barangay Gihulnganang. Isa ka po dira sa inyo, Ma'am Helen.
1: Isa ka po!
0: Si Drowa Jennifer, isa kalupok sa tanan nga family Gumban sa nga Hacienda Luigoy, Barangay Granada. Sala na all, may hacienda si Kumarit Jennifer. Kay tita, ano, tita... Nalipat ko, wow. Kay kumpare Bungbong Tikar. Kay tita Jingle Tikar. Adugay, nabinula katilaw si Bum Granada sa imo nga okra, tita Jingle. Gusto ka kalimtan kung anong pangalan mo. Kay tita Jingle Tikar, kay Sir Bungbong Tikar. Dara sa Barangay Granada, isa kalupok ha. Sana Olga Steady Pulso si Kumparta Rumar Doran.

0: Si Boom Granada? O kung si Banahon mo? Isa kalupok kay Ma'am Gina Purano dira sa Barangay Estefania. Si Ma'am Myrna Hambre-Hambre. Isa kalupok sa imo, ma'am. Si Dudes Lablador. Good evening, Sir Boom Gamnator. Kami live sa imo. Shoutout ko si Eliha. Si Faye. Kag si Fer de la Cruz. Tama ba?
1: Isa kalupok!
0: Si Jovelyn Lablador. I love you. Ay, thank you. Galiabi ko, love you. Salamat ta kay Dudes Lablador.
1: Isa kalupok!
0: Salamat kay Zilia Velchez Escamos. Nakapuli na ko, idol. Di Mayo, ikari ka na subong sa sagay. Baka updanay na ka mo sang imong BFF derha. Si Ma'am JGM Salvador, ga-monitor lang ko dire. Salamat. Isa kalupok sa ato ng mga KSS dera sa Sumag. Pwede gid ka mo ka-request ang inyong mga hugot love song sa sininga gabi. Inyong mga shout out dera sa ato nyo Facebook Live. Ka K5 Bacolod. I-search nyo na. O ka K5 Bacolod. Para kita ka mo cute. Cute sa sininga gabi. Si Leslie Along gin-post niyang iyang cellphone number pero nagsaka. Leslie, one ko dakop. I-comment below at ang mga cellphone number sa mga boys dira nga luyag makatilaw sang taga Ipusoon sang taga Hinigaran. Ah, Hinubaan gali. Ang Hinigaran gali ya, si Sir ano niya si Sir Romar Duran gali ya. Sa kalupok lang dira sa inyo ah. Sir Boom, palukpiman ko sang hugot love song. Sana kahit minsan mamahalin rin ako ng taga Bacolod. Si Charmaine sang Ibi Magalona.

0: Isa ka po sa tanan nga KSS member K5 Solid Supporters sa Phase 1, Phase 2. Barangay Paraiso sila ni Florinda, Bori, Ana, Kaparon, Lourdes Jopita, Fatima Jopita, kay Roselda Reyes. Isa ka po dara sa inyo sa Barangay Granada. Si Ma'am Ana Rosa Mones, taga diinigan si Ma'am Ana Rosa Mones man. Pasinsyahan nyo na si Boom Granada kay kung gaidad, kakalipat naman. Kabalon si Mrs. ha. Mga mister tira bala, no? Dapat na mga mister taya si Mrs. kung Sunday, ano na, day off na ni Mrs. Pagbugtaw ni Mrs., dapat sa lamesa may DTX coffee mix na na dayon. Amo na lang adlaw, dapat nga makapahuway si Mrs. Dapat mga kabataan, kamu nini inday tuto. Kamu dapat buwas mang laba. Tapos mang laba, masimba. Si Ma'am JGM Salvador, ka-cute-cute sang imo apo, ma'am. Ah, salamat, Ged. Bata palipaton. Ay, syempre, bala, ma'am, kadamo ginapaminsan ni Boom Granada. Kadamo ka palangga kay Boom Granada. Palipat-lipat effect lang eh.
1: Isa na lubog.
0: Kadamo bisang mga gapalangga kay Boom Granada, kung kis aga kalimtan kung mga pangalan nila. Pero sa tsura hindi. Si Julius Alisan Arnado, kamusta ka na, sir?
1: Isa na lubog.
0: Palokpe ko, sir Boom. Ara da yun, ah.
1: Isa na lubog.
0: Paring idol kuya si Sir Leonardo Sevilla. Oh, Sir Boom nami my Christmas party ta team lupok may ara ah. Basta loyal lang sa aton nga GC. Tabud live la kay Tita Julie Novia Lumugdang. Iko makasala ka ginakikya ka dayon sa GC. Ay, dapat love love yung aton nga muse. Si Julie Novia Lumugdang.
1: Isa ka lupok.
0: Si Alejandro, isa ka lupok ah.
1: Isa ka lupok.
0: Sir Boom, please play B, Sir Boom. Boom, may gahibi-ibi pa na emoticons. Si Diana, kung sakaling ikay ay lalayo, Sir Boom, para ina sa akon nga crush, nga taga Mansilingana, sa Hermelinda Homes.

Isa ka po kay Ma'am Angie Baksin. Anong request ni Ma'am Angie nga sonata man? Nag-PM siya kay Itza, no? Wala man gina-play ni Sir Boom ang gina-request ko. Sa March na lang ako ma-live ulit. Kaysa December, mabakasyon ako sa Manila. Sir Itza, 2027 pa ako babalik sa Victoria City. Wala ko nakitang imo request nga kanta, Ma'am, pero diri sa K5 bakulod gagwao. Ang imong nag-PM ka, B. Hindi ka mo mag-PM kay Boom Granada. Dapat ano, comment ka mo sa aton nga live para malukpan ka mo dayon ni Boom G. Mga millennials na dara ba lang? Dapat sa ano ka mo comment sa aton nga live, ha? Sa K5 bakulod, dara ka mo comment. Don't PM mi ga. Salamat gid kay Ma'am Angie Baksin. Pangitaon i backread ni Boom Granada. Abudlay na bala magsunggod ang aton mga senior citizens. Isa kalupok dira sa Manaol sa Talisay. Si Alejandro Villahermosa Jr. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok sa family Villahermosa. Always monitor from Purok Parkingan, Barangay Ubo, La Carlota City. Kanami dira bala sa Barangay Ubo, La Carlota City. Maging kagtuan ko dira sa una pagpuli ko yung tagaan niya ko Bisaya nga manok. Kay Tita Wilma Manzanares Cubia, isa kalupok sa imo tita. Agree sa damo ka follower. Kay Ma'am JGM Salvador, salamat gid. Sa Angel Valderrama, haring crush ko ho. Nakita ako ni sa dibo ni Pinky. Wala igig kong sapak, tapos pagpuli ko gin PM niya ko. Dara bala sa nakakita ay Boom Granada bala. Sapakan niyo ko sa personal. Ay kung di nakapuli na ko, dara pa ka mga PM. PM sa high cute. Perte. Dapat makita niyo si Boom Granada personal sa pakada yun. Sir Boom, good evening pa. Shout out sa tita ko, si Dolores Macabani. Always gid ni siya ga pamati si mo Sir Boom. Salamat na dira sa Manaol, dira sa Talisay City. Sir Boom, i-play bi ang Kisap Mata. Kay ma saot-saot ako diri kag magiling-giling. Si Kiana sang Barangay 29.

Kay nong Noel gali, si nong Noel ang ako nga barbero dira sa Burgos Market. Sa kalupok dira sa barangay 20. Ah. Si Julius Alisan Arnado, salamat gid sir. Joke lang na Angel Valderrama. Ah. Daw kadasig si mo ma magwa balay. Magwa sa inyo balay. Lucina Mendez Revellame, good evening Sir Boom Granada. Greet mo daw si Cecilia, Celia Morio, si Nida, si M. Tolido, taga-diinis sila ma'am. Sa mga senior, tadara bala. Pero si Ma'am Celia, ya, kag si Nida, kag si M, hindi pa ni senior. Bataon pa niya mga 54. Pwede pa ni malukpa ni Boom Granada. I-add nyo ko bala sa Facebook account ka K5. Boom Granada ang account lang ah. Kaya nga ka K5 lain nagagamit, hindi na si Boom G. Admin ang gagamit. Hindi dapat Boom Granada. Ang akong profile naka-stripe ko blue. Kasi syempre favorite kong stripe. Si Leslie Along, kapangita boyfriend. Leslie, imong number i-comment sa live. Kaya kabudlay, magpangita pa diri sa ada akon nga ano ho. Nga inbox, kadamu-damu gasin sang message, Leslie. Hindi man makita dahil ni Boom Granada. Sa ano ka comment sa aton nga live? Sa mga late tuners, dira bala. Nataan yung ka-K5 bakulod. I-spell ko pa, K-A-K-F-I-V-E-B-A-C-A-L-O-D. Goods na ha. Sa mga lalaki, dira nga wala uyab. Sa mga babae, dira nga wala boyfriend. Join sa live. Eh palokpan, taka mo subong damo. Di bala ano gwapa nga ga-standby. Gusto nyong mga macho? Ha, may ga-standby man ah. Para subong sa technical room. Si VT Itan. Sa isa ka delikado na i-mention ang inambal mo ya sir ni Budlay na sir. Sir Boom, i-play B please. Tatsulok ni Bamboo. Si Rosemary ni Galia. Sang punta tay tay puwerte si Rosemary. Matatsulok ni Bamboo. Ari Rosemary oh. Ataw na dira kanta na. Boom Granada.

0: sa kalubog.
1: Si Marisa Lape, pa-request ko, no? Akon ba ng si Roger Lape, Sir Boom Wonderful Tonight? Background music nyo na, Before Look Panay. Si Ma'am Lucina Mendez Revellamen, Garisa Tupad Balay, Gapamati sila, ginaabangan ka. Hala, hindi na pwede. Malukpan Idol, kanila 65 years old. Kag 68 na mian sila sa imo. Magpamati, pagkatapos imo program, matulog na sila. Ay, salamat yun, dam. Sa inyo, dara, ma'am. Salamat yun sa pag-love kay Boom Granada. Love you too. May lang makita na kita, tagaanta ka mo sang extend. DTX Coffee Mix. DTX lang, di na mag-extend. Good line na yung mga senior, mag-extend pa. Karon si Mister, manguhit na tag-alauna sang kaagahon. DTX Coffee Mix lang. Ha, maka-time si Boom G, si Boom Granada, malibot-libot, diri sa Takoling. Mga hatag kita yung DTX Coffee Mix, ah. Sa mga seniors lang.

0: Kagwapa ni Guro kay Ma'am Ana Rosa Mones ang hubinon pa mo. Sila-sila ni Julie Nobel Mugdang. May dagay. Uy, si Ma'am May, gali condolence Ma'am May, ha? Sa imong sister, no? Si Ma'am Indang Hilado Sarad, no? Naka si Ma'am Indang, ano ni eh? Dari na, ano, nakuha, na bighani ang kanyang ganda ni Sir... Si Kumpare, kubla. Kaya pangalan ni Banahon, lipat naman ko, wow. Imagine na, bala, Shin ka mo kabilog. Hindi ko kaya ma-memorize na inyo mga pangalan. Tapos mga Banahon nyo pa. Basta dira sa GK, ah. Isa kalupok kay Jasmine, Kayla, si Elizabeth, si Queenie, si Josh.
1: Araw gabi.
0: Dara sa Ceres liner ko no. Bakit na? Napamati sila before sila ko no magkagto. Biyahe pa going Cebu City. Sa kalupo ka halong sa pagbiyahe. Ang Ceres, anong number ka Ceres, sir?

si Ma'am Tita Ariola Hisona, yung gabi Sir Bunga, kay Mylene Joy Sidayon, si Irish, kagwapa kay Irish ba? Isa kalupok si Mugam. Po shout out si Evelyn, nga nagapamati si Musubong Sir Boom, watching from si Palay. Abi ko brown out, dira, nagsiga na ha? Si Mami Je, may follower ko dira, si Mami Je, ang balik kay ina brown out, pero Subong Goro nagbalik na ino. Di wala siya ka-join sa aton nga live, Tita Julie. Remove na ne. Joke lang ah. Si Palay City, salamat ah kay Evelyn. Salamat si mo Evelyn kay Irish sang si Palay City. Chamba na tani ang para pagali sa seniors. Gani, manawala gidra ka mo rito kay Boom Granada. Gapaton ko edad, pero hindi lang senior. Ay, ang inang... Okay pa man. Pero ang senior, yawan na si Boom G. Mga nasa 50, pwede pa na ah. Hindi lang senior, kay yawan man ta na. Pero palangga, kubla mga senior citizens. Especially sa kilala ni Tita Julie Novello Mugdang. Ngara na subong sa Palawan. Nagpa-senior-senior siya Tita Julie.

paano ng puso ni Boom Granada? Si kumpare ko Dad Boy Mendoza dera sa La Carlota. Mga SG ta, mga security guards sa diri sa Bacolod City, Negros Occidental, sa diin man malambutan ni Boom Granada. Sa kalupok sa ato ng mga SG ng mga gwapohon. Pero pinakagwapo ko nung SG, si Dad Boy Mendoza. Ara lang sa gym, pero sa takoling si Ma'am Ana Rosa Monester Boom. Ay tuod ka, pero may kudra vlog baka sa gymber store. Para kada ma'am, ti wala mo magina sa pak si Boom Granada. Hadlo kagit pangayuan, pandi muna eh. May mga ano na sila, may mga bread, may mga tinapay na sila. Pero may da si Boom G, wala mo ikugina sa pak. Kami, ang kuya sang pandi muna, ano? Isaw-saw sa DTX Coffee Mix. Mga mamun. Tapos may harap ng tiga-tiga, na bala nga tinapay, na bala pamatsyagan mo, makalakas ang unto mo. Pero namit. Arang namit ko na sa tiga eh. Ay, sa kalupok kay Mary Rose Desena Gregorio. Ay, sa kalupok para sa akon. May boyfriend ka na ga? Guwapa kay Mary Rose, no? I-add si Boom Granada sa Facebook. Akon single. Ngitaan yung Boom Granada. Tapos ang primary photo, naka-stripe-stripe blue. Idol kagid bala sa mga senior citizens sa Purok Gonzaga, Sir Boom Granada. Di man ka-time si Boom G. Magalagaw da si Boom Granada. Pero sa Purok Gonzaga, Sir Boom. Maying gabi, idol. Sir Boom Granada, damo uya, bulaga panghatag. Damo ko din mga senior nga uya, gusto mo? Tagaanta ka senior, hindi ka man. Ay, gusto mo, this is size, this shit, tigid. Tsagan ko si imo, do kasarang pa ng imo nga tuhod. Si Iris, Sir Boom, shout out kay Evelyn. Si Evelyn, sang si Palay, sa kalupok. Dan Heart and Sheer Idol, guwapo, Sir Boom. Aring number ni Leslie Along, oh. Sa mga boys, dera ba lang? Na gusto makauyab. Nagahinubaan ang yung cellphone number. Ano nangin mo number, gaman 0516. Dugin into mo man si Boom Granada. Ang yung cellphone number, 0516941. Hindi niya ga. Ang ari kita sa Pilipinas, ang aton nga cellphone number, plus 639-0919-098210. Amo na iya. Pero ang 05169, doon di man yung telepono, no, ga? Amo na gurugin na into ka kalalaki, wala ka gina seryoso, kagi na tagaan mo sulit-sulit nga numero. Kay kumpare ta Lolo. O si Lolo. Sang si Lolo yung pangalan niya. Si Lolo 4. Sang DSB. Iniibig kita Sir Boom, please play. Para na kay Lolo ko ah. Si Daniel Nigali. Sang DSB. Sa kalupok dara sa inyo. Isa kalupok.

0: Sir Boom, anong himbuon ko kung hindi na ako palangga sang boyfriend ko? Ngita iban nga boys ah. Ari si Joy Magbanwa. Sir Boom, good eve. Pa shout out kay Joy kag kay Emil Magbanwa from Bago City. Sa kalupok dara sa inyo sa Bago City. Din ka mo sa Bago. Joy and Emil.
1: Isa kalupok!
0: Shout out to On Guard on Duty. Si SG Raymond Suyum nga gamay ang bitso ko eh. Uy, ano ini? Si Dela China nga damo uyab pero single mom ang type. Wala ga panghatag si Raymond Sir Boom Granada. Ikabalo ka naman yung kay kumpalta Raymond yung kung makapabakulod pamatsyagan mo sortero. Pero kung nara sa balay tananing ulubrahon ubrahon. Amugin na ah, basta hindi loyal kay misis. Langgaan yung mga misis nyo ah. Isa kalupok lang ka ah. Sir, good line na maglabay ko karon sa Santa Clara, sa guard house. Basi mabatotahan naman ko to. Hari na si Boom Granada, bato taon to ni Bala. Tuntog ni si kumpare ta dad boy Mendoza, ginahimuan ko ni Sala. Sir Raymond. Si Emeline Cordova, Ma'am Emeline, isa kalupok sa imo. Musta nang lokpa na ni Mister? Tanawabla si Tita Julie ni Velo Mugdango. Kay every Saturday, ah. Wala gini si Ega Ubraya. May day off na ni Mister. Yan bala sa akong dapat ya, Sir Boom, every Saturday night, ya. Malokpa, ang gigoyan ni kumpare mo. Guwapa, gyapon ang kilala. Ay, gali ka, Tita Julie. Mayo pa kay Biskan Lola na friend pa ka mo japon sa Facebook. Gin-block ako na bala tapos gin-unblock ang buot sa iya ina. Importante cute man japon si Boom Granada. Joke lang. Sir Boom, please play Ikaw Sana. Si Jet ni Galia. Sang barangay 27. Si Jet, sang barangay 27. Kilala mo, Tita Julie?
1: Isa ka lupo!
0: Para ina sa lalaking abi ko, ako na, pero hindi pagali. Ari, Jet, o, para sa imo.

Nga pati, gigubla sa ini nga kanta. Joke lang. Kinabala, amo ni hambal sa ako ni kumpari ko, Dadboy Mendoza. Bila Sir Boom, nga akon diin may ara na ko sang pamilya. Ara, dra ko pa yan nakita si Leslie Along, ha?

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Joy Gonzalez Magallanes. Sir Boom, pa-shout out to my hobby. Armando Magallanes, while nagahiray-hiray na. Sana all gahiray-hiray na. Kamusta na si kumpari ko Armando? Si Algen Yabla, mayang gabi, guwapo. Boom! Ari ka ga? Late ka na ga? Si Grace Claro Costorio Bacauco. Mayang gabi, Sir Boom, pa-request, please. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako, amo na. From Barangay Alanghila na. Sige, ang tao ni Boom Granada. Ah. Binangkal, sir, binangkal. Gali, amo na, gali. Si Leslie Along, napashout out niya si Maria. Sir, gatanaw kami subong ni Mister. Nga duwa, gwapo kagali. Sir, amal ni Joy Magbanwa. Uy, Boom Granada, nagin na. Joke lang. Sino pangalan ni Mister mo, haw? Wala mo maging butang kung sino pangalan ni Mister mo, Joy Magbanwa. Tagadiin ang Magbanwa family. Nakamonitor na ko di sa Tutong 4, late sa live, pero sa radyo nakamonitor. Late ka man sa t-shirt eh. Dan Hart and Share, Sir Guapo, salamat gina akong pari dad boy. Si Chard Hunko, po shoutout sa mga taga Sagay City. Sa kalupok dira sa Sagay. Yapunta Boom, sudan ko tortang hipon. Amit na isaw-saw sa langgaw. Tapos dukot nga kanon. Shout out sa akon apo ga panghimo sa Changi kag si Mamaya si Aisha. Si Nathan kag si Mamaya R. Isang putok. Ano ni Ma'am Arlyn or Ariana? Nagsakang comment bi kabudlay dakpon. So tell kagid Sir Boom tuod man na. Crush mo si ano Leslie Along. Sir Boom, isa kalupok nagpuli to makwa to isa kalupok. Ano nagpuli si kumpare ko galit dad boy. Nagpuli si kumpare ko dad boy kag magpalupo kay Mrs. Panami blas sa mga kabataan ni Sir Dad Boy. Ka mga tutom ang iyang laki kag iyang bayi. Si Yusun tuto kag inday ah. Para ini sa kilala ko na taga homesite. Ga, mamatian mo to, duga, ha?

si Darren Valderrama Parcon Moreno. Sir Boom, ikaw gito ang kasabay ko sa jeep. Nagsakay ka sa Libertad. Wala ko ga kumute, ma'am. Pero sang san, una nga to, igaw? Kay mga 2 years na ko wala ga kumute. 2 years na, or, yeah. Basin sang una, ma'am, eh. Kung cute ako na, pero kung hindi, tindi ako. Joke lang. Tonto ni Sir Boom, that boy damo na di uyab Santa Clara, mga single mom. Ano mo ginatpagtira ni kumparita that boy? Mga single mom ang ged. Mapuli ka na kuno Sir Boom Granada. Kwa ka. Hindi lang isa, kundi duwang kwaon ni Boom Granada.

Sa mga single, daraari lang si Boom Granada. Ah. PM is the king. Para malukpan da yon sang ka na midterm. Si kumpare ta kaloy, harong gano. Griva Idol Boom, ah. Request ko. Nagtutulog ba ang Diyos? Velmapi Boys, shout out sa family Nerves, Henovea, Heronggano, sa barangay Kambugsa, Banuas ang Hinigaran, na isa kalupok dara mga kumpare ko. Isa kalupok!

0: Isa Kalupok!
1: Isa Kalupok kay Lolita Go. Good evening, Sir Boom Garanada. Isa Kalupok kay Myla Magkumot. Good evening, Sir Boom. Please greet sa kay Ala Magkumot. Kay Rosalie Tiyoy Nani. Si Tagoy Gapamati Gila, Sir. Salamat sa family Magkumot.

Hindi mo man ko palangga, pero arigyapon si Boom Granada, magapalupok sa imo. Si Neneng Juanillo, good evening, Sir Buma. Sir, please request ko song Ako'y Naparya. Wala na bang chance? May hara chance sa kay Boom Granada. Kundi kamo nila palangga o, nari pa si Boom G. Si Boom Granada, mahanda magpalangga sa inyo. Ano mang edad nyo, ano mang estado sa kabuhi nyo. Palanggaon ka mo ni Boom Granada, isang matuod-tuod. Diba, Ma'am Lolita Gobang Hanoy? Sir Boom, please add sa mga playlist. Kayo na pala ng best friend ko. Kanami, nablasang ako, nablang nga kanta-kanta. Bali lang bala next Saturday, kay i-play ta na. Sir Boom, favorite ko gid ang song na gina-play mo. Bakit nga ba mahal kita? Oo, favorite ko mana, Ma'am. Basta ang advice ni Boom Granada, ha? Kung magpalangga ka mo, hindi ka mo magbase sa edad, sa estado, sa kabuhi. Importante, kapalanggaanay ka mo sa matuduod. Si Joy Magbanwa, sir, pa-request team song namo ni Mister. Kahit maputi na ang buhok ko. Salamat, sir, daw. Panam ko na ang takasera. Na-play na nagaina ni Boom Granada, ma'am. Panam ko na mo si Boom Granada, ha?

0: kailan lang.
1: Madamo gid nga salamat sa ato ng mga ka K5, KSS, sa Team Lupok, sa Boom Granada Angels, sa pag-upod kay Boom Granada. Mga ka K5, madamo man nga salamat sa ato nga CEO, Boss Doc Ramiluy, sa paghatag opportunity nga makapungko dari, makaprograma dari, kag makambal sa sini nga mikropono. Sa technical side, ka K5, Raymuel Alcantara. Hasta sa daso naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang yapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Pag sa bilog nga Pilipinas, ining K5 News FM 101.5. Mayang gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada! Boom Granada!
3: K5 News FM.
4: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Kung galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
4: it's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo.

0: 24 hours madula na si reliever. Aragya po ng pain.
1: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
2: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
0: Hindi lang gani-carots.
2: Oo, hindi lang carots, mga kulturan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano tayong engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
0: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
0: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod, buga na ini sang gitawag nila nga antioxidants.
0: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
6: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
0: ay, damo na,
6: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
0: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
6: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
0: Ang lawas.
6: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permit chance oil. Amunahin mo, Sir GP, permit chance oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
0: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
6: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho bala sang salakyan? Kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning guan. Piston ring ni, wala na ni. No? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC.

0: adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga dito, Sir GP.
1: Though mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sa pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, Aramis DTX 500. DTX 500.
3: Ito masyon sa barangay
4: po. Anong ginabatsag mo sa
3: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumal ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka maginom.
3: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
4: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas ang babae, Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero iniya makakusang ito ang mga significant health issues, kaangay sang ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako agad nga factor sa pagdibilap sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibang dahing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya DTX. Ma'am,
1: hindi chocolate.
0: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabala na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: So isa sa mga problema sa chan, Sir GP, nga usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis, o kung paghubag sang appendix, bala?
0: Biktima mo na.
5: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang nga daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
6: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation, and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Uy! Naglupok na.
6: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
0: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 yag Mighty C, Sir Boy. Dagasakay ka lang sa tanki or armored car.
6: O kampiyon. Okay.
0: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 yag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado, mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lang taon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
7: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
9: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
6: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
5: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
9: Gin-emphasize kanyang beauty do ka.
0: Oo.
9: Beauty.
5: Mampabeauty.
0: Gindugangan ang ingredients.
6: Oh. Ibang ingredients.
9: Nga beauty. Kaya kakulang. Abi kung santo lang. Oh.
6: Kung natinloan mayo ang imuskin. Kung na-detoxify
0: kung
6: mayo
0: imuskin. Kung beauty yan.
6: Beauty.
0: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy. Pirmi na na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
9: Clinica Dio Fresh.
0: Clinica Dio Fresh. Para preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
9: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya taknaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
6: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga sa DTX Premium, ang iya sugar stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkape. DTX Premium stevia ang kuan mo.
7: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
7: Oh, ang bali. Oo nga kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga din sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag fresh pa kamo pag mata niyo, ang pagtapos niyo sa inyo chef, mag DTX Premium coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium sir boy.
7: Oh, correct no. Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX sa Premium
7: butang
0: sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
4: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
7: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 liniment.
12: Batayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
4: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
7: Healthy circulation. Kaya ang Extend may maca kag Clavowasca. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
4: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
7: Kasabat na.
0: Ginapangita ka. Ginapangita na.
4: Ah, ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
7: Mag-extend food supplement. Oh, kampiyon.
4: No? Monster manoy. Ha? Monster manoy.
7: Oh. Feeling young. Performing young. Kasi extend. Ayan.
0: Feeling young. Performing young.
4: Alright.
0: Wow, grabe.
13: Informasyon sa ikaayong.
4: Amo ka nang engineer.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Sige. Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Sa ining October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID sa una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kay wala na sa mong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
0: Ti, dugay na ni nga discussion sir boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, sir boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
7: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
7: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
9: Kaya gap.
0: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
9: Oh, okay, why kanang tumbar dito?
0: O kayo nalipatan mo yung tumbar dito tribayo. Ti nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
9: Patay gap.
0: So, amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imo nga lawas against sining mga kagaw, against sa virus, sir boy, every 8 hours inom giga di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang ya virus ha, nga iya pat yon. Tanan nga kagaw, sir boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga pat yon ni di tribayo. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
9: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika di tribayo. Ang namigid sa klinika di tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
9: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, gaklinika di tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika di tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
14: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
14: D3 Bio. Ang D3 may Physio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
14: Mighty C, mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Ruas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
4: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto!
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
7: Kamu ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, ambal sa study sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
5: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
1: binder
0: imo dyan.
7: Oo, tungod para, na. Because your sensors, lapit sa imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
0: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
5: Pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka, tumagin na padamo niyang leptin.
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
5: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ina, kung naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Naming production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
7: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica Ditribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica Ditribayo ka.
18: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Baba sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Star Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop,

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang My DC, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa My DC!
0: My DC! Mabaka sa mga butika! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang My DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My DC, efektibo.
0: My DC! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adoadlaw. Number
7: 1, K5 News. K5 News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Yes, 30 minutes mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
1: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
2: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
1: Oy,
2: gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis ba boy.
1: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Naman maligo ano adlaw, no? Ang pares.
2: Siyempre,
1: Klinika
2: D.Fresh. Ay
1: na. Klinika D.Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
2: ako, sir,
1: hours.
2: Ako, sir, boy, di ko nahulat 48 hours. Kaya natapos ligo.
1: Ah, swipe.
2: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
2: Para hindi, wala
1: Doble.
2: Ka B.I.
1: Kung gusto mo wala ka B.I., mag-Klinika D.Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix.
2: Oh.
1: Ang kape nga gahuga sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
2: Sir boy,
1: mo.
2: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy! Uh-huh. Uy, ala na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga...
2: Pero samtang wala pa na, amunahin mo nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy!
2: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
1: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
3: Lain niya ginabubod, engineer.
1: Lain niya ginabubod. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Arjen at kanto sila kisa nagligad sikisakit kidya katama yan ba sa tiyo ko tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roas Atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation? With Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
1: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't

0: get me wrong. No, inflammation is correct. It's good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But, kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
1: Si Lolo ko, Blaser Boy, Herbert George Wells.
0: Oo.
1: Popular English writer na siya. Lolo ko, Blaser Boy.
0: Oo, sa state.
2: Dumayo.
1: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
2: Hayos to.
1: Kung di mo pag-untatan ng away, kira sa salud sa itong lawas, sa infeksyon,
2: among papatay si mo?
1: Damo, gakapatay tungod lang sa akwat, sa infeksyon. Ti, diri nakabulig ang ditribayo. Tungod kay, ang ditribayo, may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is, kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kagkaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binin mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
0: nanamili.
1: May inflammation pa na nagkatabo. So, which is, inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
0: Correct.
1: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagkatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang D3 bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon.
3: So of the nagina, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
0: Ila pang pintahan. X.
3: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
0: himos,
3: nagahimos
0: sang nagapintahan,
3: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
1: Correct.
0: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
1: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 bio. Paano? Si D3 bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit per me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa atong mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, mm-hmm. ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagin. Mm-hmm.
1: Kaso lang, kay palainom ka D3Bio, ang D3Bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: Correct, sir.
1: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID.
1: Mm.
0: So, damo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na ba lang, may problema.
1: At kung may mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. Mm. O ang hambal nila, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Mm-hmm. Especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage. Mm.
1: May ara inflammatory ko ana, marker.
0: May markers, mga cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? Mm. So, di mo makita ng ang D3Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na dahil.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3Bio.
4: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag sang sakit.
4: May DC,
7: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio. Dr. Mil? Mm.
1: Ang D3Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3Bio matulugan ka.
0: Mm.
1: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog.
0: Uh-huh.
1: Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
0: Mm-hmm.
3: So sa una sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
3: Oh, so ginamoisturize gali sang D3 Bio,
1: no? Subong yang iba niya nabuhaw ana kwan.
3: Oh, nakalubi. Ten D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo na.
3: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ang butang sa no?
3: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir GP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga nag-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir GP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir GP.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si imo guya kung nag D3 Bio ka si imo facer boy.
8: Campion. Kalaw, ay gilit sa natawagon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi ito. Kas! Kamusta ka ng kas? Anyway.
2: Ito, BI ka kas.
0: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking D3 Bio.
8: D3 Bio. Oh,
1: eh,
8: champion.
1: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
2: na-miskin ko.
1: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3 Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: 101.5 K5 News.
1: K5
2: News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
3: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapab

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka, ishoot na ga.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: This song is brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Ang patig, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: kahon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Pinakabarato nga data
6: sa Shopee.
7: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM, alas 6:10 na sang aga.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: live mula sa K5 Broadcasting Center. Narito na ang K5 Sunday News Program.
16: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa Bungadlaw, Agosto 30, 2026. Live kitang mabatian sa bilog na radio stations ang K5 News FM sa Negros Island Region. Live man kita anywhere in the world, pinagi sa mong official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Sa ato naman ng mga pangulong dinalan. Sa balita lokal, Bacolod City katatlo sa pinakamadasig magtubo nga syudad sa Pilipinas. Sa balita national, estudyante na sapuan nga wala na sang kabuhi sa sunod sing seka universidad sa Makati. Sa balita international, nagkaladula sa flash la o kon flash flood sa Nepal kag China, yara na sa masobra 3,000. Sa balita sports, sa Bacolod noon nga kabahin sa Philippine Women's National Baseball Team, ginpanginbulahan sang syudad. Tag sa ito naman balitang entertainment, Edu Manzano ginpamatudan nga age doesn't matter sa pag-arte. Philippine Standard Time, alas 6:02 na sang aga. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang lokal.
16: Ang balitang lokal ang gradulong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa balita lokal, Bacolod City, katatlo sa pinakamadasig magtubo nga syudad sa Pilipinas. Yara karon sa rank 3 ang syudad sa Bacolod sa kapin 33 ka mga syudad sa bugos nga Pilipinas nga may pinakamadasig magtubo sa highly urbanized city. Base ini sa 2025 Provincial Product Accounts sa Philippine Statistics Authority, kung sadiin, nagtubo sang 6.8% ang ekonomiya sang syudad nga mas mataas hindi lamang sa Visayas kundi sa bugos nga pungsod. Samtang nagapakita naman ang ining resulta sa padayon nga pagdako sang economic activity, negosyo, investments kag oportunidad sa syudad. Sa piyak nga bahin, nagapanguna ang General Santos City nga may 8%, ginsudan sang Cagayan de Oro City nga may 7.4%, kag ikatatlo ang Bacolod City. Sa dugang pa nga balita, kon balitang lokal, intimate video sa minor de edad, ginpahog nga ipalaptas ang nobyo suspect arestado. Arestado ng isa ka 18 anyos nga lalaki sa gimpatigayon ng entrapment operation bangun sa ginaligar sexual exploitation kag harassment sini sa iya 17 anyos nga nobya sa San Jose de Buena Vista, Antique. Naibaluan yung ginaligar na mahog ang lalaki nga ipalaptang mga intimate image kag video sa biktima. Base sa investigasyon ginaligar, gin-groom kag gin-manipula sang suspect nga si alias Robert ang minor de edad nga biktima nga isa ka kon sa isa ka romantic relationship. Sang ininang magkarelasyon, nagpangayo sang permiso ang suspect nga record ang ilang intimate encounter. Gamit naman ang cellphone sa biktima kung sariin, ginpahanugutan ini sa pagpati nga ini ang magapabilin nga pribado. Apang sa Agosto 16, 2026, minagluntad nga pagbinaisay sa duha nga gintunaan sa pagpamahog sang suspect. Nga ipakita sining nasambit nga video sa iban nga tawo. Dugang pag naligar na kaangkon man ang suspect sang hindi otorisado nga access sa iCloud account sa biktima nga posible. Mabuksan sining mga intimate recordings nga nakatago diriya. Nagreklamong biktima sa kapulisan kaupo kaupod ang iya guardian kag gilayon nga nagpatigayon sa operasyon ng mga operatiba sang Antique Provincial Cyber Response Team sang PNP Anti-Cybercrime Group kag tigayon nga nadakpan ang suspect. Sa karon yara nang suspect sa kustorya sang kapulisan kay magapatub o kun magapangatubang sang mga reklamo. Sa katapusan nga balita lokal, Visayan spotted deer nagabot na sa Banwa sang Murcia. Nagabot nang ikalima kag pinakadako nga lalaki nga Visayan spotted deer sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa Banwa naman sang Murcia kahapon nga adlaw Sabado, Agosto 29. Makita sa video nga ginpost ni Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II ang pagpagwasang nasambit nga usa matapos ini nga nakaabot sa lugar.

0: compounds nga makaprevent sang liver damage. Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City. Sa pinakauna nga balita national, estudyante na sapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang isa ka universidad sa Makati. Ginaimbestigaran na sa mga otoridad ang kamatayon sang isa ka estudyante nga nadiskubrihan nga wala na sang kabuhi sa sulod o kun sa sulod mismo sang campus sa University of Makati. Nadiskubrihan ang bangkay sang tinalikdan nga Biyernes, Agosto 28. Sunod sa pamunuan sang universidad na pahibalo na ang pamilya sang estudyante angot sa insidente. Gipalayag man sa universidad nga handa maghatag sang suporta kag psychological first aid ang mga guidance counselors, trained faculty members, kag staff para sa University of Makati community members nga nagakinahanglan sang bulig. Ginhingyo sa mga opisyal sang universidad ang kunang publiko nga likawan ang pagpalaptas ng wala kamaturan nga mga detalye kung impormasyon angot sa insidente kalakip na mga spekulasyon sa social media. Samtang presyo sang gatong may rollback basis sa apat kaadlaw nga trading. Matapos ang asud-asud nga price hike, posible nga mabuhina na ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Basis sa resulta sang apat kaadlaw nga trading sa Mean of Plat Singapore ukon kag foreign exchange average, posible nga mabuhinan ang presyo sang diesel sa tubtuba 4 pesos kada litro samtang 75 centimos naman kada litro ang mabuhin ukon mabuhin sa presyo sang gasolina. Lunes nga adlaw ginaanunsyo sa Department of Energy kon DOE kung pila ang ginapahunugutan nga estimated price adjustments para sa presyo sang produktong petrolyo. Martes naman nga adlaw ginaumpisahan ang implementasyon sang price increase o kon price rollback sa mga nagkalain-lain nga gas stations sa bilog nga Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, Pilipinas nalakip sa gintumod nga lugar sa mga travelers nga yara sa Nepal sang nagluntad ang flash floods. Ginpalayag sang Nepal Tourism Board nga mayara sang 644 ka mga travelers sa pungsod Nepal sang nagluntad ang flash flood sa border sang Nepal kag China sa diin 127 diri ang lunsay nga Nepalese nationals. Nakuang nasambit nga mga datos gikan sa mga trekking and travel companies matapos ang insidente. Ang Nepal ang isa sa mga ginakadtuan sa mga turista nga luyag magsaka sa mga matagas nga mga kabukiran kalakip na sa Mount Everest nga ginhingal na naman bilang pinakamataas nga lugar sa bilog nga kalibutan. Base sa record nga ginrelease sang Nepal Tourism Board, may 32 ka mga pungsod kung lugar sa bugos nga kalibutan nga ginhalinan sang 517 ka mga travelers nga yara sa Nepal kag isa diri ang Pilipinas.
1: Balita International.
0: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Sa aton balita international, nagkaladula sa flash flood sa Nepal kag China, yara na sa mas sobra 3,000. Padayon sa gihapon ang search and rescue operations sa Nepal kag China para sa linibo ka mga nagkaladula. Matapos ang pagragasa sa baha kag akon lutak na naglamon sa pila ka mga komunidad sa Himalayan region. Base sa pinakauli nga datos, yara sa masobra 3,000 pa ka mga persona ang nagkaladula samtang masobra 630 naman ka mga bangkay ang narecover. May baluan nga may pila ka mga report nga ang pila ka mga biktima ang ginanod patubtob sa India. Samtang nabulubanta, magakinahanglan ang Nepal sang $4 billion, tubtob $5 billion para sa rehabilitasyon. Kagliwat nga pagpatindog sa mga lugar nga apektado sang kalamidad.
1: Balita Sports.
0: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang MyTC. Nagabulig naman ang MyTC sa pagtinlo sang dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C. Kag sa aton balitang sports sa Bacolod noon,

0: Kabahin sa Philippine Women's National Baseball Team ginpanginbulahan sang syudad. Ginpanginbulahan sang syudad sa Bacolod si Chastin Hover anay ETC as 2 kag Domingo Lacson National High School softball standout. Nga subong kabahin na sang Philippine Women's National Baseball Team. Madumduman nga si Hover ang kabahin sa managtason nga kadalagaan sang Pilipinas batok Cuba. Sa score nga 6-0 sa 2026 sa WSC Women Baseball World Cup sa Tainan, Taiwan. Naibaluan nga antes na angko ni Hover ang nasambit niya kadalagan, madamo na ni siya sa madamo na ni siya na pauli ng mga medalya para sa Bacolod. Iniamong sa palarong pambansa kung sa diin siya ang gold medalist sang 2016 kag 2017. Batang Pinoy National Champion sang 2016. Asia Pacific Champion sa Singapore sang 2017. Silver medalist sa Senior League World Series sa Delaware, USA. Sa karon, padayon nga nagapamayagpag si Hover sa international stage, bit-bit ang pangalan. Hindi lamang sang syudad, kundi pati sang bugos nga Pilipinas.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ang nadulong sa inyo sa DDX Beauty Soap. Kag para naman sa aton Balitang Entertainment, Edu Manzano ginpamatud-an nga age doesn't matter sa pag-arte. Ginpamatud-an sang aktor kag host nga si Edu Manzano nga hindi upang ang edad sa patag sang pag-arte. Si Edu ang girakabig bilang si Eddie Garcia sa ukon sa iya henerasyon sa showbiz. Sa edad nga 70, nagapabilin ini nga in-demand kag versatile bilang aktor kung sariin. Pwede ini mangin bida, kontrabida, drama kag comedy. Kilalaman si Edu bilang game show host, beauty pageant host, kag host sa mga corporate events. Sa subong, tatlo ka mga programa sa telebisyon ang yaginabidahan na nalakip diri si Ricardo Jacinto sa Sigabo, Mario Pinagbala sa A Secret in Prague kag Matthew Buenaventura sa Call My Manager. Good morning mga ka-K5, no? Happy Sunday. Good morning sa aton dira nga mga listener, no? Nga nagapamati subong sa aton sining nga mga nga radio, and of course, no, madamo man nga salamat sa aton sining nga mga live viewers, no. Good morning sa inyo tanan. And good morning man dira ha sa tanan nga nagapanghimos subong kay para magkadto sa simbahan kiti man Sunday. Sunday, ano gini nga, family day, no? So, halong kita mga K5 sa tanan dira nga nagahimo subong, no? Sa nagaluto sa ila sini nga mga pamahaw. Nami gini ang Sunday, kaya ti siyempre, kung Sunday, ya, upod mo gini ang imo nga mga pamilya. Kaya ti pagkatapos ang simba ka K5, no? Lagaw-lagaw sa mall, lagaw-lagaw sa park. Best time gini ang ihatag ang time para sa inyo nga mga pamilya, siyempre. Kaya Sunday, kasama ni ang adlaw nga wala sang trabaho, wala sang klase yung mga estudyante.

0: Good morning, Mandira Galihasa at tundra nga mga listeners sa may Libertad Public Market, kagdra sa may Central Market. Good morning sa inyo tanan. And good morning, Mandira, no, sa mga vendors, dira kag sa mga manugbakal sa may Burgos Market. Well, today is August 30, nabati ko ng August 29 to 30. Amo ni siya ang exam or board exam para sa mga nursing students, no? Graduate na lang mga nursing. So, good luck sa aton, dira nga mga friends nga, ito siyempre, grabe, gid pila kadlaw nga pagtuon, pila kadlaw nga pagpulaw, no? Para lang preparahan ang ining adlaw. Good luck sa inyo tanan ha, dira sa mga friends ko and of course sa mga listeners ang K5 nga nagakuha subong sang exam sa aton sininga 2026 sa Philippine Nurses Licensure Examination o kurang PNLE. So nag-start ini siya kagapon no August 29 hasta subong August 30. They for sure kalabanan sa mga nagkuha ni sang exam kag sa makuha pa lang sang exam kulang sa tulog no. Pagti siyempre kapoy sa pagtuon adlaw-adlaw. And actually, mayroon ko ganyan friend nga nagkuha man sang exam and then do adlaw-adlaw yun, hindi mo na siya ma-istorya sa messenger kahit do focus na gin sa iya nga pagtuon. So good luck sa inyo tanan ha, ng kabay pa nga 100% no, nga makapasar tanan. Wala na sang take 2 ano, ng first take, pasar da yon. Kakanami, pagit sa ngalan ko kay Pepita, no, kay si Troy Lorenzi, basa na ko gilisubong. Gusto nung lubratan, ha? Once again, good morning sa aton mga K5, no, ng Happy Sunday lang dira sa inyo. And, siyempre, hindi nyo man pagkalipatan, ha, nga mag-inom sa aton sininga mga pan ng D3 Bio, DTX500, kaga Mighty Sea. Sampat gini sa mga estudyante ho nga pero may nagapulaw subok itungod sa board exam. Parisan yung gitina sa Mighty Sea guys. And siyempre, ito talaga kapi-kapi naman lang kamo. No, kay para pampabugtaw kung kaagahon nga magtuon. Tindi rin na ta sa DTX Coffee Mix. No? Kahit sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras sa Pilipinas, alas 6:18 na sang aga. Magabalik kita pagkatapos sini. K5 News FM, championing
1: the lives of the Filipino. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, kisang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mama sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako subag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Giri giri bong. Good morning mga K-5. Well, nagabalik na naman ang inyo pamahaw kong Domingo. Wow. Pamahaw nga puno sang chika kag pamahaw nga wala diri wala dito. Ako si K-5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, boom, granada.
0: Wow, good morning sir Bong.
1: Good morning Troy, happy Sunday morning.
0: Happy Sunday morning, kamusta ang imo sini nga isa ka semana?
1: Very ano, good, energetic.
0: Wow.
1: Kita ko man na. Ano ang nakita mo kay na?
0: Ano ka pag sexy mo nga pagsulod?
1: Ano
0: ka
1: dapat?
0: Ano ka press ka? Do naka
1: nakapalupok,
0: nakapuntos.
1: Oh, nakapuntos syempre, boom granada. Nakapuntos ko kapon.
0: Grabe, kagin monitor nakablagapon.
1: So no.
0: Wala ka ginagbabay sa akon ha.
1: Di wala ka man nag PM sa akon.
0: Ay PM gali, amo na gali
1: PM me so that I know that you're listening to me.
0: Amo na nagali sa buong protocol.
1: Hindi ko be aware nga may kapamati kay boom granada. Mga plastic friends ko out there.
0: Or basta hindi ka lang aware nga may kapamati nga pamatan-on.
1: Oo, yeah. Correct.
0: Ganun dapat ang kalaban na now.
1: Mga senior citizens, no? Ang mga palagang album granada, mga seniors, ara ang edad sa 54, 58.
0: Well, tiduwalan ta subong, kaya nga, tondari nga Frenny, ang isa sa tondari nga taga-dugsing kung naga. Nanu na to siya?
1: Ga problema siya. Kung today, manggit, or tomorrow. Hindi siya magpati sa amo ni Sir McCoy. So, ginamalan siya namon, kung today, libreon mo kami ice cream, ito, dibina. Eh, balda naman karoon nga 100 pesos eh.
0: Ate, sadya na karoon kung karoon be, ate.
1: Subo nga nito today.
0: Sure na again?
1: Yes. Wala ka pa bala sa alig sa akon ng mga sources.
0: Wow!
1: Sources.
0: Ate, makangiti tayo ng matiwasay.
1: Pero ano na how?
0: Ambot, eh, secret. Diba? Ang newsroom, nagirit-girit lang sila, kabalula sila.
1: God, mana.
0: Baka ni man?
1: Baka ni man, no?
0: Well, Sir Boom, shoutout na rin nato ng aton sininga mga listeners sa buong sa aton nga live. Good morning kay Ma'am Juni Mayritita. Good morning kay Ma'am Gina Borja. And kay Tita Bings Delphine. Good morning kay Sir Romy Pasigado. Good morning. Ang balya din gali si Ma'am Energy Carla. Musta landa kay Ethan, ah.
1: Oh, wow! Diba? Ethan James!
0: So, wala subong si tita mo Carla, so wala subong sang dulungan nga mabungol.
1: Ang inyo lang ni mga tiyo.
0: Oo, mga... Uy, grabe ka mga tiyo sa ako.
1: Ayoko lang gali.
0: Bata po kayo, sir.
1: Di bata pa man ko. Di ba maglilayong tsura tanga doa?
0: Ginbataan.
1: How? Di mo sure.
0: Ay, de. Oh,
1: di mo sure. How old are you?
0: Ha?
1: Pilang edad mo?
0: 20. Basta 20 plus, ah.
1: Pila, exact.
0: 22.
1: Ah, 22? Yeah. Mama lang tayo ako. Pila ka na? 27.
0: Ay, toot! Mabi ko mga 42.
1: Wow, wow. Amo nito ka, 42? Amusta na lang yun si Ethan?
0: Joke! Wow! Lahing ganyan dyan, basta may nagkapalangga na si Sir Boom. Kaya doon nga ando ka fresh, eh, Sir Boom.
1: Toot?
0: Oo.
1: Damang bala sa mga friends ko man.
0: Wow!
1: Kabayan siya akong correct na boom nga ginbayaan mo kilalata.
0: Ay.
1: Kaysang kamo, di ba ang barbos akong kaging ko before?
0: Di ba mo naman kasi mo, pag sugal mo wala, no sir, boom doon nagkaginga.
1: Di ba, no? Di ba?
0: So, boom niya fresh.
1: Si Zyro ginagambal sa akon.
0: Wow, halin man sa?
1: Hindi ang balit ni Zyro sa akon, ang balit Troy ko, no, boom, no, pa, no, subong sima.
0: Sabi ko siya nagambal nga kaging ka?
1: Coming from you.
0: Ah, okay.
1: So, ang bako, I need to refresh.
0: Diba? Well, at least, yan na ginambal ko gidya eh, kaya siya pa para aware ka, so boom fresh ka na.
1: Yes, di ba, no? Gita nagtatak ito sa akong Troy.
0: Ito, oo,
1: bako paano? Ko ni maging balik nga boom granada.
0: Dahil mo na dapat ng mga gagawa sa baba yung paminsaran nyo.
1: At least, ano bala, ng positive. No?
0: Correct, correct.
1: Hindi talaga ginahambal, be ano mo, negative.
0: Mm-hmm.
1: So, kumaga, depende na sa tao, i-adapt mo eh, no?
0: Ay, dapat ang paghambal mo yan, iduwara man sa lugar, ano?
1: Dapat maghambal ka, friends, hindi ka mo, ha? Hindi ka maghambal, hindi ka mo friends, kaya basi
0: matapungulan niya ka.
1: Majumbagan ka, dira.
0: Aray, bilang ngay po sa ipos, ligis, hindi makamu friend gid
1: namalun mo sa iyo, Troy. Meron na joke sa katawo nga, actually, ano man ka mag-go up the night, makagaw, pero hindi ka mo black-close.
0: Tagi na mo.
1: Nangakig sa simo?
0: Ang, akong nangakig eh.
1: Ah, diba?
0: Pero, akong ginambalan, malabo Diyos
1: Christ. Ay, oh yeah, oo. Oh.
0: Oo, ginambalan niyo ko.
1: Si Manilay, ito no?
0: So, kila.
1: Diba, si Manilay? Eh,
0: sure.
1: Kag si Maninoy.
0: Oo, oo, oo.
1: Ang wala ba shower?
0: Ano nga pa yung nung lamang kumulatan diba? Ni Ao, tapos...
1: Wala naman siyang wala shower?
0: Ah?
1: Ang wala ba shower? Di ba ginamala dyan ka?
0: Sekretong malukit.
1: Diba? Anyway, no, before ka mo bala mag-judge sa isig ka pareho nyo, look at yourself before.
0: Correct.
1: No, tanawin yung inyo tsura,
0: mm-hmm.
1: ang inyo kapasidad, before nyo i-judge ang inyo isig ka pareho.
0: Correct. No? Kasi syempre, hindi man tatanan perfecto, mm-hmm. maka-judge ka man yung
1: adaw. Mga flows. Mga flows. Diba? Mayroon kita mga, kumbaga, may mga kakititing na mga imperfection. Mm-hmm.
0: hindi mo ta perfect sa kalibutan, diba? Ano, bisan gamay may ara kagina iya sang kapaslawan kumbaga.
1: Look at you today. Mm. Trawing mo nose, may katong-tong.
0: Grabe. Do.
1: Diyan kita ko na
0: walong himala.
1: Nakita ko na pag ano mo pag selfie mo sa ano sa Bacolod Public Plaza.
0: Grabe.
1: Well, anyway, good morning dra sa Bacolod Public Plaza. Nagasigabong ang K5 wow. dra no. Ang gabligat da bingka ang gapangnail cutter dra.
0: Yes,
1: ang mga chicks dra naka-tune in sila no. Sa ato ng mga taxi drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay dra nga ready na to go to church no. Sa mga kumpare dra, timplahan si Mrs. ang DTX coffee mix.
0: Yes.
1: Kung nalukpan gabi si Mrs. naka-extend sa kumpare, dapat utaw sa sininga aga. Naka DTX coffee mix.
0: Para pagsik Japon.
1: Kag syempre ang inyo dra ng mga dugo, mga blood sugar nyo dra para hindi magtaas na ugta sa tupad balay nyo ng mga chismosa. Mag-inom sa DTX 500.
0: Correct.
1: Anyo kabataan pa imnon man sang Mighty C kay syempre subong blatroy ga ulan ga init. Te para layo ka sa masakit. Dapat mag Mighty C. Parisan ina sang D3 Bayo. Amo naton power trio. DTX 500 Mighty C kag ano ba?
0: Extend.
1: DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo.
0: Correct. Preserve boom ng syempre ng DTX Coffee Mix man kay title ta subo ka na gani. Abi title ta wala mo na siyang pamahaw kung Domingo.
1: Pamahaw kung Domingo ka upod si isa kalupok.
0: Oo, kag si Troy kag si K5 Carla. So pamahaw nyo diya, hindi iya literal nga pamahaw nga pagkaon. Kundi pamahaw nga chika-chika, no? Pamahaw,
1: wala dito.
0: Oh, correct?
1: Pamahaw kung sa K5.
0: Oh, wow.
1: Pamahaw sa K5. Uh-huh.
0: Oh. Speaking of Public Plaza, K5 Boom, may ginara ka tapos ang last gini mo nga mini-documentary about sa mga maniniyot, no? Sa mga nagalabay sa plaza, ha? Supportahan nato ng aton dira nga mga photographers, no? Nga nagalibot dira.
1: Amo na sila yung wala pa yung nag-uso mga cellphone, mga Android, no? Mga high-tech na mga kamera ang gamit plus buong Sir McCoy.
0: Oh, ara na sila yan, oh, no?
1: Ara na iya sila dira.
0: Correct.
1: So una dumduman ko na Troy kung may ara may graduation sa amon school may mga events
0: sila
1: ara
0: na sila
1: Then after one week ara na sila sa guwa sang gate
0: nakapilit mo chura diba
1: so kung wala ka money duman ikaw likaw ka
0: diba
1: tapos nami sila yak e, bisan mag one year na ara pagyapon na imo
0: pero sa buong K5 bumula na no like example after graduation balaya nakapaslak na tanan ng do laka na lang
1: gid
0: no
1: sure. Hindi ko sure kay wala na ako sa mga schools
0: So uso subong niya after graduation, kakad po sila yun sa mga photo booth, mga mamu na balahaw.
1: Pero gusto ko na blatroy gapon ibalik ang ina nga ginapa-develop ang mga pictures. Kay hindi ta sure eh, dok. One time, di madula ang mga pictures ta sa Facebook, madula bing Facebook, so wala ang kita hawid.
0: Correct.
1: No? So, amun ang gusto ko yung
0: Namigin siya kung may hard copy, di ba?
1: Kapag-develop ko blagapon until now, Troy.
0: Ay, true.
1: O, mga importante, mga events sa amun life, no? Sa mga family, gathering, mga amun na ginapa-develop na gapon, kaya hindi kita ka hibalo, Troy. One day madula ang technology
0: magbisyo na magbisyo
1: ano bala ang aton nga Facebook di ba plan gyud nga dula ng Facebook so paano ang aton nga thousands of photos there
0: wow.
1: Diba sang sugod kita Facebook sa 2018 or no
0: tiyo so yasa una yaka kay bumiya ang photo album na balahaw
1: diba pa may mga wedding diba
0: bisan niya dinumaan na yung picture yara pa yan Japan niya diba wala pa tayo Facebook sang una iuso ginayang nga kumbaga mapaglumaan man ang panahon pagdanan man ang panahon ara gyapon
1: do ko bala paglumaan niya na pero babalik at babalik pa rin siya
0: pinaglumaan na pero do ka bag-o Japon ang
1: office lock. You know what Troy diyan na try nga di ba before do nag amo ka na bala kun sa flower do na laya tapos sa bumula Troy ga PM siya sa akin Japon
0: ay to
1: na kibot siya kun oo mo na
0: to kun nakita ay nagurong imo nga ano nga
1: spotlight
0: na kung magado ka, amo ka na sa kuna, sabong mas ano ka nagin.
1: So, mga nagari, no, hindi nyo pagbulagan ang mga taong miskan ka isa nagpalangga sa inyo. Anyway, balikan ta nga ito. Ano ang topic ni Sinia Gabi? Mga maniniyot.
0: Mga maniniyot sa plaza.
1: Sa may plaza, no? So, dapat ano ta na sila supportahan.
0: Ito, uy, mga K5 boom. Kay...
1: So, tagpilang, for example, bay magpa-picture ka na kay solo, pilang ilang nga sukot.
0: Actually, may ara ko to, di ba nga na-interview kay K5 boom, si Tatay Federico, ng ano siya, ng 50 pesos, duwa na ka copy isa ka shot then tikong kung gusto mo
1: yan may ara close up ka
0: may ara sang ano then siya na matudlo eh kung din ka dampi picturean do ka mo na ba syempre kabalo naman sila sa mga areas sa plaza kaya subong galing do ka iwat na gid sang ilang kita dira kay 5 boom
1: tungod sa mga cellphones no?
0: Kay may ara na mga cellphones
1: so sa subong sa isa ka adlaw makapilaman siya Troy kapitik.
0: Doka goods na gani ko na kay 5 boom kung makaisa lang sa kapitik.
1: So, si 50 pesos?
0: Oo. Kumbaga do ka mo na rin ang ginapambugas-bugas niya. Kahit si Tatay Federico kay Faye bumula na siya sang ano, sang pamilya, wala na siya bata, no, wala naman niya nga asawa. So muna kaluoy lang sa mga photographers dira naton nga ginalabyan-labyan nang bala kay Faye bumaw. So nami kita ning suportahan naton. Kahit siyempre, kumbaga bala sa aton nga pagpa-picture sa ila ang makita da nila pangkaunan nila sa subong adlaw, no? So pagka next day naman ti may problema naman sila kung ano naman ang kauno nila eh.
1: So amo na makabulig ban bala nga sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang aton nga mga maniniyot, no?
0: Correct.
1: Maniniyot mga photographer dira sa hindi lang sa syudad sa Bacolod. Kundi sa bilog nga Negros, Pilipinas, no? Kung sa diin man sila nahamtang subong, no? Suportahan ta sila. Bay lang try kay one day biskan may ara kita maka time kita makabulig kita sila makapapictures kita dira biskan dito makapapictures ano
0: nagpapicture ako blaster boom na minami akong kuha
1: kaya bayad ka
0: to eh siya nakuha mo na nakuha ko nara to sa locker ko oh
1: anong
0: sir? Kabilog
1: oh,
0: oo ano
1: sige lang kay mabisita ko dira sir ah one of this day updon ko si
0: sino naman updon mo
1: si basta lang ah. Good morning, Anay. Anyway, no, kay SG na store Dandoy. Gamonitor sila subong Troy. Dara sa Concentrex Guard House, no? Kay Sir na store Antonio Dandoy. Good morning. Kay Mami Lili Inting Balinas. Good morning, Sir Boom Granada. Blessed Sunday. Good morning. Dara sa may Escalante, ha? Good morning. Sa tanan-tanan yung mga market. Burgos Market, Libertad Market, Central Market. Good morning.
0: Sir Boom, ng ano galing subong ng August 29 to 30 ang board exam sa mga nursing. So good luck sa
1: so,
0: ila,
1: luck.
0: No?
1: Good luck sa inyo mga ma'am kag sir, no?
0: Hindi na yaka kay 5 Boom lahog-lahog. Di syempre, ng pulaw na yaka kulang kis asa, no eh, no? Sa
1: financial?
0: Oras man bala kag financial, ha? Kabay pa nga 100% no, nga makapasar tanan.
1: Makapasar na sila, Troy.
0: Aha.
1: So good luck sa inyo mga ma'am kag sir.
0: Manifesta na.
1: Oo. Syempre no sa aton dira ng mga ka K5 and ano ah, pangamuyo gid. Kay Ma'am Merlita Malvas, good morning. Kay Milagros Tobelonia, good morning man. Kag kay Angie Aloy, good morning. Kay Mami Bings Delphine, kay Tita Julie Henovel Humugdang. Kay Gina Borja, good morning sa imo.
0: Sir Boom, though medyo ano ka man, knowledgeable ka man ko sa istorya nga pagpalangga. Wow. Kay daw feel ko doon agyan mo gitanan-tanan. Meron ko sa pamakot sa imo ah.
1: Ano?
0: I mean, pwede tansiran niya doon ah, pero feel ko daw mogi ko yasang may mabalaan sa imo sa mga love life.
1: Wala ko kagina, blab blab troy.
0: Wow.
1: Ambalan
0: sa mo lang sa
1: nila sa akon.
0: Pero nga do bati ko do ka ano ko sa imo.
1: Okay, sige.
0: Kita mo lang.
1: Hatagi mo nga, ano, nga
0: so, topic. So, pamangkot ang topic na subong adlaw.
1: Hindi lang ako ma-advise. Hindi nga, ito mga K5, pwede man ka ma-advise. Join us, no?
0: Correct, pwede ka mag-comment.
1: No? Sa K5 News FM, Negros Island. Drop your... Who got there?
0: Wow. Again, mga... ha, sa arat na subong nag-live sa K5 News FM, Negros Island. Ang balita, no? Are you sure about that? Kambali, Sir Boom. May nerve na si Itay. Kaya gusto yung mga matag-advise sa pagpalangga. In love bala subong si Itay kay 5 Boom.
1: Kay
0: Roro?
1: Kasi no? Sino si Roro?
0: Hindi na kay Basi. Ano yung tanakaroon?
1: Ah, Basi.
0: Pokpan yung tanakaroon. Gani.
1: Budla na si Itay mga kagyaga.
0: Gani.
1: Off-mic.
0: Off-mic na yan. No? Ginakakasit on air.
1: Good morning, Anay kay oh, hello, Rizal. Good morning si Mom. Dara sa BM. Dara sa Barangay Takuling. Good morning, ha.
0: Gito mo kay Gito. Gito mo.
1: Akon?
0: Oo.
1: Gito mo, Tan?
0: Nanula, nakadali lang.
1: Sige, ha. SM, ha. Gapang off si Tan Mike.
0: So, before ka na ma-stress kay Faye Boom, ang pamangkot ko sa imo, mo ni ho. About sa love life nga ni, pamangkot, okay lang kung nabala sa imo nga ang imo sini nga girlfriend o kung imo nga jowa. I-jowaon man sang ex mo.
1: Ay, hindi eh.
0: Gaw!
1: Ang akong girlfriend.
0: I mean, ang juwaon gali sang best friend mo, ang ex mo.
1: Ah, big okay.
0: Gets mo?
1: May girlfriend ako before.
0: Ex mo na subong.
1: So ex ko na subong, juwaon ni Zyro.
0: Oo, friend mo si Zyro, wow.
1: Kung sa opisina, friend kami po sa gawa. Uyu. Uyu.
0: So ano yung masabat na kung juwaon, binigay 5-0 ang imo nga ano. Nga ex.
1: Friend kami ni Zyro?
0: Oo, friend kami. BFF, gig kami ni Zyro, yeah.
1: Best friend.
0: Oo, nanagi kami ang permis sa hirap at ginhawa.
1: So, may girlfriend ako.
0: Oo.
1: Nagulagay na kami sa girlfriend ko, sa uyab ko.
0: Oo.
1: Tapos, uyabo ni Zyro?
0: Oo, ex muna.
1: Oo, ex ko ng ako. Ex na gani! Gets ko, ah! For me, ano? Okay lang.
0: Aha.
1: Okay lang.
0: Nga, ah.
1: Ex ko naman, ah.
0: Oo.
1: Kumbaga, wala naman kami, ano, contact.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, eh okay lang Troy, wala naman ba okay lang.
0: Okay lang.
1: Oh, tapos ng lahat.
0: Sa pulbi ko na hindi binangin manami ang inyo nga pagbulagay. Ano ka mo na balahaw?
1: Kung hindi nami, i-clear ko na yung situation.
0: Mm-hmm.
1: I-clear ko anay.
0: Okay.
1: Before sang tanan-tana no. Kagun maging okay na. Okay man.
0: Okay lang Troy. What if biti nagdayunay sila bisang best friend mo like si Desiro? Pero mayra ka pa sang gamay nga pagtingin hindi do sa ex mo.
1: Kabudlay bi. Kabudlay mo na sa sitwasyon mo Troy man. Kabudlay. Hindi ko kahambal subong. Wala naman yung ko kay Zyro. No?
0: Do.
1: It's either ginagaw ni Zyro sa akon
0: or madulong panulukan mo siya.
1: Nga ang amon niya relasyon naglabo.
0: Aha.
1: Uh-huh. Golpe na naglabo ang relasyon namon mo. Mm. Naging ex ko na siya dayon.
0: Uh-huh.
1: Tapos ginsalo ni Zyro.
0: Oo. Nga do ka reality niyao.
1: Diba? Hindi ko kahambal subong Zyro sa sitwasyon na pero kung maging matuod-tuod lang ambot lang.
0: Do lang ka meron ka no mahimo mo.
1: Kabudlay bi mag ano kita mag advice. Mm-hmm. Sa mga bagay-bagay nga wala ta na agyan.
0: Dapat magyan gid.
1: Magyan ta gid ya eh. Para sa akin, it is okay ah.
0: Do galo mo mao gid mata mo subong ha.
1: Yes or no.
0: Magyan mo na, lagyan mo na.
1: Wala eh. Wala gid ka tilaw uyab.
0: Wow, ikaw pa bom granada.
1: Isa ka lupok. Anyway, ano ah?
0: Mm-hmm.
1: Kung ano malanggoro kung kay kabudlay bisa imo mo wala kami wala klarong amon pagbulagay. Mm-hmm. Tapos naging sila ni Zyro no?
0: Tapos naglabo na kamo ni Zyro do ano na hindi na okay
1: so
0: na
1: meaning na ginagaw ni Zyro sa akin
0: amo na tiki ang pag ano be what if be ang pag inchende sang friend mo is bulag na gig kamo ya sang ex mo so muna nga
1: pero kami duha sang ex ko ya may ara ya hindi nga pag-unawaan.
0: Oo.
1: No, wala kami isang kaklaro nga nagbulagay kami no kamo na. Tapos one day kibot ko sila na ni Zyro sa ako niya best friend. Oo. So before naguro Troy,
0: pero wala yay kasi.
1: Kabudlay.
0: Hot seat.
1: Oh, no hot seat.
0: Siguro
1: before
0: naguro
1: story out ko na ako niya ex-girlfriend. Iklaroon kong tanan kung gusto niya pabila ang amon yung relasyon or kung hindi na.
0: Okay.
1: Kaya wala amon giklaro. Kung ang final decision ara siya, so respect ko ang ilang duwa nga pagpalanggaanay.
0: Okay.
1: Kag ako na lang ang malikaw sa ila. Uh-oh. One day,
0: the
1: pain of love, Troy, will never stop.
0: Wow! Wow naman. Oy, what if, Bino, nang ano? Kasi syempre, hindi okay ang pagbulagay nyo sang ex nyo. Tapos nakibot ka na lang, nangin sila na sang best friend mo.
1: God.
0: What if lang kay Five ma, sang kamo to gali yan? May something man sa ila? Agay!
1: Uy, kaberting si Bum Granada.
0: Kaberting!
1: Basta mo matabo sa ako nyo kilala.
0: Ay, sa kilala mo, hindi sa imo?
1: Sama niya dua eh.
0: Ay. Ano sa ako naman niya?
1: Sa ako nga kabalik sa ako ng
0: diba?
1: Mga nakaraan nga.
0: May mga flashbacks, di ba?
1: Flashback na mga araw, gabi.
0: Sa ako niya kay Five Boom ha, siguro respeto eh, isang best friend mo sa imo. Example, kung hindi nangin marami ang inyo yung pag-inupdanay isang ex mo to ya, siguro may ara. Communication, gani, dapat ang ano.
1: Ang managani, istoryahon mo, eh, clear mong imo nga ex-girlfriend, ah. Ano blang aton nga, ano, mabulagan na gidbala sa akon, kaya wala man
0: tapos
1: kita sang...
0: Tapos na man tabala.
1: Wala man na. Kita sang, ano, sakto gid nga istoryahan na, kung sige yung tang relasyon, ta gulpe lang kita nagbulagay, kagibol ko, ato ka na kay Zyro. Ano gid lang imo gusto? Hindi na ko si imo, Boom. Oh, it's okay.
0: Hindi na ko si imo, Boom. Dito na ko sa friend mo.
1: Oh, fine, another
0: aray mo.
1: Girl.
0: Ay.
1: You're still young.
0: Marami pang iba.
1: Marami pang iba naka-line up. Kalon. Pariya, amo na. Storyahon mo, storyahon mong imo nga ex-girlfriend kag si best friend mo. Storyahon mo man in.
0: Uwa kag isa pa diba, no? Best friend mo nga ni tapos ti minup danay ka mo nga duha. Kapos lagi na nga istoryahan, no.
1: Pero nga kasakit man ug utro.
0: Kamo na.
1: Kasakit nga kadamo dira sang babayi da.
0: Nga ex ko pa.
1: For example, bigin na ginaupod-upod ko si Jana.
0: Oo.
1: Sa amon niya lagaw-lagaw. Jana! Jana, tapos
0: okay,
1: si Jana.
0: Tapos.
1: Jana, tapos ginakorsundahan, gali sa nga akong best friend. Amo na, nodo ka lang. No?
0: So saan ka mo tugol iyo? May pagtingin na sa? Una, wala nang iyong boses.
1: Ano naman? Dula boses ko? Di ba, doon ka lain, no? Nga, banding-banding, tagali ya, tol. Katapusan, gali ya, tol mo yung ako niya nga.
0: Uyab ko, tol.
1: Uyab ya, tol. Ano na, di ba, tol?
0: So, kagwapa, so, uyab mo na lang.
1: Te, ano to, tol?
0: Ito pala, tol. Trade mo, tol.
1: Para lang sa'yo. Giling-giling ko para lang sa'yo.
0: Oh my God, po yung si Buzzer Boom, ah.
1: Kakapoy.
0: Ang gilin namin, kaya masama na yung mga topic, eh, no? Kaya yung nag-aktibo ng emo, sini nga...
1: mindset.
0: Mga kaduguan pagid.
1: Kutsaka, kunwari ko din sa ano, sa stage.
0: Before ka magpungko din sa programa, tanaka yung ka-extend.
1: Pagkita ko siya, pero mapapatudaan mo ko nag-extend ba, gid?
0: Hindi, aktibo, gid, no?
1: Okay, dapat kuno make people happy.
0: Aha.
1: Every time ara ka sa tubang sang
0: microphone, no?
1: Microphone, no?
0: Wow. So next time kung ara ka sa tubang sang mic,
1: give dapat your best to entertain bilang isa ka lupok, isa ka lupok.
0: Namaliti ta Ginabor, hati wala na kamo ano pagidhaw bali.
1: Hmm, unfriend mo ko gani.
0: Grabe. Ito lang gid wala na kamo sir boom.
1: Sino ka?
0: Ang topic ta.
1: Ah, wala. Ati wala naman kamu ano gitaw.
0: Kung lang yan mo gitni guro, nagyan
1: mo gitaw mo. Abi ko ako yung
0: kami. Abali tita Julie, oh, nang ka-relate gig kami na.
1: Oo, si tita Julie, Troy, you know what, Troy. Kanami na sa iyang letter, yung padala kay Boom Granada sa K5 Hugot Love Lines.
0: Mm-hmm.
1: Bali, duma mo man na.
0: Okay.
1: Galing kay ang kumpari ato, ginagaw yung man ang iyang, amo mo gini sa ato yung story subong eh.
0: Nga,
1: bali,
0: si nagkatuloyan ang ex mo.
1: Friend.
0: Okay.
1: Best friend niya, tapos ginadaldala yung mga sila nga boarding house.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kibot na lang sila nga ginangkas na to, ay, ang uyab. Tapos ay, subong ka puyo sa letro yung duwa.
0: Ay, okay.
1: Oo. Pero may bata na sila, ya.
0: Mm.
1: Si kumpare, wala sila bata, subong.
0: Ay.
1: Oo. Bali, si kumpare, for example, ako may bata kami sa uyab. Tapos ang uyab ko, subong, ara na same mo. Pero may bata kami, ya.
0: Ati,
1: oo, ala, sakit dani. Tapos may video-video pa na.
0: Mm-hmm. Ate, same mo yung apart.
1: Nakita sila yung gagkasana.
0: Ala, ate, sakit niya sa part mo yan.
1: Sakit niya, syempre.
0: Ay, isa pa, kaluoy man sa bata.
1: Oo, oh, hindi ka kabalugan kung anong mahimbo mo kay kumpare. Diba ba, si, ma-juduan mo sa, ma-lokpan mo sa sang...
0: Aray.
1: Tatlo kalupok.
0: Inumol.
1: Inumol.
0: Abata, Julie, Sir Boom, respect na lang. Total, tapos naman ka mo. Move on, Sir Boom.
1: Gambal ka lang niya, Julie. Nga move on. Wala ka kabalugan kung ano kasakit. Uy. Sa Balachago ni Boom Granada.
0: Topic na lang ni Gagi.
1: Gagi, good morning. Good, seryoso.
0: Nag-true to life. Ay, ano na ho.
1: Ay.
0: Uy. Gatika-tika na si Jose Marichan. Gatika-tika na
1: siya, no?
0: Hello, lapit na bromance na Sir Boom.
1: O, gani, no? Nang,
0: baka naman. Wala ka na.
1: Ano, ma-prepare na tanisang ato ng mga regalo sa ato ng mga ihado kang ihada.
0: Kay lamig naman ang simoy ng hangin.
1: Gani,
0: ba, no?
1: Pasko na naman.
0: Ay. Masimang gabi din naman, eh, no?
1: Kapa. Oo, kumakatay.
0: Masimang gabi ka.
1: Kay ato niyo sa Jojo No What naman.
0: Bula.
1: So muna Troy, ah, nang gambal na sila yan, wala nila na agyan mo.
0: Mm.
1: So muna mga people gani out there, no, hapos lang magambal sang, kung example, may matabo sa ito. Kapos lang sinyo magambal, kaya wala nyo na agyan. No, so move on, Boom Granada, move on, Troy Basa.
0: Tapos kaya, pag Sir Boom, like example, ang ex mo blahaw, ito siyempre, best friend mo ya, best friend mo, ginastoryahan mo, ginayang sa tanantaran, yung kalatabo sa relasyon nyo. Tita, nantong kakalainan sa ex mo, nastorya mo sa best friend mo.
1: Ay!
0: Tapos ang hindi, galirag na yun, naman sila. No?
1: Bo, si Bom, gabay na bicho ko, ino ka mo na.
0: Wala.
1: Diba?
0: Nang mare, ang ako to blang miga to, or migo, ko to blang mare, na super ano, gidya, bla bla bla bla bla. Tapos pag-abot, galis ang adlaw, nagdayo na, naman sila dali.
1: Kaya, no?
0: Nakalain na
1: yan. Tapos sinalibake ka nung sa una sa akon. Ang bilis ako, namuka na, oh. Matapusan sila na duwa, subo.
0: Diba? Nagugyunay sila yung aduwa. Tapos ang tanan mo itong agipang wakal sa ex mo to, ginsugid yaman.
1: Diba?
0: Na para siya hamok.
1: Oh, diba? Ang mga tao, yung mga tao, subo niya.
0: May kinalagi ko na yan, guwapa sa storya niya, hamot sa storya niya. Tapos ikaw pang malain sa storya niya.
1: Correct. Tapos do kita yung panoos, siya yung bida. Kung saan niluto pa, siya yung bago, ano, bukal-bukal.
0: Ano sa gani, si Jubilee?
1: Oo.
0: Bida ang saya.
1: Ay, harap mo na pa si,
0: ano?
1: Sisi.
0: Sisi. Diba? Marami na tayong nalalaman dito. Good morning kay Mama Leslie Along. Mabaya, good morning. Shout out Boom Granada. Sana all guapo.
1: Uy!
0: Sino Mama Corsi Boom?
1: Do parehas mga midwa, ano, cute. Guwapo si Troy, eh. Ano, ano man si Boom niya man, ah.
0: Guwapo-guwapo, eh.
1: Kumbaga, si Troy, ara sa ika-20, si Boom, ara lang sa ika-9.
0: Ginamba mo lang, guwapo, kay gusto mo nga ibalik ko man sa imo.
1: Wala, ah. Wala ako nagapuan sa self ko yun. Importante, meron ka na good heart.
0: Break na nga ni, hindi, nakamusa isa kag isa, bali Ma'am Gina.
1: Si Mama Rilo Salinas Dolomente. Good morning, Sir Troy and Sir Bumag G. Wow, millennials ka ga, Boom G. Listening, watching live from Barangay Tadlong, Sagay City. Good morning, dara sa Sagay. Ano? Hindi, gimo ka pala. Dungaan mo na music. Amo na ka-stop lang sa'yo. Igiling-giling.
0: Good morning kay Ma'am Minda Arliantino, kay Ma'am Leslie Along, kay Ma'am Rosie Magbanua. Good morning, Sir Zyro Van Alba. Ilagay mo monitor si Zyro.
1: Wow.
0: Nakabate ka lang sa ngalan mo, Zaido. Feel ako budi. Pag sunod na ka ba sa newsroom, mayara daw mo na sa sang, iyan, sa aton, ibuga.
1: Ibuga nga, mga nabuyantang ngayon mo.
0: Kambala mo na sa, wala, tumi na kabalong ako.
1: Gatekeeper na siya daan sa page.
0: Sina, sila yun.
1: So kung may mga buyan kami din hindi nami, wala to kabalong si ano daan, di ba? Good morning kay Mami Rosie dara sa Sagay, sa ato ng mga ka-K5 dara sa Sumag, sa GK Store. Good morning. Good morning kay Tita Rowena sa Ayungon, Negros Oriental. Yung kugrit. O dumama, manini, ano, ka-K5, Itan?
0: Wow! Ka-K5. Hi, Tita! Good morning!
1: Maupay nga aga
0: mo
1: sa Tacloban.
0: Ano na siya? Bisaya?
1: Hindi, Waray? Tacloban?
0: Maupay nga, ano?
1: Maupay nga aga.
0: Maupay nga aga, Tita!
1: Oo.
0: Waray
1: na. Amo na mama ni Rufa Tan.
0: Ay!
1: Maayong buntag.
0: Maayong buntag, tita.
1: Tita Rufa. Ah, tita Rufa.
0: Okay, nag-drop name sa Tito Itan.
1: Tito Itan. In love. Pangamon nga. Baby bubut.
0: In love kay ho?
1: Kay... Wala ko yung balta na.
0: Wala pa ko na.
1: Good line na yung ma-off mic si Bong Granada.
0: Gani, masimula. Good na. O, dito na di on air. Gulo kayo.
1: Nami ka on sa Bong Talaba. Bong Granada. Idol ta ka. Dalanta ka dala Talaba.
0: Ay, wow. Ano, sige, sige, sir, boom.
1: Wala ko yung kaon Talaba. Biga, kung Domingo, ga, maayo, in, ano to, Tan?
0: Ano to, wala ka kaon Talaba?
1: Wala. Maayo, hindi, sindihan ni Longgo, haha. Nakamo Talaba, kung damo, sinamak.
0: Ay, okay.
1: So, pero kung Talaba lang, bingaw, wala, sinamak. Uh-huh. Kanami, kaon sa bong Talaba, si Sino?
0: Si Sino? Oh, tapos mas saburusong si
1: Sino. Tapos may ara, milkfish nga din sugba.
0: Wow, milkfish. Ano, bisyosa, ka, Bang Ross?
1: Ah, Bang Ross, milkfish. Bang Ross?
0: Ara na nag-sinya-sinya sa sakit ay
1: boom. Tapos, dukot nga kanon, Troy. Tapos may ara kada soda. You know what is soda?
0: Yeah, soft drinks dapat.
1: Oo, yeah. Then,
0: kaya para di ko na mag-laini mo siya, ano mo na ako?
1: Oo, hindi ko na mag-ano. Tapos may sinama. Counter, Troy. Motorola na lang pa muna tay-tay. Good morning sa tanan. Madamo gid nga salamat sa pag-join sa aton nga second portion. Amo ni Troy ang pamahaw sa K-Pop.
0: Pamahaw kong Domingo.
1: Ako Domingo.
0: Again, good morning ka K5, oras sa Pilipinas, last 6:53 na sang aga. Mga K5, inyo naman nabatian ang isang edisyon sa Sunday News Program sa Bungadlaw, Agosto 30, 2026. Bantayan ang masalag nga programa ang Foro de los Pueblos. Kaupon si ka K5 Red Salgado. Sa panganan sa Men and Women, sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa Hamon Chief Executive Officer, nga si Dr. Ramel Uy. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, Bumagranada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negro sa K5, News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinuga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Mm. Dr. Mil? Mm.
5: Natural killer cells. Mm-hmm. Kung sa army pa, mga kone, mm-hmm. special forces,
4: special forces,
5: mga scout ranger. Mm-hmm. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga gapanagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
4: Correct. Mm?
5: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Mm-hmm. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
4: Correct. Mm-hmm.
5: Kita mo kung ano ka importante si D3 Bio. Mm-hmm. Kung lantaw na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, mm-hmm. through sa iya nga gitawag monolaurin. Mm-hmm. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Mm-hmm. Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantunan niya, pamatyo na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that a mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3 Bio ka na nga daan.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mangabot
4: ka. Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepat, syunta ka, hali. Damo ka pamahalitan ka ron. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinoga control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So, si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
5: ato na the ninja of your immune system.
4: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
5: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3 Bio? May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto ka kay Kwan, pada mo ato si natural killer cells kaya mo tumabulig sa kon.
4: Correct.
5: Ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo, ang D3 Bio, sir boy, gina-power up niya yung mga natural killer cells.
4: Correct.
5: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
1: Correct. Oh, D3 Bio ka na.
5: D3 Bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abinin mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
1: Pwede ka tapit
5: ka na. Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
1: Correct.
5: Ang imong D3 Bio.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. If for problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagan din luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel, Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University,
1: K5, News FM, K5, News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Sa K5, alas 7:08 na.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos. Oras ka kay 5, alas 7:09 na sang aga. Kag-welcome na naman sa ating sinigapag palayang sumugad daw sa ating sinigang programa ka Foro de los Pueblos Sunday Edition.
5: Foro de los Pueblos.
3: Ka kay 5, sumugad daw Agosto 30, 2026, sa panibag-on na naman nga adlaw para sa ating sinigang kaugaligon. And of course, kada Domingo, makaupod nyo naman sa liwat si ka kay 5 Red Salgado.
5: Foro de los Pueblos.
3: Isa ka oras sa ating sining kapag-updan ay balikan nato ng mga mainit nga balita sa nagligad gasimana, Drisdan sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental.
5: Puro de los Pueblos.
3: Kaya K5, ready na inyo sining kape. Ang kape nga makahatag sa aton sa manaming epekto sa aton sinigalawas, wala na sa iban pa kundi ang aton sining DTX Coffee Mix.
5: Puro de los Pueblos.
3: Sa aton sining mga kabyanan nga nagapangita sa aton sining Facebook Live, kung gusto nyo gid makita ang aton sininga mga videos and of course aton sininga mga mainit mga balita sumugad law, kaya K5 pagitaon nyo lang ang K5 News FM Negros Island.
5: Puro de los Pueblos.
3: Dira ka K5, makita nyo ang aton sininga Facebook Live, makita nyo ang aton sininga mga mainit mga balita sumugad law.
5: Puro de los Pueblos.
3: Gani sa aton sininga mga vendors ka nagaplastar na sa ilas sininga mga baligya dira sa pampubliko ka merkado naton sumugad law, Mapa Libertad, Mapa Burgos, Mapa Central Market, Sumag, Barangay Estefania Public Market, maayong aga sa inyo tanan ka K5.
5: Puro de los Pueblos.
3: Isa man sa ato sinig ang mga mainit ka balita sumugad law ka K5, ha, sinigid lang mag-aaga, Agosto 30, aga pasang banwa, magin buno patay na diri sudan sa Bacolod.
5: Puro de los Pueblos.
3: Amo ni karon ang balita ka K5 nga aton sini nga paghibaloon kay manti samtang hamuok ang tulog sang mga pumuluyo dira sa Barangay 3, may isa ka lalaki agin buno ka K5 ha. Ginbuno kag nakaangkon gid sang pila sa iya sini nga dugaan nga ginatan-aw nanging kabangdanan sang iya sini nga kamatayon.
5: Puro de los Pueblos.
3: Ano bala sa likod sang ano bala ang rason kun nga ginbuno ining isa ka lalaki kay K5 nga residente sang siyudad iya sang Victorias karon kay K5 ha. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha naton, daw padulong na kuno ining himata sini sang biktima. Kay ini siya ka K5 ha, daw taga Victorias, ina pagahibaloon nato na sa kay K5 Wilson Villena.
5: Puro de los Pueblos.
3: So ginatawga naton, kundi malabot sa cellphone kay K5 at ang try mo sa messenger, agud to ti mapakita nato ining videos nga kung saan in kay K5 ining bangkay siyang lalaki, aray gina nagahuray adira sa may dalan kundi kita magsala Halandon Street Barangay 3 Ciudad Iasang Bacolod
5: Puro de los Pueblos.

0: house.
1: Amo na karon nga ton sirig na tinguan agud mahatagan kita sa dugang impormasyon nga aga pa sang banwa. Domingo ka K5, may isa na kalalaking ginbono.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ibanoon na ito na duga ka detali sa kanya K5 Wilson Villena.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ka K5 Wilson, bayong aga.
3: Mayong aga ka K5 Red, basta masubo-subo dito nga aga, man isang pamilya sa bahin sa nga barangay Victor. Sa may siyadad sa Victoria, K5 Red, bangon. Patay ni ang isa kalalaki ng K5 Red, no? Matapos yung aligar na yung buno sa isa kasuspensado kay Fevred sa bahay naman sa Halandon Street, Barangay 3, Sudan, San Bacolod, pasado las 4 kaina sa kagahon sa Fevred. So sa aton, sa nga pagpangusisa sa pamilya, actually, ato dito ang abyan sini sa aton, sa nga biktima, kag ang bata mismo sa nga biktima man. Sa pagpangusisa na ito sa abiyas ang biktima, inigaling si Juan Kifevred, si alias Nonoy, ari lang inisalisunan sa Bacolod, bangod ang iya pangabuian, ari di. Nagaburo balik na inisa sa Palapala sa may Sumag, and at the same time, nagaburo panaga mano sa may barangay Sumag. Karon, kagab abi sining alias Melchor na nagtulog ng iya sining abiyan. Actually, updanay man sila sa pagbaligya sa isda. Abi niya nagtulog na inyong biktima kag sinisang kagahon na tibot na lamang siya nga may nagpahibalo nga nabunan inyong alias Nonoy Kifagred. Igo sa dughan ang iyang nangpon sinisang biktima kag 50 anyos inyong lalaki kag base sa ato itong mapagpakita gani Kifagred I don't know kung kutsilyo ato or ano klase ito siya nga kutsilyo nga nagaangot pa sa iyang dughan. Hindi ko mamaras mapasit layo-layo pero sa dughan ang iyang sininga igo kag doon may nagaangot pa sa iyang dughan. Ang mga gamit niya kay Fevred intact pa man ang back ang iya sininga shoulder bag, iya sininga cellphone, ang flashlight niya sa pampanagat, 400 pesos na kwarta, isa ka lighter at isa ka kaas ng sigarilyo nga may isa magka stick na pula ang unod. Ang muna kag isa pa din ka resibo kay Fevred no ang nakuha sa iya. But sa atong sininga pagpangusisa naman sa mga residente dito sa lugar kay Fevred, siyempre, given na nakatiyalan 4 sa ka-agaon, Mr. Red, kaya daw iskinita, ini ang matabuan sa insidente. Wala din sa namin nakahibalo kung paano natabo ang insidente, kung may kumosyon pa lang na natabo, o kung may pagminalisay pa lang na natabo, at least ang pagpambuno. Ibot na lamang sila na may nagahamyangon ng alalanga persona sa dalan si K5 Red.
1: Pero rin kay K5 Wilson, wala din sila nga do may nabatean, bingin lang, silingitan, nagpangayo sa tabang, dara sa nga aga kay K5 Wilson?
3: Wala din si Fevred kasi meron ganyan saan daw at yung sangging na sarado naman ganyan na sa tubang. Mga tupad balay lang din wala din si Fevred why kita to sa may makuha no kung paano natabo yung insidente kasi alas 4 kung nasang kagaw natulog sila ko no. But dati hindi sanggit may taluan kung ano natabo. So ang suspect naman si Nicky Fevred ya actually may picture na ito nga din pakita sa gina kag ato man ito ang nautod sang ginaligar suspensado nga na-interview man sa kapulisan. Din try ta man siyang istoryahon to kay kadasig siya maglakat nagpabalabad ini siya ka magatubang sa kadena ka maghatag siya sini payal pero nagatubang ini sa kapulisan may ginauyatan na subong nga picture ang kuan ang ato sini kapulisan for still on investigation pagyapon that's why hindi pa nila mahatag sa aton ang pangalan sini sa suspensado kay at large kaga nagkakandak sila sa karon sa hot pursuit operation kay Fevred para madakpan ini dayo ang suspensado. So ito man ito kagina ang soko no, nagkandak man sinisang investigasyon kay Fevred. That's why nakita na ito na layo ang una ganing inabalan kay Fevred o may pangawat o ano ba lang ginatanaw sini o galing na kay Tiara man ang gamit sa biktima. So ginahukas naman ang ina nga kuan ang ina nga pagpananaw nga posible kawatan ini o ginhold up ini ang biktima. Pero duga pa kay Fevred sa informasyon nga nakuha na ito nagpadulong ining biktima dira sa lugar agad may bisitahon sa taning abyan. Pero si Ama, hindi masigurado kung amugin man na ang tuyo niyang bisitahon dira kay Fevred. No?
1: Kasi pero ini, kaya kay Fevred Wilson, di ba may ara sa sangdo kumpare or abyan dira sa Barangay 3 kaya ginaubrahan niya. Bali di ini siya nagatulog kada adlaw dito sa may Sibukaw Barangay Banago or dira siya nagatulog sa Barangay 3 iya siniga abyan?
3: sa sumagi saya kay Five Red nagatuli. Sa sumagi saya naga-tailor ya. Hindi dira sa kwan. Kaya lagaw-lagaw lang na siya. Kaga may ginabistahan siya ng amigo ni dira sa may barangay 3. Buti nang hindi man gani, hindi kilala sa iaabyan man nga nagabaligya pala sa isda kay Five Red. That's why hindi naman mga makitaan kundi in ina o sin o inang abyan niya sa may barangay 3. But ang hambal man ni sang iya sining amigo man nga nagabaligya man sa isda o kundi niya sa sumag. Nga first time man inisang inang migo niya nga magpatulong dira sa lugar pero kabalo siya ya nga nagkakadto-kadto dira no tumalag sa ining biktima kag nagabisita man sang abyan niya dira sa may barangay 3 K5 Red.
1: Okay, pero ano pagiging background diya ka K5 Wilson din siya dumay atraso dira kabing game pablatter ni siya or siya nagpablatter ka dumay ara sa pagpabahog sa iya wala nakatag impormasyon na atun sa ning kapulisan.
3: So, Parky Favred, ang bata niya, radito na Surya tao, galing kay Dodo, medyo separated na sila kay Favred, no? Kaga hindi sila upod sa iyo sining bata. Huwag kita may makuha sa kung may mapapamahog. So, in terms naman sa iyo sining abiyan niya kay Favred, no? Wala man siya sa may ginambal na nakabaton nila sa pagpamahog. Kaga nagambal man siya na wala man siya na atras. Ruya ako na ano ning biktima kay Favred, no? Kaga ang tuyo lang kinigani ko, no? Magabisita or magalagaw lang kita sa lugar. Kaga wala naman sa iban. Kagabi niya gani ito, hambal niya gani nga nagkakatulad ang hambalan ko lang sa kagabi. Itulog na siya. Kibot na lang ko. Ang nintawagan ko isang aga na muna ang balitaan ko na lang na nagahurayag na no kag nagapaligo sa kaugilingon niya nga dugo in yung biktima kay Favorite.
1: Kung baga pa ka kay Favorite Wilson, ining iya sinin nga abyan kati do tao yan eh, di ba? Kung baga pa do alalay yan sa pagbaligya sa isda. Yes. But silingon na ibaluan niya nagkakatulog pero dito sa barangay Sumbag, hindi na sa barangay Tres.
3: Yes, so yan kay Favorite. Amo gina sa Sumbag ang may baluan niya nagkakatulog sa akin ng kibot na lang siya ano nga ara na sa may barangay. Tipo hindi why siya nakibot kung atuto siya kay kabalo na siya nadaan kay Favorite. Nga may kinakuro kanto ang gimanda siya ang abyan niya sa barangay. Tipo nakibot lang siya nga ara na to sa nga abi niya tulog na bata ara galit sa barangay tree kag nasakwan na lang wala na siya kabuhi kay Favorite. So sa atol si dito paghalin kagina magigkuha na ini sa sampunerary actually sa bago to sa dalon kay Favorite no kay dito magapadulong niya sa mga pamilya. Kay ang unang informasyon na ton punerary halin sa Victoria City kag Victoria in biktima but directly sa Bago City nga gipakuha ni alias Jingjing. So i-check na pa na kung ano na ang relasyon niya na kay alias Jingjing nga nagkukuha sa iyo sinilawas dito kagalon sa may syudad sa Bago kay Kipibet. So ongoing pa ang pana nga to sining investigasyon sa kapulisan kag meara na masigla sa laragwa sa suspetado kag ongoing man ang hot pursuit operation kay Pyreno agud kila yon nga madakpan ini ang suspetado nga may kahilabtanan sa pagpatay no sa pagbuno patay sa kay alias Nonoy sa barangay 6A sa syudad sa Victoria kay Pyreno.
1: Okay, so kabay patani ka kwad ano nga tibay baluan ko sino yung suspetado kay tiko tarawon naton kay Five Wilson, kung hold up po na niya o robbery, may nagkaradula ng ring mga gamit niya. Pero galing kati intact sa gihapon, basi siguro nga may ari gina siguro nga na-contract kay Five Wilson, kati ginbantayan gina siya siguro eh. Kay kung mistaken identity man, kung tanawin na ito, buno siya eh. Kung baga pa, hindi ka makabuno sa isang katawo, kundi mo siya mapalapitan bala? Mapalapitan. Oo, ti, kumbaga pa, base may kontrag, gini siya, wala kita kabalo kung anong motibo sinis sa pagpatay siya. But so far, Kevin Wilson, wala pa sa initial kung ano nang motibo sa pagpatay sinis si iya, wala pa o miyara na?
3: Kasi si Fred negative di just in the try kita kadina nga makuha at least ang motibo lang man tani wala gid pero ang sigurado lang sa karon nga na identify na ang suspect wala lang kita sa pangalan kasi gina ano nila ang pangalan anay kay para isini man ma anong ila sini nga hot pursuit operation kay Fred pero once madakpan may picture na nga ginauyata na nato sini nga kapulisan no sa nga suspektado nga amo ni ang ila sini basihan naman nga maka-identify nga madasig ini suspektado kay Fred.
1: Ang panglawason sila sa lalaki doon, hindi ba siya tama kay Kadako, kay Kevin Wilson, no? Basi siguro. At ilaban-laban, kay Guru, basi ang nagbuno na siya, dakuo ni Guru Katawo, kay tiwa yung siya nakadepensa ni, or basi duwa ni Katawo, kagin palapitan, sa kagulping, kagin buno ka kay Kevin Wilson, posible, no? Dako posibilidad, kay ba, wala yung siya kapalag, eh. Wala yung ba depensahan ka o galingo niya, ha?
3: In terms ng biktima kay Fevre Chacto na Balmunod, Nuriniwang siya, yung ang tipikal, di man lang nga manubaligya sa isda kay Fevre, ang nagaporang hapkwat ng adlaw nila nga Balmunod, tapos mga height siguro mga 5'4 or 5'3 kay Fevre, kaga medyo dark brown ang iyong sininga panit, kaga nakasuksok sa sang dolong sleeve na pang biya, pang motor black kay Fevre niya, jacket. Tapos, nasitlatan ko lang kay Fevre, in terms of suspect naman niya, nakita ko sa picture na doon may uruunod naman ang suspetsado na medyo bilugon man ang tsura kay Fevre. No, muna ang nakita natin, kaya nasitlatan natin dito sa Laragway na nauyatan kagina sa aton siniya kapulisan kay Fevre. So, katanahon mo, mag-amo to ang lawas ang suspetsado kung sa lawas ang biktima, uruyawan din sa kay Fevre, kay Dodoro na ko, bisaya gawa.
1: Oo.
3: Oo.
1: Kag estimated ang edad sila mga ano ni siya ng 40 sobra or mga late 50s.
3: 50 years kay Fevre to be exact.
1: Oh, ate kay ara man iya sini nga bata, you know? Kag akabata
3: dito nga storya na to 19 years old. Isa ini siya sa lima niya ka mga kabataan. Mm. Ang problema sini kay Fevre kay siya lang ang nagapangabuhi kay iasawa. Ara lamang sa sulod sa balay kay Fevre. So kung ano man ang income niya sa kay Fevre, ginagamit man sa sulod sa balay kaon, balon sa mga kabataan. Kasi subong amo niya ang problema naman sa pamilya kung ano naman yung sistema nila kay amo niya ang kumbaga ang provider sa pamilya ang ila mas ni padre di pamilya kay Fevre. So amo pa ng palaligpa naman kaya budlay masabahin sa pamilya nga amo ni natabo sa ilas ng amay kay Fevre.
1: Okay, so himaloon na lang nato ni mga dugang impormasyon ka kay Five Wilson kung makahatag ang atong siniga kapulisan sa dugang impormasyon ka nabalang motibo sini sa pagpatay may ara balal isang actually ang utod gasugid ba na kay Five Wilson kay Banti may utod at siya sa may simukaw Barangay Banago, di ba la? Posible nga ba si nakaistorya ni siyang butan tabitol ba si makakuan ka dira may nagpangita sa akon hindi ka na magbuteg ang utod kay Five Wilson ba si nakahatag sa dugang impormasyon?
3: Yes, kay Five Red, naka-ano na to actually ang kwa, nakahatag na to yes, ang utod ni isang suspect kinamin naton. Nakahatag na yan sa statement to sa
1: kapatid. Or a biktima? Utod sa biktima?
3: Utod sa suspect ni Kay Five Red.
1: Mm-hmm. Okay.
3: At utod na storya, ang naon na storya lang to sa aton si investigator. Pero ang sabahin talang yun sa biktima ng istorya nato ng iaabyan kasi ng iya 19 anyos na bata kay Fevre ay pato sa mga kauturan niya to dito kada wala na sang imbanto nga pwede ma istorya sa bahin sa biktima sa bahin naman niya sa suspect yang utol sa suspect ang motong na istorya sa aton sa mga kapulisan kada din kuan sa miski pa paano mga detalye para sa ila sa mga investigasyon kay Fevre.
1: At yung magabo na ka sistema inig suspitsado balagyo gani ka banti may kuan eh kumbaga pa identified din siya kay Kevin Wilson may baluan na ng dugang may impormasyon
3: identified na siya pati wala lang sa pangalan ang Kevin Wilson no kasi amo na basi ma-hamper man ng ilan niya at pursuit operation so nag-ongoing man nagalibot pa na ato sini kapulisan sa area kay ginapatihan ni ara malandra siya agud gila yon nga madakpan man ni suspitsado kay Kevin Wilson in terms naman kay Kevin Wilson no sa pamilya si Mimi alias Nonoy going naman sila sa may puneralya sa Bago agud maghikot sa lawas sini sa niya biktima sa Kevin Wilson.
1: Okay, madabo ka salamat kay Kevin Wilson sa imo sining balita ibaloon ato dugang detalye kung madakpan na rin suspitsado kag kun ano ining motibo sa pagpatay sini sa biktima. Tima, sinigid lang mga aga. Madabo ka salamat, Kevin Wilson.
3: Madabo ka salamat, Kevin Red. No? Balita, gikan sa may Halandon Street, Barangay 3, Ciudad sa Bacolod. Kaya na balita, gradul o sa sa Kaluan, sa Mighty CD, Srivayo, Kadya DPX 500. Upo dato sa patrol, si Kevin Vincent Coralde. Ino naman si Kevin Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report Foro de los Pueblos.
1: Madam mga salamat kay K5 Wilson sa musin ng balita. Angot dra sa nagluntad ga stabbing incident dra sa may barangay 3 sa sudan iya sa Bacolod. Ya K5 ha, ini ga biktima ging kilala kasi alias Nonoy nakaangkon ini isang pilas sa iya sining dugaan nga ginapatihan ng kabangdanan sa iya sining kamatayon. Naghatag daman sa dugang impormasyon ang himata sini sang suspitsado kag identified da galing kati kay 5 hindi pa may palayag ining pangalan sini sa suspitsado mga tigapadayon pa ining hot pursuit operation sa mga kapulisan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ay pa rin may baluan kung ano ning kamagdanan sini bangod ti kay 5 ginahibalo pa ining motibo sa pagbuno patay sini isang lalaki nga si alias Nonoy.
2: Puro de los Pueblos.
1: Muna galing kay 5 kung may ara kamudira sa kaaway ningit pagibotang sa kabot ang batas. Dapat yang iagi sa legal nga proseso.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang balita ni kay 5 Wilson ginadulog sa inyo sa DTX 500. Kung mataas ang inyo sini nga blood sugar, kampiyon nga pampabalik sa kuana normal nga level sa inyo sini nga blood sugar ang DTX 500. Parisa na lang kay 5 sang mighty si agud mangin epektibo ang epekto sinyo sini nga lawas pero digit pag kalipatan nga mag-exercise kada adlaw.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sa aton sini nga mga abyan nga nakatutok na sa aton sini nga programa dira sa may Libertad Public Market sa mga vendors naton nga nagbaligya baw kabay tani nga magibada kung benta ni Subuga adlaw no kay mati Subuga adlaw ang paglaom naton nga magadagsa ang mga manog bakal.
2: Puro de los Pueblos.
1: Wala ni Gadlo ko kay 5 nga madako ang aton sininga benta. So good luck sa mga vendors nato dira sa may Libertad kag Burgos Public Market.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kag isaman ka ba yung aga sa aton sininga abyan nga si Nestor Antonio Dandoy. Ganda ka pamati karon ha. Ginapatabyaw niya sa isa ka ba yung aga si SG Estrella, SG Jaime and SG Galapin ang pagpatamyaw gikan sa kay SG Nestor Antonio Dandoy. Ang aton siniga mga guwapuhon dira ka mga security personnel dira sa may I-Corps dira sa may Barangay Mandalagan, Sudad Iyasang, Bacolod. So may gagadra sa inyo ha kagamay lang pag inom sa aton siniga DTX Coffee Mix.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang aton siniga mga abyan dira karon nga naga plaster na sa ila sini nga mga lulutoon ba uti mga mo gini ko na Domingo sang aga no indigid ko no madula ining pag adobo o kon pagluto sang kadyos nga may baboy nga may langka ba kag ang pag bakal sang talaba basta gani ko Domingo ka kay 5 indigid madula ining talaba no kagapon yun nag balbal na kami talaba no. So, kaka-5, ginabakla na itong talabadra sa may Dunya Juliana. Daw kung mag-agi ka bala, going kabi sa may circumferential road, gikan ka dira sa may Dunya Juliana. Antes ka makalabot dira sa may circumferential, may talabahan dahil sa tuo. Simple lang na kaka-5, ha? Barato, dirag talaba. Before ka mag-going left, pakanto Bacolod City Government Center. Okay, wala ba na karatula? Palakabuhi andra siyang pamilya sa abyan nato na bakal kamo dira barato na kay 5 ni Dorsor. So dira sa may Dunya Juliana. Di ba gani ko din gusto dito kamo sa may Punta Taytay kadto kamo to kay Tito Nards. Tito Nards, so duway na gid nagabaligya kay do nagaantos tagid sig iyasin ning arthritis no. So dira man sa may barangay Sumag panada mo nga bahin dira sa may aling ka dira sa may Jollibee pasulod ka before ka mag left aradras Tito Nard.
2: Puro de los Pueblos.
1: So again kay K5 muli ang aton sini nga Domingo nga adlaw Agosto 30 do ginahunos lang aton sini nga adlaw do sa San Ola nagumpisa ang bulan sa Agosto ka K5 manog tapos na kita sa Agosto kag sa hindi madugay magasugod na ang Beer Months.
2: Puro de los Pueblos.
1: Isa pagsugod sa Beer Months ka K5 makita na naman natin sa news feed sa aton sinig Facebook ang pagtamwa-tamwa ni Jose Marichan.
2: Puro de los Pueblos. Tiga
1: pagtamwa-tamwa na si Jose Marichan dira na nga dumabat sa ganta na nga dugabat abat na bugnaw ang hangin sa palibot natin. Kag daw nag-aisip kada kung ano baklon mo sa imo sinig 13th month. Diba? September, do kadasig lang ah. Pagkatapos sa bulan sa Setyembre, magasaulog kita sa aton sininga Mascara Festival. Kag ka K5, dako man na posibilidad ka magdayon ang barangay and SK election by November. Barangay election na kita.
2: Puro de los Pueblos.
1: And then pagkatapos ang barangay, kag sa guli ang kabataan election sa K5 sa bulan sa Nobyembre, mintras wala sang laying nga nag take effect ka K5 madayon ang barangayan SK election. Take ka K5 after November and then December bausus Mariusep. Tiyo muna ni?
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang ginasiling naton ka K5 ga pag sa ulog sa aton sininga masinadyahon o kon mabinungahon nga Pasko mo ginabutang butang gini K5eta no? Naga programa kita naga laula Ausiosi Maritsano sus Mariusep Santissima. So pirata na kaad laubas ti 31 and then Martes September 1 na kita
2: Puro de los Pueblos.
1: Nagagisi-gisi na nga aton sininga mga abyano mga kumari bao ti suyupo na naman ni kumari ang kaayuhan ni Mister sa bulan sang Disyembre, no? Ba, okay lang, ha? Maayong aga sa aton sinig mga kabyanan nga nagakomento sa aton dring Facebook Live. Pagitaon nyo lang, ha? Ang K5 News FM Negros Island. Agod ka K5 kabudera makapatamyaw.
2: Puro de los Pueblos.
1: Isa sa mga unang nagpatamyaw diri sa aton si Madam Bings Delphine. Waga pa si Madam Bings Delphine, oh. And of course sa kay Ma'am Gina Borja, Merlita Malvas, Sally Alminson. Hambalga diri Ma'am Bings Delphine, oh. Gamonitor lang ko diri kapamati galantaw sa live. Pero wala nagpatamyaw labas si Ma'am Bings Delphine. Basi nakatapos naguro kagapon pang kuso, ah. Sir Leonardo Sevilla, Ma'am Jenny Dison, may gagadara si Imo. Ma'am Jenny Dison, nagapangapi naman subong aga, ho. Kag Marmelita Malvas present man subong aga, Leonardo Sevilla, happy birthday ko no kay Sir Nestor Sevilla. Subong adlaw, no? Happy birthday sa Imo, Sir Nestor Sevilla, kag subong man, sana all paborito ko na Sir Talabay. Yabaw, Talababaw, nagalukit. Magaling si Ma'am Bings Delphine. Parisan sa bago nga sinamag, pusan sa nga kutitot nga katumbal, kag butangan sa kalamansi, jutik nga asin, bausus Mariusep, dasig mo ubos at tinigang bugas nga Rosana. Kung hindi Rosana nga bugas, pwede man na guro White Rose, di ba? O basta na, basta kuno si Nanduming, no? So, may lang dira about tiguba naman yung mga diet nila, no? Okay lang na, importante nga buhi kag malipayo na. Sa kay Ma'am Jenny Dison, may nga aga dira sa inyo, kay Ma'am Sally Alinson, Ma'am Rosie Magbanoa, Sir Red, SM Kulin Manzanares Cubia, thank you sir, kag sa kay Sir Boom Granada, may nga aga dira sa inyo, from Rosie Magbanoa, kag sumugman, ginatamyo naton sa isa ka maayong aga, ariya, sa mga nagkomento diri sa aton, Ma'am Sally Alinson, Lady G. Caniete Panlaan, Sir Red watching from Araw Vista Alegre. May nga agad na sa inyo, masiguro wala pa rin maka-update ang aton sining greetings. But may nga aga kay Minda Liatino. Okay, Ma'am Rosie Magbanwan, Ma'am Romy Pasigado. Day Jenny, may nga agadra sa inyo mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Well, ano yung ginapatamyaw man sa isa ka ba yung aga si Bugadlao sa kay Sir Eduardo Villalubos. Kalukalay kya si Rudy Fernandez.
2: Puro de los Pueblos.
1: Damog hindi nagpabangko to. Guwapo ba na si Sir Eduardo Villalubos? Ang aton, dito yung mga abyan, guwapo na. Amo na ginabal ko bala nga Rudy Fernandez. Gani. Taas ilong, mistiso, basta gwapo gid si Sir Eduardo Villalubos. Nga nagainom karon si iya sinay paborito nga DTX Coffee Mix.
2: Puro de los Pueblos.
1: Aga sumong manin sa man kabayong aga sa kay Ma'am Margie Ponteras. O ginapatamyo mga mangali ha. Si Ma'am Chippy Villalubos nga nagapamati man sumong adlaw kay Ma'am Margie Ponteras. Isa man kami nga agadra sa inyo, nanay ni Miss Jenny Ponteras.
2: Puro de los Pueblos.
1: Nga karoon na nagainom man sa ilas kini paborito nga kape DTX Coffee Mix si Ma'am Margie Ponteras. Sumong man isa kabayong aga sa kay Glenn Tina and Martina Maningo. Kag sibugman sa kay Kagawad Alunan, dira sa may Barangay Granada, Kapanogi Vito. isa ka ba yung agad ra sa inyo?
2: Puro de los Pueblos.
1: Kaga sa kay Ma'am Gina Borja, nagapakapiman sa mga adlaw sa nga atong sinimanamit ka DTX Coffee Mix. Kapina ka budira para mag-sexy sa mga adlaw.
2: Puro de los Pueblos.
1: Well, mga ka-K5, isa sa mga viral nga balita sa nagligad ka adlaw, ining pagkadakop sa kay sa local vlogger nga si alias Julia. Kaupod ang iya sining live-in partner nga si alias Christian KK5. Diragi patigayon sa PDEA Regional Office, Negros Island Region. Dira sa may barangay tension at iya sa Bacolod, mga KK5. So, ini KK5 nakuhaan sa 50 grams of suspected shabu. So, KK5, ang... sa impormasyon nga nakuha naton sa kay agent or investigation agent Keith Kapili, ang aton sining spokesperson sa PDEA NIR, mga KK5, nakuhaan ini sila sa nga illegal nga droga. Kagin ko pa gin-verify naton kay mati KK5 nan available, di ba? Ining hindi maglubo sa 5 grams. So confirmed by Ma'am Kapili nga hindi maglubo sa 5 grams, hindi nakuha nga illegal iyang droga. So ka K5, dire ining paglapas sa Republic Act 9165, ining Section 5 o kon ang pagbaligya nakuha, iniagin lapas sa iya sinigal living partner nga si alias Christian. And then, may ara kita siya 11 kag 12 meaning possession kag mga paraphernalia. Ang ginlapas ka K5 ni alias Christian, 5-11 kag 12. Pero ka K5 sa kay alias Julia, nakuhaan naman siya sa illegal ka droga, iniya possession, mga ka K5. So, ini siya, ining paglapas ang Section 11 sang Republic Act 9165 o kung ining pagkuhan ka K5 sang illegal nga droga.
2: Puro de los Pueblos.
1: So, muna mga K5, pero ining pagbasa ka sa kaso, ang wala matigayon sang, kung di kita magsarad, mga Miyerkules gadlaw, di ba, bangod ka K5, nag-request ang duha. Ining si alias Julia, ining local vlogger, kag ining iya sining live-in partner nga si alias Christian sang preliminary investigation. So kay K5, wala ba tagaano pa sa kasang kaso, pero estimated mga 10 to 15 days ang ginahatag sini sa duwa agon makahatag sang sabat. Nga ilas yun nga ginaaway nga hindi legit or hindi sa ilagikan ining illegal nga droga nga nakuha sa ila, mga ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: So ari apabatian aton K5 etana ining pahayag sang aton sining investigation agent Keith Kapili sang PDEA NIR. Ari pamatian naton.
0: Actually sir, nang may ara pero kay may guidelines tabla sir nga basin maigo ta sa data privacy kung i-publish ta. So ang guidelines amon nga nang i-withheld na lang kay para sa privacy sang sang dinakpan. Ang pwede lang natin ma-divulge as o ano is ang laki sa regarding tabla sa pagdakop sa bypass. Nag-file ginman kaso sa Hall of Justice sir pero kay nag-PI sila. Nagpa-PI sila balaw. So do na sa ila mismo wala pabalagin pa sa kag ida kaso na pa-PI sila, nagpa-preliminary investigation. So kumbaga maano pa sila masabat na sila balaw.
4: Oh, okay.
0: So, wala bala diretso nagsaka ang kaso. Oh.
4: Okay.
0: Nag-PI sila.
4: Oh, okay. So bali wala pa mapasaka ang kaso because mga pila na ka days ma'am ang kwan ang preliminary investigation before mapasaka ang kaso.
0: Oo, nang i-confirm ko sir, ibalikan ta ka, pero ang sa dyan na dumduman ko do mga 10 to 15 days na sila nga magsabat sa kasa pasaka ang kaso. Kumbaga kung sa aton bala nga normal nga case di ba pasaka ta kaso. Dit sa korte ka na lang masabat, do amo na bala mag-hearing na lang. Inaiya do sabto na daan nila bala. sa papel do ka amo na balaw. Pero i-confirm ko sir ha kon para sure gid ta ko, sure gid ko kung ano nga kung pila ka days ang PI na. Pero ang ano ko is depende tagaan sila 10 to 15 pa, pero pwede na nga earlier nila, depende kung saan nila sabton earlier or i-consume gina nila nga muna ang anlaw. I-confirm
4: nila i-submit sa kuan mo no sa prosecutor's office no.
0: Yes sir, oo. Matubang nga lang managyapon.
4: Okay, so bali ang ila to nga sa bat is kung tuod gid man nga amo na sa ila to.
0: Oo, depende, oo. Do oo, do kumbaga imbes nga sa korte na bla sa hearing na mag ano, 'di ba? Ang normal ta nga kaso is sa hearing ta dayon masabtanay. Dira do nagsabat na daan sila. Tapos ti amo na edo ihusga do i anan sang prosecutor kung ano ang ano. Ano gani ang iya nga result eh kung mapasaka lang gyapon or maamo na.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sabi yan to ka K5 ang agent or investigation agent sa PIDEA NIR si Keith Kapili Bangaki K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sumantayan nato na yung mga dugang mga impormasyon sa nagkapadayon yung investigasyon sa naglunta't bypass operation sa PIDEA NIR sa pagkadakup sa local vlogger na si alias Julia kag sa iya sining living partner nga si alias Christian mga ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Isa sa ato sining mga mainit ka balita ka K5 sa nagligad gadlaw. Ining nagluntad bala ka K5 nga pagpamahog sa isa kabulutuan diri sa may syudad iya sa Bacolod diri sa may Bacolod City College.
2: Puro de los Pueblos.
1: K5 ining isa ka pagpamahog ang ginbutag dira sa banyo sa Bacolod City College na nagligad ka si Bana. Iniya sa impormasyon nga nakuha nato nakasulat ka K5 sa karton. Kag wala lagi naton gid mabasahan gid manguti ini impormasyon na kuha man naton sa kay Police Major Peter John Ramos ang pamuno sang aton sininga Police Station 6.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sunod sa iya ining nagsulat nira posible biktima sang bully or pangbully kay K5 sa nasambit nga bulutuan. Kag kay K5 anak kasulat nira pangubuson takabo ang ginapabati-batian niya dire ang mga manunudlo kag mga estudyante sa Bacolod City College.
2: Puro de los Pueblos.
1: Tungod sinabang kay K5 nagpatigayon dayon sa online classes ang Bacolod City College sa sumunod gadlaw, agud ba pa siguro iring seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo bangod kay K5 wala pa ba ibaluan kung sino balang responsable ng estudyante nga nagbilin dira sa pagpabahog sa banyo.
2: Puro de los Pueblos.
1: Disunod sa kay Police Major Peter John Ramos kay K5, ang banyo ang nahamtang dira sa malikod sang gym o kon activity center sa Bacolod City College. Ginagamit man dira ang CR, madabo man sa mga tao dira ka nagapadulong para magamit sang CR kay K5. But wala gid sang may nakakita ng mga empleyado o kon mga manunudlo nga may ara dira sa estudyante nga sumulod. Pero sa nagapadayon kay K5 ng investigasyon sa Police Station 6, ginsiling ni Police Major Ramos kay K5 nga may ara sa estudyante nga posible magtindog bilang witness para matudlo ining suspitsado.
2: Puro de los Pueblos.
1: Di sa pinamangkot man naton sa kay Sir Ramos, masiba lang nga ining sudyante daw nagpangakig or nangin rebelde bangod sa ginapatuman dira nga stricto nga pulisiya sa eskwelahan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Pagalagi tisuno ka si Ramos, di normal man na nakabutangan mo sa pulisiya ang kadabulutuan. Hindi man pwedeng kuhaan ba lang pagustuhan mo lang estudyante kaya mati wala mo na sa'yo makuha ng learnings, di ba?
2: Puro de los
1: may punto mo si Sir Ramos sa yasinig statement pero galing kaya mating decision si Nagya K5 aragid niya sa presidente sa Bacolod City College mga ka K5.
2: Puro de los
1: so, amuyan to ka K5 karuti, may ginasundan na naman nga ang gulo ang aton sining nga kapulisan may ara na naman sa posible nga magtindog nga witness sa kung matubo din suspitsado kay base wala ining witness ka K5 abyan yang suspitsado kag base wala nga nakapanugid ini si iya nga amo ni paghimuon niya bagod na puno na siya kag daw ang pagbully si Iado nag kumbaga pa do nag napuno na ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: So amo na ka K5 ining pinakalatest impormasyon ka nakuha naton sa kay Police Major Peter Jan Ramos ang pamuno sa aton sining Police Station 6 mga ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kaya do nangin sigisigi na ha ining mga pagpamahog diri sa siyudad sa Bacolod. So gani ka K5 sa parawagan sa aton sining kapulisan kun may ara kamudra sa do suspect bala ginasuspitsahan dira ka posible maghatag sa mga maghimo sa mga pagpamahog kaya K5 report sa inyo galion nga principal or sa inyo sining nga guidance counselor agud matatap galion nga hindi na maglala ka K5 kaya gining mga pagpamahog kaya K5 ginpasaka na sa kapulisan naton sa regional anti-cyber crime unit o kunrako agud ini silang makilala na kag posible magapangatubang sa nagakaigo nga kaso.
2: Puro de los Pueblos.
1: Damo na eh kag nagligad to mga out of the 8 schools nga ginpahog nagligad sa isa ka online post dito ka K5 sa 8-7 gito ka burto Andres Bacolod tapos ang isa sa gwa sa aton sininga syudad. Puro ini ka K5 ginamat-amat na karon niya hibalo kag dali na lang may baloan na ining mga preso na sa likod sa mga pagpamahog sa mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang aton sininga programa sa liwat ginadulog sa inyo sa Power Trio ng aton sininga DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio mga ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Isa man sa aton sininga mga balita ka K5 manotis nyo daw nagtaas, di ba? Sini ka bulan sa Agosto, ining kaso nga theft kag robbery.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sumbong niya ka K5, ining mga suspitsado, ining mga tao, para nga wala mahimo sa ilang sini ka buhi, bao, wala na na maginapili, sini nga biliktimahon nila, basta gani nga do ka-advantage sa part nila, maatake sila sa pagpang-hold up.
2: Puro de los Pueblos.
1: Biskan pang masanag ang palibot, kaya usually madumduman natin mga hold up na ya gabi para hindi makilalaan kaya K5. Subong ya, kay kubo mga kabataan na hadlok magwa gabi na because ginapatuman ang curfew for minors ang mga hold up pero kay kubo wala sa makuha kung gabi biskan adlaw nag-aatake.
2: Puro de los Pueblos.
1: Di madumduman o dras may barangay William Monte at tumula na kaibay kaya K5. And then, dira man mismo sa may barangay Takuling, isa ka call center agent, naging panaugan, dira sa isa ka lalaki, kay K5, sa motorosiklo. Kagintayaan sa kutsilyo tungkol sa kakulba man sa babae nga tiisa lamang isa at tubangan sa gate ang duwa patubig ka lalaki tiginhatag niya ang iya sini nga cellphone o kung iPhone nga nagabalor sang 30,000 pesos.
2: Puro de los Pueblos.
1: Dipasado lang 5 sang aga tinay ka K5 sanag na ha. Kag ining mga suspitsado, wala na yung kulba kung may aras CCTV kung madakpan sila o hindi. Basta sa ila ka K5, makuha lang ila sila nga gusto.
2: Puro de los Pueblos.
1: Tiyan mo nagkaroon na K5, mas ginpamakod sa aton sila nga kapulisan ang police visibility. As we mentioned earlier, o nagligad ng mga simana ka K5, 84, 16, nga kumbaga pa daw formula ang gina-implementar sa aton sininga kapulisan suno sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia ang aton sininga City Director sa Bacolod City Police Office.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ano bala yun yung 84-16 kaya kay 5? But silingon, 84% nga mga police personnel sa kada police station sa siyudad sa Bacolod ang yara karon sa aton sininga area.
2: Puro de los Pueblos.
1: So hindi man matago ka K5 nga ginakulang gid ba nang aton sininga police sa bilog ga Pilipinas. Pero galing kitika K5 ginaimo karon sa aton sininga kapulisan ginabutang sa area ang 80% sa aton sininga kapulisan bilang dugang or police visibility. Agud pa siguro nga wala sa may magluntad din ka K5 nga anuman nga sa'y isang krimen. And then ining 16% naman nga police personnel naton ara man sa aton sininga mga police station.
2: Puro de los Pueblos.
1: Pero like, sa liwat ka K5 nagtaas man to nga aton sining kuana nga krimene ining 8 focus crime po kani kumpara nato sa nagligad ga tuig ini sa kay 5 dagdubo ha o galing kati ko ni compare naton last month do nagtaas-taas sining bulan iya sang Agosto. So ginatingwaan karo nga K5 sa aton sining nga kapulisan nga mapanubo pagid kag mapabakod pagid ang aton sining nga K5 nga police visibility o kon pagmonitoro sini sa mga suspitsado o kon mga persona nga may malain nga mga plano o kon buluhaton agud sa tion sang Maskara Festival wala sang krimen mga ka K5. Edo kalaw ay manay ang mga turista kita magapadulong diri sa Bacolod daga enjoy sa Maskara. And then all of a sudden, pagpauli nila sa ila sini nga hotel, kamatit nga iban sila nga lugar, gulpi kada iboy ang dulugan or hold upon kada iya sa mga malain nga mga persona. So, amuna karon na K5 nga ginatutukan sa aton sini nga kapulisan, agad maging masadya ang aton sini nga pagsaulog sa Maskara Festival sini nga tuig. Ang pagpadamo kamay araman kita sa augmentation, agad sigurado gid nga wala sang krimen mga ka K5. Puro de los Pueblos. Mayong aga sa aton sini nga mga abyan nga nagkomento sa aton sini nga Facebook Live, Kim Ariesone Flora. Kim Flora, may nga agadra sa imo, Marivic Subugat, good morning si Red, pa-shout out lang sa Lazar, kag Silo family, and get well soon sa kay Larry Silo, nga ginatrangkaso subong from Marivic Subugat, ag iya sining kahagugma. Kim Flora, may nga agadra sa inyong saliwat, Jonimay Retita, ag ginatamyaw man natin sa isa kami yung aga, Melisa La Chica Gador. And also, good morning sa kay Nanette, Ma'am Nanette Corsiga. Puro de los Pueblos. Grasa marig kabuga, Ma'am Nanette, may nga agadra sa inyo. Tristan Yatagulay, Romar Durana, may nga agadra sa inyo. Kag Ma'am Rosy Magmanua, Rachel Noblesa. Watching lang kami dito sa Barangay Anahaw, Hinigaran, shout out lang Family Butin and Ma'am Jenny Dison and Sir Dad Boy Mendoza. Puro de los Pueblos. Nagapangapi ka rin sa mga aga si idol nato, Dad Boy Mendoza ho, no? Kag-aamang kopdana ito dira sa may Santa Clara. Good morning sa inyo. Kag siyempre ginatabiyaw ko lang sa isa kabayong aga, si Kagawad Narding Pagunsan, Kagawad Toto Amihana, ang mga former kagawad sa Barangay Estefania, former kagawad Ben Kadagat, former kagawad Junjun Estrella, former kagawad Jean Verde, may agadra sa inyo, F. Malihan, former kagawad Audi Zolaivar, kaya siyempre ginatambiyan mo natin sa isa kami yung aga, si Chef Celis. At aton sininga mga SK, isa kami yung aga ha, sa kay Kyle Disierto. And of course, kay Weko Dromal, Beb Dehoy. May aga dra sa inyo, mga KK5. Puro de los Pueblos. Ang sa tarangang pumuluyo sa Barangay Estefania, pagpanamiyawgikan sa kay Papa Red Salgado. Why ni kita sa oras sa K5, sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa ngalan man sa amon sining Vice President for Operations K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castanio. Sa amo naman sininga Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan, Zalagros, K5 News FM.
2: K5 News DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! DTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag-DTX 500! Aga, unto, kagabi. DTX 500! Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
5: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP remind us lanay nga syempre inom ka mo dito X500 may TC kada adlaw agod protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now sa imo pamangkot DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
5: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
6: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
5: Bukana,
6: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imong 14
5: of
6: pesos.
5: Of course.
6: Nga kapsula nga health investment.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
7: Ina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
6: Ginaparis naton ang iningitwag May Tisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na nasang oxidative stress so, kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
6: Ang vitamin C labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C ang naga-reprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic mga recycler gina-recycle ginabalik lang gina-recycle katong kuandaan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung yes. Ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
5: Madamo idea mo.
6: Kaya kung damo ang free radicals due tay ang antioxidants here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
8: Gina kanon ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kapila ka magin sa DTX 500.
8: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
8: Okay na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2020.
9: 416-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampi.